0: Magandang gabi, ako si Raya Capulong.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ng mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Kaugnay ng BARM election, makakausap natin mula sa linya ng telepono si Basilan Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Magandang gabi, Vice.
2: Yes, magandang gabi po. Good evening.
1: Good evening. Kumusta po yung mga paghahandang ginagawa natin kaugnay ng election security dyan sa inyong lalawigan?
2: Well, ang kwan naman niya, normally, ang nag-uusap sa security aspect is yung kwan, yung security sector, which is yung Army at saka yung PNP in coordination with COMELEC.
1: Mm-hmm.
2: Of course, yung support din ng mga local governments, lalong-lalo na itong first na election ng BARM, medyo, alam mo, binabantayan ng lahat.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nga ito yung isang bagong election ito sa autonomous region.
1: Mm-hmm. Vice, ano po ang pakiramdam na sa wakas matapos ang ilang taong pagkakabinbin, matutuloy na itong parliamentary election sa BARM?
2: Well, excited lahat kasi siyempre magkakaroon na ng tunay na representative yung sa parliament ng BARM. Tapos yung participation ng tao para pumili ng leader nila.
1: Mm-hmm.
2: So relatively, ina-expect ng mamayan ng Bangsamoro na sana magkakaroon ito ng magandang resulta at makakapili sila ng tunay na leader para magre-represent sa kanila.
1: Mm-hmm. Diyan po sa inyong lalawigan, mga ilang representante po ang kailangang ma-elect para sa Basilan?
2: Yung sa amin is apat na district. Mm-hmm. Po. Apat na district. Of course, yung party list. Depende siyempre yung result ng votes ng Basilan.
1: Ayan. Pero kumusta po sa ngayon, sa kasalukuyan, dalawang linggo o mahigit dalawang linggo bago ang halalan, kumusta po ang peace and order dyan sa Basilan sa ngayon?
2: Well, in relation sa election, so far wala pa namang incidents na pwedeng i-correlate sa yung election violence.
1: Mm-hmm.
2: At lahat naman ng party ay freely nakakaikot sa buong lalawigan ng Basilan.
1: Mm-hmm.
2: And kahit sa part ng security sector, binibigyan ng assurance na magiging peaceful and

0: honest yung election sa Basila.
1: Yung ongoing na pangangampa niya, okay, wala namang mga untoward incidents?
0: Tuloy naman. Mm-hmm. Lahat ng parties, maging yung mga sectoral groups, yung iba't ibang partido, freely umiikot sa Basilan. At so far, wala namang anything na related na pwedeng matawag mo. May semblance of yung ano, insecurities doon sa area. So, yung reality is yung iba't ibang partido, halos laman umiikot sa buong barm. Eh. And particularly sa Basilan po, halos lahat ng munisipyo inikutan din ng iba't ibang partido.
1: Pero so far, kumusta ang wala bang mga security threats sa ngayon, mga banta sa seguridad? Sa pangangampanya at maging sa September 14 na parliamentary elections?
0: So far, Dexter, walang kwan. Ano? Kasi ako, umiikot ako dahil siyempre may mga tinutulungan kong candidates at of course, member ako ng isang party. So, kahit nasabihin natin hindi ako yung candidate, umiikot.

0: estado ng hanap buhay, mga livelihood programs para po sa mga Basileño?
1: Well, ang probinsya kasi basically ang economic base niya is agricultural fisheries.
0: Mm-hmm.
1: And yung lalong-lalo na noong panahon na ako yung governor, mm-hmm. in place namin yung rubber, yung coconut industry namin, kahit nasabihin natin tinamaan ng coconut sa infestation noon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung rubber industry namin na naayos naman namin kahit may problema. Mm-hmm. And comparably, before ako nag-assume na governor noong 2016, alam naman natin lahat, Dexter, kung ano yung basilan,
0: mm-hmm.
1: at kung ano yung naririnig natin and actual na experience natin. So far naman sa ngayon, relatively, na matatawag natin na yung security sa economic activity ng tao, tuloy-tuloy naman. Lalong-lalo na yung sa fishery sector namin dahil strictly kinakampaign namin yung illegal fishing at saka encroachment ng mga big fishermen sa municipal water. So nagkakaroon talaga ng impact yung program na yun at nagkakaroon ng quality effect doon sa mm-hmm. economic activity ng mamayan ng Basila.
0: Opo. Kumusta naman po ang turismo, ang takbo ng local tourism at investment opportunities sa lalawigan? Kasi pag sinasabi mo kasi Basilan, Vice Gov, iba yung, alam mo, dahil doon sa mga nangyari siguro ng mga nakaraang taon. Pero lately, mga ilang taon nang nangyari, ay nakaraan medyo hindi na nagiging headlines ang lalawigan sa mga karanasan.
1: Well, of course, yung transition, yung recognition, at saka yung perception, lalong-lalo na yung tagalabas. Hindi agad-agad kasi yung adaptability at saka yung acceptability ng mga tagalabas.
0: Mm-mm.
1: Dahil siyempre sa matagal na panahon, ganun yung impression.
0: Correct.
1: But comparably before, may mga ilan, lalong-lalo na yung mga na-expose na sa area, na-appreciate mm-hmm. naman nila.
0: Uh-oh.
1: Yung difference noon at saka yung ngayon.
0: Oo.
1: Malayo-malayo na.
0: Oh, isa sa mga pinagmamalaki ng Basilan, yung mga nagsasarapang seafoods nyo po dyan sa lugar. Oo.
1: In
0: isa
1: fact,
0: sa mga dinadayo.
1: Ang barm area po, mm-hmm. Lalong-lalo na yung island provinces, maganda po yung production ng yung mga quality ng isda, yung iba't ibang klase ng isda.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung marami na kasing mga development actually na sa engagement ng mga tao,
0: mm-hmm.
1: nagkakaroon na rin ng iba't ibang activities. So yung kung ano yung noon naiiba na sa ngayon.
0: Tayo naman po yung natutuwa sa mga ganong pangyayari na at least nakikilala na rin pati yung turismo diyan sa o sa Basilan. So ano pa po yung mga priority project po ninyo at vision po ninyo para sa lalawigan?
1: Dati kasi Dexter yung nung governor ako, diba mm-hmm. pinapunta ko si presidente noong 2023, 2024
0: mm-hmm.
1: yata.
0: Yes.
1: No, isa sa campaign ko at that time is yung Salus Firearm.
0: Mm-hmm.
1: Kwan kasi ito, in parallel doon sa peace process with MILF habang may decommissioning. So gusto ko rin yung other sector, magkakaroon na rin ng yung realization at saka mm-hmm. may program na nakatutok sa kanila.
0: Uh-oh.
1: Para at least yung totality ng direction ng peace and order at saka yung peace and security,
0: mm-hmm.
1: hindi lang yung peace process ang nagko-contribute, kundi yung other aspect.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung ibang sector, nakakatulong din no, na magiging part doon sa overall situation.
0: Ayun.
1: So yung saldo volume noon, yung small and light weapon program, ang tinarget ko kasi actually
0: mm-hmm.
1: is sana hindi masamang mangarap na wala nang barilan, wala nang namatay sa baril.
0: Mm-hmm.
1: At saka hindi na nagagamit sa kalokohan. So ang nung pagpunta kay presidente noon at
0: mm-hmm.
1: that time mahigit 1,000 yung sinira naming baril noon
0: mm-hmm. At least ngayon naging katotohanan na yung mga pangarap nyo noon? Para sa isang...
1: So far, may mga signs, may mga significant na changes. At saka hindi lang yung taga-Basilan yung nag-appreciate nito, kundi yung mga taga-labas din.
0: Na bumibisita dyan. Pero wala pang direct flight dyan sa Basilan po, Vice Governor?
1: So far, kasi ang kwan kasi...

0: ano ang Baysi
1: pa rin ang
0: pinaka-ano. Kasi yung Roro, yung ano ito, yung Fast Cut, yung Fast Shaft din. Marami naman biyahe na kuan. More or less kasi mga 1 hour lang yan.
1: Oo, mabilis lang
0: pero
1: din.
0: Pero ang kuan kasi, pinaplano na rin namin. No? May tapos na yung feasibility studies sa funded ng barn. So gagawan na rin namin ng airport sa Lamitan City. No? Yung kuan. Ang isang inayos lang kasi namin ngayon, Dexter, is yung power. Eh. Kasi alam mo na yung Spag area, yung island provinces, di ba?
1: Problema talaga ang kuryente.
0: So, kinakausap ko yung Minda, si Secretary Leo Magno, yung possibility ng submarine cable na i-connect na sa national grid yung power ng Basilan dahil malapit naman ito sa mainland.
1: We look forward sa mga ganyang kaganapan dyan sa inyong lalawigan. Maraming salamat po, Basilan Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Magandang gabi.
0: Thank you very much, Sam. At nagabi po.

0: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigkas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Bart Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
1: Mula sa pagiging utility worker at SK official, naging sangguniang bayan member, vice mayor at ngayon ay mayor na ng Sablayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nakatanggap ang Sablayan ng ilang parangal sa good governance at maging kauna-unahang ISO certified municipality sa Mimaropa. Kamakailan din idineklara ng UNESCO ang Sablayan bilang Biosphere Reserve habang tinutulak ng LGU ang mga programa para sa kabuhayan, mga mangyan, turismo at pag-unlad ng mga barangay. Para sa ating Politico on the Spot, Sablayan Occidental Mindoro Mayor Walter Bong Baraka Marquez. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi po, Sir Dexter, at sa ating mga taga-subaybay ng Politico Nightly.
1: Mayor, unahin na natin yung issue dahil sabi nga ng Pag-asa, baka na naman mag-uulan itong mga darating na araw. Isa sa mga policy po ng Sablayan na pinatutupad po ninyo, yung hindi automatic na suspension ng work at classes kapag may bagyo. Paano po napili yung ganitong localized na approach?
2: Opo, napapansin po natin na isa po yan sa mga challenge sa mga local chief executive. Mm-hmm. Pagka mayroong bagyo o kaya naman ay may mga deklarasyon po ang Pag-asa na nasa orange at red warning po tayo, mm-hmm, na kailangan magsuspende ng mga klase. So sa atin po dito sa bayan ng Sablayan ay ginawa po natin itong pulisiya at isa po itong ordinansa na, mm-hmm, kapag dumating po yung warning mula sa Pag-asa na ang aming pong bayan ay included sa typhoon signal o di kaya naman ay meron pong banta ng panganib dahil po sa habagat at iba pa, at kami ho ay naka

0: orange at red alert, ay automatic wala hong pasok na ang mga eskwelahan.
1: Ayun.
0: So hindi ho kami nagpapaulit-ulit ng pagsususpende ng klase dahil automatic sa panahon na yan ay wala na hong pumapasok.
1: So automatic
0: na. Kaya wala na, sinususpende. Opo, automatic na. At yan ho ay patakaran ng ating lokal na pamahalaan dito sa Sablayan na sa tingin naman namin ay epektibo dahil kailangan ho natin gawin na maging parte ho yan ng ating habit bilang mga mamamayan, lalo na po dito sa amin bilang pinakamalaking bayan sa buong Pilipinas, ang bayan ng Sablayan, ay isa ho talagang challenge sa amin, ang pagpapabot sa lahat na dapat ay hindi na papasok kapag ka orange, red at may typhoon signal tayo pong natatanggap mula sa PAGASA.
1: Oh.
0: Pagkaya po ay na-receive na ng bawat individual na may cellphone na included ang Sablayan sa ganyang mga signal ay automatic ang mga estudyante ay hindi na papasok sa mga eskwelahan.
1: Paano po yung mga nag-uopisina, yung pumapasok sa munisipyo?
0: Ah, yung sa munisipyo po, ay hindi rin tayo nagsususpend naman ng pasok sa munisipyo. Kasi ang ating paniniwala ay obligasyon ho ng mga pinasusweldo ng taong bayan na tumugon sa pangangailangan ng mga tao sa panahon ng kalamidad.
1: Ayun.
0: Maliban kung meron ho itong mga sakit na kailangan nilang magpahinga, hindi ho natin sila nire-require. Pero ang karamihan ay dapat itong nasa munisipyo at nakaantabay sa mga maaring kaganapan.
1: Kahit naka-orange o red rainfall alert na, Mayor, sa inyong lugar?
0: Opo, opo. Wala ho tayong, yun know, ang ating patakaran dito. At yun naman ay napagkasunduan ng ating pong mga kawani at ng ating lokal na gobyerno. Kasi importante ho para sa atin na sino hong re-responde kung ang mga atin pong mga kawani ay hindi papasok sa panahon ng pangangailangan.
1: So yung mga hindi pumasok, absent?
0: Lahat po yan. Absent po. O, lahat ng hindi papasok, absent.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron ho, kagaya nung nabanggit ko kanina, may mga exemption tayo.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga mayroong sakit, yung mga senior citizen, yung ating mga empleyadong may kapansanan, ay kasama ho yun sa mga hindi napapasok. Pero yung malakas naman ang katawan at mayroong mga training at kayang makaresponde, ay mahalagang nasa kanila pong mga tanggapan o kaya naman ay nasa Disaster Operation Center.
1: Ayun, malinaw yun, Mayor. Kamakailan lang, Mayor, dineklara ng UNESCO yung inyong bayan bilang Biosphere Reserve. Ano pong ibig sabihin po nito?
0: Opo, isa ho itong natatanging pagkilala ng UNESCO sa isang bayan na merong mahusay na pagpuprotekta sa ating inang kalikasan at nagagalak po tayo na yung ating pong mga initiative dito sa lokal na pamahalaan ng Sablayan ay kilalanin hindi lang basta dito sa ating pong bansa kundi maging sa pang buong mundong kalagayan. At lubos po namin ikinagagalak itong pagkakadeklara ng bayan ng Sablayan bilang Biosphere Reserve ng mundo.
1: Mm-hmm. Kilala po ang inyong bayan.
0: Para po madeklarang Biosphere Reserve, ay kailangan mo talagang merong tayo pong tinatawag na makapasa sa pamantayan. Ang ibig sabihin, ay meron tayong significance sa buong mundo kung bakit kailangan tayong madeklara.
1: Mm-hmm.
0: Isa ho dito ay yung parte ho ng deklarasyon, although pambuong bayan ang deklarasyon po, pero isa sa napakalaking kontribusyon sa mundo ay yung pong Apurit Natural Park natin. Na pangitlugan po ng mga sari-saring mga isda na kasi namang kinakain po ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ibig sabihin, kung wala po ito at hindi mapuproteksyonan, ay makakaapekto ho ito sa pandaigdigang suliranin ng kagutuman. Wala hong makakain. Dahil ito pong Apurit Natural Park, tanging pangitlugan ng mga iba't ibang species sa buong mundo.
1: Ayan. Oo. So, actually, maraming...
0: Ganun din po yung Mounts Iglitbako Natural Park, National Park, na tahanan naman ng ating mga tamaraw.
1: Ayan.
0: Yung tamaraw po ay tanging dito lamang sa Mindoro matatagpuan.
1: Oo.
0: At sa Mindoro, tanging sa bayan din po ng Sablayan, maraming tamaraw.
1: Uh-oh.
0: So kung yung pong tirahan na yan ay masisira,

0: ibig sabihin ay wala na niya ng ganyang klase ng species sa buong mundo.
1: Oo.
0: So kailangan talaga ang masinsinang pagpuprotekta dito sa ating pong tamaraw.
1: Oh, kumusta po ang conservation sa ating mga tamaraw dyan? Tumataas ba yung kanyang populasyon?
0: May iba't iba pong mga datos.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa pangalan po ng lokal na pamahalaan, dahil nakatutok naman po tayo dito sa programang ito,
1: mm-hmm,
0: ay nakikita naman po natin ang pagtaas ng bilang ng mga tamaraw. Kasi meron po tayong regular na tamaraw count.
1: Mm-hmm.
0: Yan po ay tuwing buwan ng Abril ng bawat taon. At sa pagkakataong yan ay nabibigyan po ng pagkakataon ng lahat na makisangkot at dito po natin binibilang ang mga tamaraw. At maganda naman po ng resulta. Pagkaman hindi naman napakataas ang paglaki ng kanilang bilang, pero maganda po ang indikasyon ng protection mechanism ng Department of Environment and Natural Resources at katuwang po niya ng ating lokal na pamahalaan, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na katutubo mismo.
1: Ayun, nabanggit mo yung mga katutubo dyan. Kilala ang, bukod sa tamaraw, kilala din ang sablayan sa malaking populasyon ng mga mangyan. At meron kayong mangyan administrative unit. Paano po ito nagpa-function, yung unit na to sa lokal na pamahalaan?
0: Tayo po ay merong tatlong sub-tribes ng mga katutubo dito sa sablayan. Yung mangyan alangan, yung mangyan taubuid, at yung mangyan batangan.
1: Mm-hmm.
0: So, malaki-laki yung bilang yan, mga nasa 10,000 yan dito sa sablayan. At una nga po ay isang malaking hakbang upang mabigyan po natin ng pagkakataon yung empowerment ng ating mga katutubo sa pamamahala ay atin pong nilikha yung pong mga administrative units.
1: Ayan.
0: Ito po ay hindi naman barangay, kundi isang unit na pinalalakas po natin yung indigenous political structure.
1: Mm-mm.
0: At yun po ang kinikilala ng ating lokal na gobyerno.
1: Mm-mm.
0: So parang ang operation nila ay kahawig ng barangay at yung kanilang budget ay mula sa ating pong lokal na pamahalaan.
1: Ayan. At isa din sa mga natatangin yung programa, Mayor, yung seasonal workers program at halos 2,000 ng sablayano yung naipadala sa South Korea taon-taon. Paano niyo natitiyak yung ligtas, legal at kapakipakinabang yung kanila sa kanilang pamilya yung mga ganitong klase ng programa?
0: Okay po, ang atin pong seasonal workers program ay patatlong taon na dito sa bayan ng Sablayan. At tayo ang pinakamalaking bilang sa Mindoro na nakakapagpadala ng mga manggagawa sa agrikultura at sa pangisdaan sa bansang Korea.
1: Mm-hmm.
0: So napakaganda ho ng programang yan dahil ang nag-uusap ho dyan ay ang ating lokal na pamahalaan at mismo ay ang lokal na gobyerno rin sa South Korea.
1: Mm-hmm.
0: Dito po ay meron tayong pagkakataon na makapagtrabaho sa loob ng 5 hanggang 8 buwan.
1: Mm.
0: At babalik sa ating bayan at kung sila po ay nagustuhan ng kanila pong mga employer ay maaari po silang makabalik pa ulit.
1: Ayun.
0: So tayo po sa sablayan ngayon ay nakapang 5 beses na nakakapagpadala.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ay malawak na po ang ating engagement sa ating mga partner local government units na nasa South Korea.
1: May kakaiba din sa sablayan, Mayor, yung way ng kasalan po ninyo. May mga seremonya sinasagawa sa ilog, meron sa talon, sa dagat, ibang lugar. Paano po ninyo nagagamit ito para dun sa para mapagpatuloy, yung ma-preserve yung kultura sa sablayan?
0: Naniniwala po tayo na yung kasal ay isang sagradong bagay. Mm. At dapat ang pagsasagawa po niyan ay memorable doon sa pamilya ng ikinakasal.
1: Mm.
0: So ang ating pong lokal na pamahalaan ay may iba't ibang mga innovations upang ipakita kung paano natin pinapahalagahan ang kasal bilang institusyon sa ating pong bayan.
1: Ayan.
0: So yan po ay ginagawa natin sa iba't ibang paraan at nakatutuwa na maganda naman ang feedback.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang usapin ng turismo ang ating pinalalakas dito, kundi gayon din ang pundasyon ng pamilya na lalo ngayon sa panahong ito ay lubhang kailangan po ng ating bayan dahil ang pamilya ang bumubuo sa ating mga susudad.
1: Mm-hmm.
0: Kung maayos po ang pamilya ay nakakatiyak tayo na maayos din po ang bayan.
1: Mayor, balikan ko lang yung napag-usapan nating una.

0: kanina yung tungkol nga dito sa mga pag-ulan, pagbaha. Confirm po ba na nasa state of calamity ang inyong bayan sa ngayon?
1: Opo, nakapagdeklara okay. po tayo ng state of calamity dahil po dito sa epekto ng habagat, ng bagyong Luis at Maymay. Mm-hmm. At malaki-laki pong pinsala ang nangyari sa ating bayan. Kasama na ho sa mga nasira, yung pong mga pinag-uusapan natin, controversial na flood control ng ating pong mga kailugan. So ang atin mm-hmm. pong local government ay dahil nakapagdeklara na tayo ng state of calamity, mm-hmm. ay atin pong ginagamit na ang ating mga resources mm-hmm. para po sa immediate na rehabilitation itong atin pong mga nabanggit na korektong nasira. At mm-hmm. Siyempre yung relief din doon sa iba pang mga apektado.
0: Kumusta yung mga kapitbahay?
1: Nakipagtalastasan na rin po tayo sa DPWH at atin pong naipaalam na sa regional office at district office ang problemang ito at kailangan mo nating bigyan ng kakulang solusyon. Mm-hmm. Nagahain na rin po ang local government ng kanyang version kung paano talaga ang gagawin dito po sa ating mga kailugaan na nakakaranas ng malawak na pinsala dahil mm-hmm. sa mga pagbaha.
0: Kumusta po yung mga kapitbayan po ninyo dyan, Mayor, na apektado din ng mga pagbaha?
1: Halos sa Occidental Mindoro po, ayan ang problema ng atin pong mga bayan-bayan. Mm-hmm. Although meron po kaming pinirmahang Memorandum of Partnership Agreement mm-hmm. na magtutulungan kami sa abot ng aming makakaya. Pero siyempre ngayon, ang talagang target natin ay yung kanya-kanyang mga teritoryo muna. At kung may pagkakataon na makakatulong din tayo sa ibang bayan, ay party ho yan ang aming napagkasunduan sa League of Municipalities dito sa Occidental Mindoro chapter. Mm-hmm.
0: Mayor, ito panghuli natin. Mula dun sa pagiging utility worker po ninyo na nabanggit natin kanina sa simula hanggang sa maging mayor po kayo, malaki yung inyong naging paglalakbay sa serbisyo publiko at yung mga karanasan ng mga pinagdaanan. Paano po ito nakatulong, ito mga karanasan na ito, para doon sa pamamaraan ng inyong pamumuno sa ngayon?
1: Ay siyempre po, yan talaga ang malaking hamon sa atin dahil mula sa baba hanggang ngayon na tayo ay napagkatiwalaang maging punong bayan. Mm-hmm. Actually, hindi ko naman pinapangarap na maging mayor pero dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na pamahalaan ng ating bayan ay sinusulit naman po natin ang ating trabaho sapagkat bilang mula sa utility worker, mm-hmm. Tayo po ay naging executive assistant sa munisipyo, naging miyembro po ng Sangguniang Bayan, vice mayor hanggang ngayon naging mayor, ay sinisikap po natin na yung ating pamamahala sa ating bayan ay lagi pong nakatungtong sa mas laylayan mm-hmm. yung pong participative na pamamaraan ng ating pong mga pagpaplano hanggang sa pag-iimplementa ng ating mga proyekto. Sapagkat yan naman po talaga ay ating pinagdaanan at ngayon nga tayo na pagkatiwalaan na pamahalaan ng sablayan, mm-hmm. ay gusto po nating maisulit ang ating pong paglilingkod sa ating pong mga kababayan.
0: O yan, good luck. Maraming salamat po sa Blayan Occidental Mindoro, Mayor Walter Bong Baraka Marquez. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong programa.
2: Brave Insights.
3: That's why I hate Ayuda.
4: Ang mga kalokohan nasa babae.
5: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
2: Bold political views.
6: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
7: Ano na pangkakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
8: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
2: Conversations that go beyond the political headlines.
9: O sino mga hula mong kakasun?
10: Hindi mo kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
11: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
2: Political Talks. Friday, 8 p.m.

0: Nagpakilo si Binyan Congressman Arman Dimagila ng mga water pump para mapabilis ang paghupa ng baha sa Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna. Gamit ang mga locally fabricated water pumps, sinimulan na ang pag-drain ng baha sa lugar na halos 2 linggo nang lubog sa tubig. 4 na water pumps ang ginagamit sa operasyon na bawat isa ay may kayang maglabas ng 2 hanggang 3 cubic meters ng baha bawat segundo. Ayon kay Dimagila, inaasahang aabot lamang sa 6 hanggang 8 oras ang pagpapatuyo sa lugar, depende sa dami ng tubig na kailangang mailabas. Patuloy naman ang operasyon habang tinutugunan ang epekto ng pagbaha sa mga residente ng De La Paz at mga kalapit na barangay. At kaugnay ng balitang yan, sa ating Politico on the Spot, makakapanayam natin Binyan Lone District Representative Arman Dimagila. Magandang gabi kong.
1: Good evening, Dexter. Good evening.
0: Kung anong update doon sa ginawang water pump, ay doon sa pumping ng mga tubig, na tanggal na ba yung baha?
1: Dexter, nakaka-6 hours na kami. Mm-hmm. More than 1 foot na ang ibinaba ng tubig baha sa Barangay de la Paz alone. Ang baha sa Barangay de la Paz ay 55 hectares. Kaya at the rate that we're going, mukhang baka magdamag, may awa ang Diyos, mauubos namin ng tubig baha ng De La Paz.
0: Oy, magandang balita yan doon sa mga residente dyan sa De La Paz ba. Itong pumping station ay, sabi nyo, magdamag. So kung tapos na to, okay na. Pero yung mga water pump na yan ay mananatili dyan sa lugar para kung sakali mang magkaroon naman mga pag-ulan, agad na masipsip yung mga baha.
1: Okay, Dexter, pag nawala na yung baha, no? Tandaan natin, magiging mas mataas ang level ng Laguna Lake. Magkakaroon ng hunab ito, so kinakailangan mag-maintain kami ng tumatakbo 24/7. Lagi, ano yan, nag-a-alternate yan, isa. Mm-hmm. Pero for the minute, ngayon, 4 lahat ang pinatatakbo natin. Ano? At ngayon, actually, nasa site ako, kaya ganito yung background natin. Ano? So, at ine-expect natin na pagising ng mga taga-De La Paz, wala na silang baha, pero kinakailangan pa rin hindi natin pwedeng alisin ang mga pumps na ito dahil at any given time hindi natin sigurado baka biglang umulan ng malakas. So naka-ready yung mga pumps natin.
0: Magandang balita yan, ano, sa ating mga kababayan diyan. Magiging protocol na rin po ba yung pagpapatakbo nitong mga water pump na ito tuwing may malakas na ulan diyan sa inyong lugar kung madami ang buhos ng ulan dahil sa mga bagyo o habagat?
1: Yes, next year, ina-anticipate natin dahil sa magandang capacity ng pumps natin. Ang ating mayor, ang ating kapitan, Captain Gino, Mayor Jel Alonte, tinutulungan nila tayo. Kasi siyempre, wala naman tayong personnel na mag-aayos ito. Sila ang katulong natin dito, ang local government.
0: Oh, kung yung gastos dyan, paano yung para sa gasolina, sa maintenance nitong mga makina?
1: Yun nga, sinasabi ko kanina. Malaking bagay na nagkakasundo ang mga namumuno sa isang lungsod hanggang barangay level, no? So, sinagot ni Mayor Jel yung mga tao, lahat nito ay empleyado ng City Hall. Aha. At yung krudo nito na medyo maging very pricey din, no? At ang kapitan, si Kapitan Gino, lagi niyang yung mga kailangan naming mga sasakyan, mga heavy equipment, at in fact yung tubig kasi kinakailangan may sprinkler kami dito. Kinakailangan ma-maintain namin ang temperature ng bawat pumps. So, tumutulong ang barangay at ang city government.
0: Oh, nabanggit na ito ay locally fabricated na mga water pumps. So, yes. Nagkaroon ng modification doon sa mga water pumps para paano po ang ginawa kong?
1: Ganto, nakita ko ito sa

0: Thailand. Inspired ito ng pump sa Thailand. Tapos, ipinakita ko, sinukat namin, ipinakita ko sa mga welders namin. At ayun, pinalaki namin at ginandahan namin. At mas malakas na makina inilagay natin. Mm-hmm. Kasi ito, yung sa Thailand kasi hindi katagalan silang magpump. Eh ito tayo, 24/7 tayong magpapump.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naging effective sa binyan.
1: Oo. Ayun, so yan ay binabanggit ko nga kanina kung pwedeng gayahin yan ng ibang LGU na laging nalulubog sa baha ng matagal kapag may mga malakas na pag-ulan.
0: Yes, Dexter. Open tayo no sa mga, lalo sa Bulacan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Open po tayo. Willing po tayong tumulong. I-share po natin sa kanila kung paano yung ginawa natin. Ang kailangan lang naman po dito is magaling na mekaniko, magaling na welder. At yun lang ang kailangan. At yung nagkakasundo dapat ang mga namumuno sa mga lungsod, sa mga bayan.
1: Oh, yun yung mahalaga dun eh. Pero bukod sa temporary pumping station, Kong, ano pa po ba yung mga ibang solusyon at tugon na nakikita po ninyo para hindi na maulit yung mga ganitong matagalang pagbaha sa mga lugar dyan sa binyan?
0: Yung frustration ko kasi dito, noong unang taong ko sa Kongreso, talagang nag-iingay tayo para sa dredging ng Laguna Lake at saka yung spillway. Kaya lang ang nakita ko, syempre, pinresent sa atin ng DPWH na masyadong mahal, mahal ang dredging. So, alam mo, out of my frustration, sabi ko, sige, gawain muna natin. Kasi ito, sa totoo lang, Dexter, ito ay hindi permanenteng solusyon sa problema.
1: Mm-hmm.
0: Ang solusyon na lang namin dito is binyan. Hindi damay dito ang ibang lungsod. So, kinakailangan talagang i-dredge ang Laguna Lake o ayusin yung ating spillway. Ngayon, until such time that the national government would decide na talaga maging seryoso sa pagtugon sa problema ng Laguna Lake, ay ganito lang ang gagawin namin at aantayin namin kapag magtatagulan, ire-ready namin ang mga pumping, mga pumps namin. At, well, awa naman ng Diyos, nakakuha ako ng pondo na papondohan namin by next month siguro, baka maibid na yung pumping station na para dito. Hindi, kasi parang temporary to, makeshift lang ito eh. Pero pag nagawa namin talagang pumping station para sa City of Binyan, mas magiging permanente na yung solusyon. At yun, ma-institutionalize na ang pagkakaroon ng mga ganitong pumps sa dalawang barangay. Yung isang barangay namin, Barangay Malaban, lalagyan din naman kasi namin yun.
1: Kung balikan ko lang ha, yung binanggit nyo po kanina na baka maaring maapektuhan yung level ng Laguna Bay kapag na tanggal lahat yung tubig diyan sa Barangay de La Paz. May koordinasyon po ba ang LGU sa LLDA para naman dun sa baka may mga maapektuhan na pag tumaas kung ganun kalaki yung epekto niya sa water level?
0: Okay. Next, sir, ganito kasi. Yung kailangan nating intindihin yung number natin, ano?
1: Okay.
0: Ang Laguna Lake ay 95,000 hectares. 95,000 hectares. That's 950 million square meter. No? Ang De La Paz, ang bahalang sa amin ay 550,000. Ito ay wala pang 55 hectares.
1: Okay.
0: Kaya pag tinuos mo siya, baka wala pang kalahati ng isang sentimetro ang itataas ng Laguna Lake.
1: Ayun, malinaw.
0: At kung uminit ng isang araw lang na mainit, maghapong mainit, halos hindi na rin mararamdaman ng Laguna Lake ang tubig na dinala ng Barangay de La Paz sa Laguna Lake.
1: Ayun. Para sa inyo, mahalaga na hindi knee-jerk reaction lang sa mga pagtugon sa mga problema sa baha. Doon patungo yung binabanggit nyo kanina. Hindi po ba maiwasan na i-oversimplify ng ilang mga residente yung solusyon sa baha?
0: Well, alam mo, ang problema kasi akala na iba gobyerno lang ang dapat magbigay ng solusyon dito eh, no? Masyadong complex dahil ang problema natin is nagagaling din sa mga kababayan natin pagtatapon ng basura. In fact,
1: yun,
0: hindi nyo lang nakikita dito. Meron kaming mga net para pigilan ng mga basura papunta sa pumps natin. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nalulungkot ako doon sa mga tao na laging ang binibiray ang gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: So, eto po, merong solusyon. Hindi ito ninakaw na flood control na project. Ano? Pero kinakailangan ang partisipasyon ng mga mamamayan. Iwasan po ninyong barahan, magtaapon ng basura, at barahan itong mga kanal po natin.
1: Mm-hmm. Yun, well said. Maraming salamat po, Kong. Good luck doon sa inyong proyekto na yan. Sana

0: Okay. Mga kapatid, sana po makapanood kayo ng ang pinakamasarap na pares sa balat ng lupa kasi hindi po lang namin ito pelikula, pelikula po natin itong lahat. Sama niyo po yung pamilya niyo. Kung kayo po ay nakakaranas ng kabigatan at gusto niyo pong gumaan ng kalooban niyo kahit 2 oras man lamang, eh, ito po ay para sa inyo. Yan po. Maraming salamat.
1: Thank you so much, Pepe Rara. Quickly, ano ang paborito mong pare sa buong mundo? Figuratively or literally?
0: Me and my wife.
1: Perfect answer. All right, everyone. That was Pepe Herrera. Up next, we'll speak with music artists Lil Eddie and Chris Lawrence with a special performance of their new collab single. Don't go away. The Daily Dish will be right back. Thank you.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una narito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel.

0: diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
1: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
2: Yeah.
1: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
3: We honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Bilyonario News Channel.

0: On day 19 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff to the Office of the Vice President, testified that only VP Sara and her former security chief, Colonel Raymond Lachica, knew how her confidential funds were spent. Lachica, for his part, says he's ready to testify at the trial. Meanwhile, Presiding Officer Chief Escudero declares they will strictly implement the sub judice rule. How will this affect public interest in the trial? To answer this and other questions, we'll be speaking to lawyer and Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Good morning, Vice Mayor Harold.
1: Good morning, Attorney Karen. Nice to be here again.
0: Ayan, buhay na buhay talaga.
1: Yeah, pag ikaw.
0: Yes! Okay, so pag-usapan natin itong naging ruling ni Presiding Officer Senator Chief Escudero. And he warned lawyers from the defense and prosecution not to violate the sub judice rule. But for those that are listening, paliwanag mo naman sa amin, ano ba itong sub judice rule? Let's break it down. I know from law school, it's Latin for under judge.
1: Yep. Mm-mm. Tama po yung ginawa ni Presiding Officer Chief Escudero dahil nasa rules po yan ng impeachment court na dapat hindi magsalita yung mga parties tungkol sa mga merits ng kaso. Hindi lang po abogado, kasama na po yung parties mismo, kasama na rin yung panel of prosecutors, kasama na rin po yung spokesperson nila. Pero po, hindi saklaw ang media. Mm-hmm. Hindi po saklaw yung mga nagko-comment sa labas ng mga partido, pero saklaw yung mga senator judges. Ano pong ibig sabihin ng sub judice rule? Habang umaandar po ang trial, yung mga involved sa kaso, huwag kayong magsalita about questions of law, question of facts, dahil po mai-impluensyahan yung pagdinig ng mga judges. Kung gusto nyo pong i-argue ang case ninyo, i-argue nyo sa trial. Pero po yung mga hindi involved sa trial, part po ng ating freedom of speech na magkomento sa kahit na anong bagay.
0: Even the merits of the case.
1: Yes, pwede po. Mm-hmm.
0: And para dun sa what can damage the integrity of the impeachment court, yung mga, para dun sa mga saklaw, for example, members of the prosecution and defense, ano yung parang type of statements that might violate this?
1: Opo.
0: Let's just give examples.
1: Yes, so, nakikita natin yung mga spokespersons. Kapag sila ay nagsasalita sa labas, yung mga spokesperson nila, mga abogado rin sa loob eh. Mm-hmm. Kapag nagsasalita sila, pwede matters of procedure. Pwede nilang i-explain bakit ganito ang ginawa ng kabilang banda, bakit ganito ang ginawa ng ibang side, or ano ang gagawin natin next time. Pero once i-argue mo sa labas ng korte kung bakit ganito dapat ang holding natin sa question of fact or question of law, yun, dapat ginagawa mo yan sa loob. Ganon din po, sabi ni Senator Chis, nasaklaw din yung pag-a-argue nila sa loob na hindi naman part of the procedures. Halimbawa po, mahilig po yung parehong banda na mag-gumawa, parating nag-object. Conclusion of fact po, conclusion of law po. Parating may opening statement, may closing statement, parating po silang nag-object. Ganon din po yung mga senator judges. Mm-hmm. May mga political advocacy po yan. Ginagamit po nila yung kanilang oras para mag-advocate para sa kanilang side. Sabi ni Senator Chis Escudero, magiging stricto na daw siya at bawal na lang yun. At tama po yung ginagawa niya, kaya nga po merong rules of court at merong rules sa impeachment trial. Dapat sundin po natin yun at tungkulin po ni Senator Chis Escudero na ipatupad ang mga bagay na yan strictly.
0: Yeah, oo. At sa tayo as lawyers, na-experience talaga natin yan, very strict ang mga courts sa Pilipinas about sub judice. Pero it came at day 19 of the impeachment trial. So do you think that this came too late? Or yung timing, bakit ngayon lang nagkaroon ng ruling on this sub judice rule? Like you said, nandiyan naman talaga sa rules of impeachment yan.
1: Siguro po napapansin na ni Senator Chis Escudero na naaabuso na yung sub judice rule. Umpisa pa lang po, nakikita natin na maluwag sila. Okay lang naman po yun kasi po interest po ng publiko ang number one priority natin. And ang interest ng publiko ay mabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, kaso nga lang po, naaabuso within trial and outside of the trial court. Mm-hmm. Sabi niya, since paulit-ulit kayo, nakakapikon kayo! Tama na! Tama na! Sumusobra
0: po,
1: na kayo.
0: When you're saying na nakakapansin siya na abuso na, in your observation so far, bago lumabas tong ruling na to, which side was more noisy? Sino mas maingay, prosecution or defense?
1: Pareho po sila.
0: Ah, pareho ba?
1: Pareho okay. Po. Pareho po. Dahil po, umpisa pa lamang noon, kapag nagpe-present sila ng witness, may opening statement, may closing statement, eh wala naman po sa rules of court yan. Pati rin po, Senator Judges, parating may advocacy yung mga question nila. Ganon din po yung defense. May ganon din po. Parati silang nag-o-object sa isa't isa. Ang nangyayari po, kapag po ulit-ulit iyon, sunod-sunod din ang objection at sunod-sunod ang drama sa loob ng impeachment trial, hindi po nakakatuwa para sa publik. publiko. Mag-stick po tayo sa rules. Ang sabi lang po ng rules, ang ating trial ay para sa determination lamang ng questions of fact. Magtanong ka lamang ng question of fact, i-elicit natin yung facts and sagutin mo lamang. Yung pag-iisip ay nasa senator judges na po yan at nasa publiko na po.
0: Mm-mm. Pero kasi alam naman natin na karamihan ng audience among the senator judges are not lawyers. So in court, it's understandable na yung typical na kaso, ang kaharap mo, judge, juez. So sila, they know how to filter yung sinasabi as to ano yung relevant, ano yung mga side comments lang. But in this case, you're also trying to pander to non-lawyers as senator judges. So parang it will be effective kung yung mga sinasabi mo ay, let's say, mas nakaka-move ng damdamin, ganun. So, which I think so far, yun nga yung ginagawa. But like you said, mukhang nakalata ang presiding officer na umaabuso na. But then how do we balance that with the type of audience that we have for this case para ma-elicit yung boto ng mga senator judges?
1: In fact, Attorney Karen, that's a good strategy nga po. Dahil po ang mga maghuhusga sa huli ay mga senator judges. Mm-hmm. At may re-election yan sa susunod.
0: Oo.
1: At dapat yung decision nila sang-ayon sa puso ng taong bayan. Kaya dapat mag-appeal sila at mag-pander sila sa taong bayan. Kaya yun ang indirect strategy ng bawat kampo. Kaso nga lang po naaabuso eh. Pero po, meron din po namang komentaryo sa labas. Kayo din po, pwede pong magkomentaryo. Ako rin po, nagko-komentaryo continually. Wala pong problema doon. Basta po, ang mahalaga dyan ay sa bandang huli ay malaya dapat ang exchange ng information. Meron namang nagko-komentaryo sa labas. Na-argue nyo naman na maayos sa loob ng trial. Ang pinakamahalaga po ay orderly yung pagtakbo ng trial.
0: But do you think this would make either side deploy mga emissaries? Meaning they will elicit or hire people na maging commentators publicly kahit na hindi sila supposedly part ng defense or prosecution. Pero on the side, kampi sila sa, let's say, prosecution or defense. At sila yung ipapag-guest sa mga sa media.
1: Hindi na po kailangan
0: magpo-post, diba?
1: Hindi na po kailangan mag-hire ng emissary, Attorney Arian, dahil ako po voluntary.
0: Okay.
1: Nakikita niyo po ako, nagko-commento rin ako sa impeachment trial and most of my comments are in favor of VP Sara Duterte. Pero walang bayad yun. Ganon din po naman sa kabilang side. Mainstream media, iba't ibang side din at marami rin namang mga vloggers na nagko-comment. In fact po, nakikita ko po malusog yung exchange ng arguments sa social media and then even sa media rin, wala pong problema doon. Hindi naman nako-curtail ang freedom of speech and yung efficient flow ng information para po maayos ang determination ng publiko sa merits ng case at kung sa bandang huli ay dapat bang mapanagot si VP Sara Duterte.
0: Okay, but talking about either side, in response to Senator Chi's sub judice ruling, House Deputy Speaker Janet Garin said, "This will have an effect on the prosecution, but to quote her, we will do the necessary innovations. Kasi hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon, ang totoong impormasyon, the facts that are happening within the impeachment court." So, do you think that there's a worry on the part of the prosecution na mawalan ng interes ang taong bayan doon sa impeachment trial? In your opinion, do you believe some of those who have said that the interest in the impeachment is waning or fading?
1: Opo, nakikita ko nga rin po na bumababa yung interes eh. Pero po makikita natin sa mga surveys na ang taong bayan gusto nilang magpatuloy yung trial para lumabas ang buong katotohanan. Pero if in the process ay boring yung trial at parang tedious at hindi masarap panoorin, kasalanan na yan ng prosecution. Dahil hindi maganda yung strategy nila siguro. Pero maganda rin naman yung trabaho ng defense na pinapahirapan nila yung prosecution at nagiging tedious dahil na rin dito sa mga sub judice statements nila sa loob at sa labas. Kaya maraming objection. Mas maganda po sana kung mas magaling silang sa pagkandak nila ng trial para mas enjoyable na panoorin. But at any rate po, nagko-comment pa rin po naman sila outside ng trial court. Hawak po nila ang buong House of Representatives, kahit sinong congressman po, basta hindi miyembro ng prosecution panel, pwedeng mag-comment. Meron din silang spokesperson, may spokesperson din yung impeachment court, meron din mga vlogger na pro them, and ganun din po sa kabilang side. Pagdating po sa paglalabas ng buong katotohanan, wala pong problema dahil naka-livestream naman ang buong impeachment trial. Kung gusto ninyong may lumabas na katotohanan, ilabas nyo po dun sa impeachment trial. Kung hindi mag-viral yan, or hindi kagatin ng mainstream media yung news, ibig sabihin hindi kayo magaling magpatakbo ng inyong trial.
0: Pero kasi kung based on the law and the facts lang, sometimes it can be boring, lalo na when it's technicalities, di ba? Pero in your opinion, matalino naman ang tao para maintindihan yung trial, no? So, kakailanganin pa ba talaga na maraming mag-comment? I mean, like you said, pagka naman kasi maraming nagsasalita, sometimes they do shape public opinion. At marami ring mga hindi involved sa trial na minsan ang kinakalat nila, disinformation. So parang nakakagulo pa sila sa isipan ng taong bayan. So where do we draw the line? To what extent na dapat yung itong sub judice rule should be extended to people not covered initially, like you said, yung prosecution and defense lawyers, senator judges, of course, the respondent herself, si VP Sara, mga witnesses, sila yung covered ng sub judice rule. Pero at what point do you see na dapat i-extend din to ni Senator Cheese sa mga tao na outside of the trial?
1: Tama yung sinabi niyo, Attorney Karen, kasi meron talagang nagfe-fake news and fake opinions sa social media at
0: or
1: sa TV.
0: Or tinitwist pa yung interpretation ng law, di ba?
1: Even yung katotohanan, tinitwist din. Pero ang problema po dyan, sino ang arbiter ng katotohanan? Kasi yung isang side at yung kabilang side, sinasabi nila sila ang katotohanan. Meron ba tayong isang authority na magsasabi kung sino ang katotohanan? Mahihirapan po tayo doon. Ang solusyon na lang natin ay, sige, ilabas nyo lahat ng informasyon, fake news man yan o hindi. Aminin natin, may fake news dyan. Pero po, mag-rely na lang tayo sa talino ng mamamayang Pilipino na humusga kung ano ang katotohanan. Mas maganda iyon kaysa i-censor natin ang ibang impormasyon, baka ma-censor natin yung katotohanan pa. Hindi pa malaya ang taong bayan na mag-decide para sa kanilang sarili. Ako rin po, nanonood ako, alam ko rin kung alin yung fake news at fake opinion at alam ko kung anong paniniwalaan ko.
0: Oo, pero abogado ka naman kasi. So parang, lalo na kung mali yung interpretation ng law, you can decipher that, no? In a statement on Wednesday, Vice President Sara challenged the prosecution to prove the charges against her through evidence instead of, quote-unquote, what she said, insults, speculation, or political theatrics. Do you agree with her na merong mga personalities sa trial that engage in theatrics?
1: Pareho sila may mali. Pareho sila na-violate yung sub judice. On the part of the prosecution, part ng mga judges, nagte-theatrics kasi sila. Ba't nyo kasi tatawagang mastermind? Conclusion of law na iyon. Ganon din naman si VP Sara Duterte. Ikaw yung defendant, respondent. Huwag ka rin mag-komento ng mga ganong bagay-bagay. O siguro naman, gumaganti lang siya. Nag-sub judice kayo, magsasub judice rin ako. Kaya siguro napikon na rin si Senator Chi. Sabi niya, tumahimik ka nga prosecution. Tumahimik ka judge. Ikaw, defense, huwag mo rin ipagtanggol yung sarili mo. Maglaban kayo ng maayos. Gamitin natin ang rules para orderly ang conduct ng ating proceedings.
0: Okay, so from now on, tignan natin kung sinong magsusunod at magto-toe the line. Si pag-usapan natin yung kaso itself. Kasi nandun pa rin tayo sa Article 1, misuse of confidential funds. Army Colonel Dante La Chica, who is the former head of the Vice Presidential Security and Protection Group, said he is willing to testify in Vice President Sara's impeachment trial. At sinabi nga ng latest witness ng prosecution na ang nakakaalam daw kung paano ginamit yung funds is VP Sara and Colonel La Chica. But the prosecution is still trying to decide if they will present La Chica as a hostile witness. Why do you think there's hesitation? Kasi parang yun na lang yun ang isang makakapagpatunay kung ma-question si La Chica, saan nga napunta yung pera? Parang missing link siya. Bakit nag-hesitate kaya yung prosecution na i-present siya?
1: Prosecution, wrong move yan. I-present yun na si Colonel La Chica. Ako rin po, personal, gusto kong lumabas ang buong katotohanan. Ang taong bayan, gustong lumabas ang katotohanan. Sabi na rin ng mga senator judge, siya yung missing link. Kung magkakaroon ng smoking gun, yung statement niya ang magsasabi na inutusan talaga siya ni VP Sara Duterte na misappropriate yung pera. Siya lamang po ang link. Kapag hindi prinesenta ng prosecution yung missing link, wala silang ma-establish na case. Pero at the same time, double-edged sword yan, Attorney Karen. Kasi po, kapag ang statement ni Colonel La Chica ay

0: na-explain niya ng mabuti yung paggastos at same explanation so far ang nangyari, edi wala silang mahanap na butas at masisira yung kanilang kaso. Pero at the same time, risk din yun, gamble yun. Kapag nai-elicit nila sa bunganga ni Colonel La Chica, na inutusan talaga ni VP Sara Duterte siya na i-misappropriate yung pera at tekein yung mga pangalan, dun lalabas ang katotohanan. Tandaan po natin, kapag nagwi-witness ang isang tao to tell the whole truth at ang buong objective ng impeachment trial ay ilabas ang buong katotohanan. Kaya prosecution, huwag nyo lang isipin as a matter of strategy na huwag siyang i-present. Ang overall objective ninyo, in fact, sabi ng Supreme Court, ang objective ninyo ay ilabas ang justice. Palabasin ang hustisya. Ibig sabihin, ilabas ninyo ang buong katotohanan. Kaya dapat ilabas ninyo si Colonel La Chica, i-present nyo siya as witness para masagot na ang lahat ng tanong at makapaghusga ng maayos ang ating mga senator, judges at ang publiko.
1: The public has been monitoring the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, and rightly so, as it could affect the country's political future. But will the public lose interest with the strict implementation of the sub judice rule? We will find out in the coming days. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: inclination na kumuha ng mga babae? Kasi bakit ka naman matatrap ng mga babae kung hindi kayong type ng person na nag-hire ng babae rin?
1: Siguro, so, we should also take it with a grain of salt. Hindi naman sa magiging devil's advocate dito. No?
2: Please, please.
1: What if ang sitwasyon naman pala dito is, okay, sige, nagkaroon ng entrapment. It actually raises so many questions. Unang-una, paano nalaman ng law enforcement na meron? Paano, paano nila minomonitor yun? Ang sumunod naman dito, kaya nang na-discuss natin lengthily kanina, ang consultations, wala namang problema, di ba? Pero ang tanong, dun ba sa nahuli na yon during that incident, I believe in Manila, no? Meron ba nangyaring bayaran? Hindi malinaw, di ba? In fact, kung tama ang pakaalala ko sa nabasa ko na news articles, parang na-prevent yung mga pangyayari.
2: Yung sting operation.
0: So hindi na hire yung mga babae. Hindi na nabayaran.
3: Tagan natin yun, ano? Yung term na may bayaran ba? Magiging malinaw na ang isang abogado mayroong responsibilidad sa ganyang honey trap na tinatawag. Kung sabi niya dun sa mga babae, babayaran ka namin. Kung hindi naman, sige, magkakakaso kayo ng prostitution case or whatever, no? Kung hindi nyo gagawin ito. Kasi doon, nagkakaroon na ng pananakot, meron ka ng pagsuhol doon sa tao. So, lumalabas ka na doon sa responsibilidad mo. Pero kung sasabihin ng abogado, hiningi ang tulong namin para maipaliwanag sa inyo ano ang pwedeng gawin. Sa ilalim ng batas, ang gagawin lang namin ay yung sinabi niyong kwento, ilalagay namin sa affidavit, tapos gagawin niyo uli yan nang kayo ang nakakaalam, hindi kami. Malinis yun.
0: Oo. So at least with all of these scenarios at yung mga analysis ninyo, kung lumabas na yung katotohanan at malaman natin, ilalagay na lang natin yung kung ano ba yung tamang analysis based on your legal advice. Thank you so much, attorney.
3: Thank you.
0: When we return, the closing word from each guest on tonight's question. When does an alleged honey trap plot become a crime? This is Abogado.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: alam kung anong gagawin namin. Kami wala kaming bahay. Babalikan mo pati sila meron. Kami wala kami. Paano po kami yan? Yung anak ko, yun, namamasukan yung asawa niya para may pang ano sa anak niya. Panggatas kayong pang... pag ano niya, pagdadalisis niya.
1: So yung dapat na ano na long weekend namin for review na lang for midterm, wala, nandito po kami sa evacuation. Na-wash out din po yung mga gamit ko sa school, pang sa university.
2: Tuloy-tuloy ang pag-ulan, tuloy-tuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga apektado. Ang baha, pagguho at paglikas, sabay-sabay na nararanasan ng mga tao.
3: At sa patuloy na hagupit ng habagat, mas marami pang pamilya ang kailangan ng kaligtasan. Sa Pampanga, may mga pamilyang nakaligtas sa rumaragas ang tubig, pero wala nang tahanang babalikan.
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct.
2: Nakatutok ang Billionaire News Channel sa epekto ng sama ng panahon. Nasa Lubao, Pampanga si Mike Carazon. Habang nasa Valenzuela City naman si Isaiah Mirafuentes.
3: Nasa Marikina naman si Charmaine Abong at Jill Sabandal sa Bacoor, Cavite. Simulan na natin ang
2: Agenda Weekend. Death toll bunsod ng hagupit ng sama ng panahon. Umabot na sa 32. Ang latest weather update, alamin. Aquino Bridge sa Tarlac City gumuho sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. DPWH nagsagawa ng inspeksyon. Illegally reclaimed, 4 na titulo ng lupa sa umano'y illegal na reclamation sa Taguig. Fraudulent daw ayon kay Senador Ping Lacson. Dole, pinagmulta ng higit 11 million pesos ang kontratisa ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Huwag masyadong mapagbigay. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pinuna ang umano'y tila pagiging mabait ng korte sa pag-grant ng bail petition. At sports sensations na sina tennis star Alex Ayala at NBA champion Jordan Clarkson, may proud Pinoy moments.

umabot na sa 32 patay, 19 ang sugatan at 3 ang naitalang nawawala dahil sa epekto ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, pinakamarami ang nasawi sa Benguet, naabot na sa 15, karamihan dahil sa landslide. Umabot naman sa 2.3 million families o 8 milyong katao ang apektado sa 10 rehiyon sa bansa. Nasa 297 evacuation centers ang activated, kung saan may mahigit 25,800 katao ang kasalukuyang nananatili. Nasa 2,900 na kabahayan naman

0: habang apat na iba pa ang nakaligtas. Nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa isa pang nawawalang biktima.
1: Dagok ang naranasan ng ilang residente sa Pampanga matapos ang sunod-sunod na pag-ulan sa probinsya. Hindi lang daw buhay ang gumuho, kundi pangarap ng ilan sa kanila. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mica Razon, nag-uulat live mula sa Lubao, Pampanga. Mica, kumusta ang sitwasyon dyan?
2: George, nandito nga tayo sa Santa Rita, Lubao, Pampanga. Barangay ito, Santa Rita. Yung nasa likod ko, Santo Cristo, kung saan doon nga naganap yung pagguho ng mga bahay. Ngayon, George, napansin natin, naobserbahan natin na yung bahay dito sa dulo ng slope ay may pakunti-kunting bitak na nauhulog dahil nga yan sa patuloy na pagragasa ng tubig mula sa Santo Cristo, Santa Rita Dam. At samantala, George, 77 families naman ang kasalukuyang nanunuluyan sa Lubao Evacuation Center. At dahil nga yan sa mataas na pagbaha at sa insidente ng pagguho ng mga bahay doon sa kabilang barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga.
3: Ayan na!
4: Parang eksena sa pelikula ang pagguho ng mga bahay na ito. Habang rumaragasa kasi ang tubig sa Santo Cristo, Santa Rita Dam, ay siya namang dahan-dahang pagkalas ng mga haligi nito bago tuluyang sumama sa agos. Isa sa mga napinsalang residente, ang senior citizen na si Iluminada, na maluha-luhang sinariwa ang trahedya.
5: Kaya hindi ko alam kung anong gagawin namin. Kami wala kaming bahay. Babalikan mong puti sila meron. Kami wala kami. Paano po kami yan? Yung anak ko, namamasukan yung asawa niya para may pang ano sa anak niya. Ang gatas kayong pagdadalisis niya.
4: Ang estudyanteng si Zikia naman, nababahala sa kanyang pag-aaral sa kabila ng naranasang unos. Paparating na raw kasi ang exam nila.
6: So yung dapat na na long weekend namin, for review na lang, for midterm, wala. Nandito po kami sa evacuation. Na-wash out din po yung mga gamit ko sa school, sa university.
4: Laking panghihinayang din niya dahil mula raw sa dugot pawis ng kanyang OFW na ina, ang kagagawa lang nila na tahanan.
6: 3 months pa lang po kaming nakatira doon. Sayang yung hard work ni mami ko para mapatuyo yung bahay. Kakagawa lang, kakalipat lang din po ng gamit.
4: Paliwanag naman ni Pampanga Governor Lilia Pineda at Lubao Mayor Esme Pineda mula sa naipon umanong troso ang dahilan ng pagguho.
7: Kaya naman nasira yung wall ng dam kasi maraming debris na, hindi ko alam parang mga troso, mga small logs. Tapos siguro yung mga naputol ng mga kahoy sa bundok, doon din nila, nagkaroon ng bara. So nung nagkaroon ng bara, nanira.
8: Siya yung nag-block doon sa daanan ng tubig. So hindi na makadaan yung tubig, nag-spill na, humanap siya ng daan. Kaya lang siya nasira. Kaya nasira yung slope protection. Kung hindi dahil sa mga troso nito, dire-diretso yung water.
4: Kwento ni Mayor Pineda, nauna nang nasabihan ang mga may-ari ng bahay na lumikas, pero hindi raw ito sumunod.
8: Actually, alam nyo, 2 years ago, pinaalis namin yan. Tapos one story lang siya. Tapos itong year na to, nakita namin 2-story na. Kaya sabi ko, dapat yan no-build zone. Kaya after this, lahat ng nandyan, kahit merong part na hindi gumuho, alis talaga.
4: Bilang tugon, papaalisin na ang ilang mga nakatirik na bahay sa lugar at maghihigpit na sila.
7: Hindi porke private property nila yan. Kung bawal na, dahil marupok na yung lupa nila, yung property nila, basta huwag mo silang bigyan ng permit.
2: George, nangako naman si Mayor at Governor na pipilitin nilang tugunan lahat ng pangangailangan at kahilingan ng mga nabiktima ng trahedya. Nanawagan din naman si Governor doon sa mga naiwan pa sa kanilang tahanan na kung pwede lumikas na sila doon sa evacuation center. Dahil sabi ni Governor ay disente naman daw ang kalagayan nila doon, hindi naman daw yon school. May kanya-kanyang tent para sa privacy, merong regular na rasyon ng pagkain, may disente ding palikuran. At para na rin daw maiwasan ang pagkakaroon ng casualties at injuries kung sakaling tumuloy pa yung masamang lagay ng panahon at may mga hindi magandang inaasahang pangyayari. Gayun din, George, may mga tahanan na mga halos hanggang bubong na mga bahay ang inaabot ng tubig

0: gaya ng nakikita ninyong footage ngayon matapos ang malakas na pag-uulan simula noong Biyernes. Kita rin ang kanilang mga alagang hayop na apektado rin. Balik sa'yo, George.
1: Well, Micah, ilang punto lang kasi binabanggit ng local government ni Governor Pineda at ni Mayor Pineda na ang salarin dun sa pagkasira ng dam ay yung mga troso. So saan ang galing yung mga trosong to? So ibig sabihin may laging activity nearby. At na-identify ba nila kung sino ito at sino dapat managot dito?
0: Tama ka dyan, George. Natanong din natin yan kanina kay Governor. Pero hindi pa sila nagkaroon ng actual na sagot dahil sabi nila pag-aaralan paraw nila kung saan daw nanggagaling yung mga troso na yun. Natanong din natin kung may illegal logging bang nagaganap. Pero hindi rin daw sila sigurado kung saan talaga actual na nanggagaling yung mga troso na dumaloy doon sa dam na naging dahilan nga daw umano ng pagguho ng mga bahay. George?
1: Oo, kasi importante yan, Micah, dahil kung lugar nila yan, nasasakupan nila yan, dapat alam nila yung activities na nangyayari dyan, no? Dahil at the end of the day, yung mga kababayan nila yung naaapektuhan. Idagdag ko na tanong ko na rin dyan siguro, Micah, kasi sabi kanina ni Mayor, ililipat daw yung mga residente doon sa danger zone, ano? So may paglilipatan na ba sila sa mga taong ito?
0: Ayun, George, isa din yan sa mga concern ng mga naapektuhan doon sa pagguho ng bahay. Sabi nila, gagawan daw nila yan ng paraan kung sakali ay makikipagtulungan sila sa NHA kung meron pang mga bakanting bahay na pwedeng tuluyan nitong mga naapektuhan nga, George. Pero sa ngayon, pwede daw manatili sa evacuation center yung mga naapektuhan hanggat sa gusto nila kahit daw umabot pa ng 3 buwan o kahit hanggat kailan nila gustong manatili doon, George.
1: Alright, sige. Maraming salamat sa update na yan, Micah Razon. Nag-uulat live mula sa Lubao, Pampanga at mag-ingat kayo dyan.
2: Hindi rin nakaligtas ang tubig baha o sa tubig baha kagabi ang Metropolitan Cathedral of San Fernando sa Pampanga sa gitna ng malalakas na pag-ulan. Sa kabila ng pagbaha sa loob at paligid ng simbahan, tuloy pa rin ang nakatakdang pagdating ng mga imahe ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdón ngayong Sabado. Sa Mexico, Pampanga, naipon din ang baha at basura sa mga barangay ng San Lorenzo at San Antonio. Barado ng basura ang San Lorenzo Bridge kaya nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan habang patuloy ang pag-ulan dahil sa habagat.
1: Bumigay ang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod na mga nagdaang bagyo at habagat. Agad namang ininspeksyon ng Public Works Department at lokal na pamahalaan ang gumuhong tulay. Binarikadahan na rin ito kasabay ng pagpapadala ng DPWH ng karagdagang tauhan para sa patuloy na structural assessment ng tulay. Itinayo ang Ninoy Aquino Bridge noong termino pa ni dating Pangulong Cory Aquino. Pinakumpuni at pinalawak ito mula 2014 hanggang 2015 matapos mapinsala ng iba't ibang bagyo.
2: Umapaw ang La Mesa Dam bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Quezon City Local Government, naabot ng dam ang spilling level na 80.15 meters kaninang 1:50 ng hapon. Dahil dito, pinayuhan ng city government ang mga residente sa malapit sa Tulyahan River na lumikas na dahil sa posibleng epekto dulot ng pag-apaw ng dam. Una nang nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam kagabi kung saan binuksan ng 15 centimeters ang radial gate A. Binuksan na rin ang 4 na gates ng Ambuklaw Dam habang 6 na gates naman sa Binga Dam.
1: Buhay pa rin sa mga taga-Bulacan ang panawagang panagutin ang mga umanoy ng murakot sa pondo ng bayan dahil sa nararanasang pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Hindi lang mga liblib na lugar sa lalawigan ang apektado ng baha, pati mga motoristang dumadaan sa NLEX na peperwisyo na. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Valenzuela. Isaiah, anong balita dyan?
3: George, pataas pa rin ang pataas ang level ng tubig bahad kung nasan ako dito sa may MacArthur Highway sa lungsod ng Valenzuela. Ipakikita ko sa iyo, George, yung aking nasa likuran. No? Kung makikita mo, itong mga motorista, itong mga motor ay hindi na kinaya yung level ng tubig baha at inaakay na lang ito At itong makikita mo, maabot na nga sa 20 na mga residente yung lalim ng tubig. At ang pinakamalala pa nga, George, ay umaabot pa yan sa hanggang baywang. Tanging mga truck na lang ang nakadaraan sa bahagi ng kalsadang ito. At kanina nga, may mga bangka na rin tayong nakita. George, alam mo, nag-aalala na yung mga residente dito sa lungsod ng Valenzuela, maging sa Bulacan, dahil pinangangambahan pa rin nilang mas tumaas pa yung level ng tubig sa kanila dahil nga nagpapatuloy pa rin ang malalakas na ulan.
4: Sinasakina sa bangka ang mga bata at matatandang residente ng barangay Saluysoy, Maykawayan, Bulacan para mailigtas sa abot dibdib na baha. Naglatag na rin sila ng mga lubid para hindi matangay. Pero bago marating ang kanilang barangay, pahirap pa na dahil sa MacArthur Highway pa lang sa Valenzuela, abot-hita na ang baha. Ang lalaking ang ito, ipinasok na lang ang lahat ng kanyang gamit sa trabaho sa isang waterproof bag.
5: Kasanayan na lang din. Pero nung galing ako doon kanina, mga hanggang dito yung tubig.
6: Hanggang dibdib. Inalag na lang yung bag nyo.
5: Nandito, bigay ni Mayor.
4: Ang ibang commuter, sumabit na lang sa mga dambuhal ng truck. Ang mga nagpumilit naman sa baha, umatras o di kaya tumirik na.
7: Dapat nga yung mga ano eh, mga nagnakaw nung ano eh, nung sa flood control, dapat managot sila doon. Kasi ang laki-laki nung ninakaw nila, ang nahihirapan mga taong bayan. Ang dami talaga nilang ninakaw, nakita nyo ba yung mali-malita, di ba ka naniniwala doon?
4: Mala blockbuster rin ang haba ng traffic sa North Luzon Expressway. Mula sa Balintawak Toll Plaza hanggang sa Marilao Exit, aabuti ng 3 oras.
3: George, nakausap ko rin kanina yung opisyal mula sa North Luzon Expressway. No, ang sabi nila, wala namang baha. And even nung nadaan na natin kanina, wala namang baha sa kabaan ng NLEX. Ang nagiging problema, George, kaya sobrang bigat ng daloy ng trapiko ay yung mga tinatawag na exit points na kung saan yung labas ng mga exit points ay lubog sa baha, kaya hindi maka-abante itong mga motorista. Malibid yan, George, ipakita ko na rin yung sitwasyon ng baha sa Marilao, Bulacan, na kung saan nagpastao na nga ang tubig doon at nagkulay putik na ang tubig. Kung makikita mo, George, dyan sa video na pinapakita natin ngayon, no, bubong na lang nung ilang mga bahay yung makikita na, dyan sa lugar na yan. At ayon sa ating source ay pinalilikas na yung mga residente, particular sa barangay Lambakin, Marilao. Samantala, George, pakita ko rin yung nangyayari ngayon, no, sa may Hagonoy, Bulacan, na kung saan lubog pa rin sa baha ang maraming mga barangay doon. At isa nga dyan yung bahagi ng tulay na kung saan yung gilid doon o yung ilalim ng tulay ay kitang-kita doon sa video, George, na gumuguho na. At alam mo, George, dito kung nasaan ako ngayon, dito sa may bahagi nga ng MacArthur sa Valenzuela, nakapanlulumong makita yung sitwasyon ng mga residente dito dahil nga ang sinasabi nila sa atin, hindi ito first time na nangyari sa kanila, kundi taon-taon na lang kada dumarating ang tag-ulan ay ganito daw ang nangyayari sa kanilang barangay. George.
1: O nga, Isaiah, lalo na nasa spilling level yung La Mesa Dam, yung Tulyahan River kasi ay dumadaan din dyan sa bahagi ng Valenzuela. Any word from the local government kung anong plano nila?
3: George, ang sinasabi ng mga residente dito, actually malapit ako sa isang ginagawang parang pumping station o paimbaka ng tubig kung tawagin ng mga residente dito. Ang sinasabi nila, matagal na raw may plano para nga mawala itong baha, particular dito sa MacArthur Highway. Kaya lang tila tumatagal din yung paggawa ng proyekto at base rin nga sa obserbasyon natin kanina nung tinuro rin ng mga residente sa atin, ay halos wala pa namang nasisimulan doon sa magsisilbisan ng flood control dito sa lugar na to. Pero George, regarding naman no, sa kipagkilos rin ng LGU sa nangyayaring malawakang pagbaha dito sa Valenzuela, kanina marami na rin tayong mga nakitang mga libreng sakay ng pamahalaan pero nagsisiksika na tila sardinas doon ang mga commuter. George.
1: Okay, maraming salamat sa ulat na yan. Isaiah Mirafuentes live mula sa Valenzuela City. Makakausap naman po natin ngayon si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro. Good evening, ASEC Rafi.
8: Yes, good evening. Magandang gabi.
1: Well, ASEC, unahin lang po natin ang sitwasyon sa La Mesa Dam. Nasa spilling level na daw po ito. Kamusta po ang update natin dyan?
8: Oo, tuloy-tuloy natin. May monitor itong mga dams natin, lalo na itong La Mesa Dam, na pag nag-overflow yan ay maraming apektadong low-lying communities na dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Sa Quezon City alone, halos

0: sa 3 million residents ang pwedeng apektado niyan, lalo na sa areas ng Fairview, sa Quirino Highway, sa San Bartolome. And of course, it will also affect Caloocan, Valenzuela, Malabon, and Abota. No? So kaya tuloy-tuloy natin minomonitor ito at we are giving out mga early warnings. No? In fact, minomonitor natin itong Marikina River kasi nasa second alarm na siya. At baka kailangan na po bantayan ito at kailangan po ng forced evacuation.
1: Okay, maganda pong nabanggit nyo rin yung Marikina River at saka itong usapin sa Tulyahan River na nagmumula sa Lamesa Dam. Kamusta ho yung coordination natin ngayon sa mga local governments na posibleng maapektuhan itong pag-spill ng Lamesa Dam at itong pagtaas pa rin ng tubig sa Marikina River?
0: Tuloy-tuloy ang aming direct coordination, no, through our regional office at saka sa MMDA. Nagbibigay tayo ng mga abiso doon and we are ready to provide resources kung kailangan pa po ng mga local government natin. Mayroon po tayong mga resources from the armed forces, sa PNP, sa Coast Guard at BFP na pwedeng mag-augment sa kanila in case na kailangan, no? At naka-alert na rin yung mga evacuation centers na maaaring gamitin.
1: Lahat po yan ay naka-standby na, ASEC?
0: Opo, opo. Halos meron tayong naka-standby for dito sa Manila alone, no? Halos 30 teams, no? Numbering to 300 personnel with almost 30 assets yan, mga kagamitan na pwedeng gamitin.
1: Opo. Outside Metro Manila, ASEC, may ibang critical area pa po ba tayong binabantayan? Lalo na may balita din na yung Ipo Dam, nagpakawala rin ng tubig kagabi.
0: Oo, ang binabantayan natin dito sa Region 1, ano? Kasi meron na pong 7 barangays na flooded at may 16 na barangays na may landslide. At halos 21 roads ang not possible doon sa Pangasinan, Tagupan, sa Ilocos Sur. And ang isa pang binabantayan natin itong Central Luzon na merong 39 flooded municipalities na, no? 7 sa Tarlac, 19 sa Pampanga, meron sa Bulacan, sa Nueva Ecija, and Zambales. So yan po, meron pong 71 roads na not passable. Marami dyan sa Pampanga, Bulacan, and Zambales. At yun nga, itong mga bridges na naging not passable, no? Sa Zambales at sa Tarlac. So tuloy-tuloy po tayong nagbibigay ng support doon kasi meron pong halos additional 50,000 families, no? From Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Ecija na nadagdag doon sa mga apektadong communities natin.
1: Well, ASEC, ilang linggo na po itong nangyayari. Ngayon, seems like there's no sign na titigil ito anytime soon. Kamusta ho ang resources ng pamahalaan ng OCD sa ngayon?
0: Oo, okay pa naman. Sapat pa po. We have enough resources available, both food and non-food. Yung DSWD natin, meron pa pong maraming food items. Ang kailangan lang natin ngayon, ang challenge ay paano i-replenish yung mga naka-preposition na kasi nagamit na yon. So we are planning na, no, on doing the augmentation. Siguro, upain lang natin itong ulan, but we are making sure na ready na yung helicopters natin, mga trucks na pwedeng bumiyahe kaagad pag once kumanda na po yung panahon para maka-replenish tayo kaagad.
1: Well, ASEC, may panawagan po ba kayo sa mga kababayan nating maaaring maapektuhan ng hazards na dala nitong patuloy na pag-ulan?
0: Oo, ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, no? So continue to monitor and cooperate with your local government units sa inyong mga barangay. At sumunod po sa mga abiso, no? Kung kailangan lumikas tayo or mag-stay muna sa ating mga tirahan para po sa safety na rin natin ay gawin natin. Ipagpaliban na po natin yung mga unnecessary na mga movement kasi hindi po talaga maganda ngayon at lumabas. At nakita naman natin dito sa Metro Manila, ang dami pong lugar na flooded at medyo heavy po ang ating traffic, no? Mabagal po ang takbo ng mga sasakyan ngayon.
1: Okay, maraming salamat po, Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Rafi Alejandro.
2: Two Filipino sports champions shared a special moment in New York. Nakita sina tennis star Alex Ayala at NBA champion Jordan Clarkson bago ang US Open singles tournament. They talked about their Filipino roots and representing the country with pride on the global sports stage.
3: I wear my culture on my sleeve. I'm sure you can understand, and it like brings so many people together. Like, it's crazy that I'm meeting you, and how people can connect through culture and just nostalgia. I think it's a really powerful thing.
2: In a separate Instagram post, Clarkson shared a photo with Ayala with a caption that read, and I quote, "Keep being special, twin. Good luck." Yan ang message of support ng former Gilas player kay Alex as she heads to the US Open facing Mary Stoyana in the first round. One Filipino player stepped up when it mattered most to help lift Gilas Pilipinas to a crucial win in the 2027 FIBA World Cup Asian Qualifier. Nakaabang naman ngayon ang team sa susunod nilang laro while monitoring Carl Tamayo's condition following his ankle injury. Alamin natin ang iba pang detalye sa Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez.
4: Hindi pa rin tiyak kung makakalaro si Carl Tamayo bukas kontra Iran para sa Gilas, Pilipinas. Nagtamo ng sprained ankle si Tamayo sa dramatikong 82-81 overtime win ng Pilipinas kontra Jordan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pag-monitor sa kanyang injury. Nakapag-ambag si Tamayo ng 8 puntos bago napilitang umalis dahil sa injury. At kung hindi siya makaka-recover sa oras, nakaabang pa rin bilang posibleng pamalit sina Justin Arana at RJ Abarrientos. Pero habang hinihintay ang sagot sa kalagayan ni Tamayo, may isa pang malaking positibong naiwan sa panalo kontra Jordan. Si Kevin Kiambao. Matapos sa matinding comeback ng Gila, si Kiambao ang bumitaw ng go-ahead 3-pointer, may 11.7 seconds na lang sa overtime. Ibinigay nito sa Pilipinas ang 82-79 lead at naglapit sa panalo matapos pumasok ang tira. Halos hindi raw maipaliwanag ni Kiambao ang nararamdaman.
5: I mean, for me, so, ano eh, di ko masabi yung feeling on message here and then. We need one stop pass in 11 seconds from third of chest.
4: Pero walang panahon para magdiwang. Alam ni Kiambao na may isang kailangang panalo pa ang Pilipinas. Si Kai Soto naman ang nagbigay ng final defensive blow matapos sa palpalin ng potential game-winning attempt ni Abdullah Olajuwon. Nagtapos Kiambao na may 14 points pero mas malaga sa numero ang kanyang pagiging handa sa pinakamalaking sandali ng laro. Sa pagliba ni Justin Brownlee, si Kiambao ang isa sa mga Pinoy na nagpakita na may kaya ring humawak ng big shot. Naputol ng panalo kontra Jordan ang apat na sunod na pagkatalo ng Gilas at nanatiling buhay ang World Cup Qualification Campaign. Pero hindi pa tapos ang trabaho dahil sa Linggo, Iran naman ang haharapin ng Pilipinas. At habang hinihintay kung makakabalik si Tamayo, isa sa mga manlalarong maaaring muling tawagin para sa big moment ay si Kiambao. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
1: Apat na titulo ng lupa sa umano'y illegal reclamation sa Taguig. Fraudulent daw ayon kay Senador Ping Lacson. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Real stories, real impact, shared value that uplifts generations. Pay it forward only on Billionario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Sabado. Sa EDSA Mega Mall, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Apat na parcel ng umano'y illegal na nireclaim na lupain sa Taguig City ang natukoy na may mga titulong fraudulently issued. Ayon kay Senator Ping Lacson, umaabot sa higit 38 hectares ang umano'y kabuuang lawak ng lupang ito, habang may apat pang walang nakatalang titled lots sa digital files ng Land Registration Authority. Pinasusuri na ni Lacson sa LRA ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo para matukoy kung paano umano ito nakuha at kung sino ang maaaring managot. Isusumite rin sa Ombudsman Fact-Finding Team ang mga natuklasan para sa karagdagang investigasyon. Wala pang pahayag ang Taguig LGU sa ngayon, pero una nang itinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang umano'y anomalya sa Taguig Reclamation.
2: May pananagutan pa rin ang contractor ng gumuhong 9-story condominium sa Angeles City, Pampanga. Pinaninindigan ng DOLE ang 11.49 million pesos labor liability at administrative fines laban sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation at Ernest Jackson Lim. Kasama rito ang 1.17 million pesos unpaid wages at iba pang benepisyo ng mga manggagawa at 10.32 million pesos na multa dahil sa malulubhang paglabag sa occupational safety and health standards. Ayon sa DOLE, patuloy at sinadyang hindi raw sinunod ng mga respondent ang mga pamantayan sa kaligtasan, kabilang ang hindi pagbibigay ng personal protective equipment at kakulangan sa safety officers at first aiders. Gumuho ang condominium noong May 24 na ikinamatay ng 30 katao. Kailangan bayaran ng respondents ang halaga sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng resolution. Para bigyan tayo ng update kaugnay sa sama ng panahon, makakausap natin si BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison, habagat pa rin batong nararanasan natin ngayon o bagyo na ba to?
3: Sa ngayon, Ivy, meron tayong minomonitor po na low pressure areas, no? Dalawa sa labas ng ating area of responsibility. Yung isa na dyan ay nasa 615 kilometers north-northeast ng Batanes at malitan chance na maging isang ganap na bagyo or pumasok muli ng ating area of responsibility. Galing po siya sa loob. Habang yung isa naman ay nandito sa may silangan po ng extreme northern Luzon, which is 1,555 kilometers east. At posibleng pumasok ng ating power sa susunod po na 24 oras at mataas din ang tsansa na by tomorrow ay ito'y maging tropical depression na or mahinang bagyo at tatawagin po natin sa local name na Pilando. Kaya yung nakita nating track nito ay mananatili lamang sa hilagang bahagi ng Philippine Sea patungo dito sa may Ryukyu Islands at Taiwan at hindi po magla-landfall sa Philippines. So ang nakaka-apekto at nagpapaulan pa rin po sa ating bansa ang southwest monsoon or hanging habagat na pinalalakas nga nitong dalawang weather disturbances. So asahan pa rin po hanggang sa mga unang araw po ng Setyembre meron pa rin tayong habagat habang nandito pa rin sa may Philippine Sea or sa may silangan ng bansa yung ikalawang weather disturbance at potentially nga na magiging bagyo. So asahan po natin, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa susunod na 24 oras dito pa rin sa kanlurang bahagi po ng Luzon, which includes Metro Manila, ngayon din po ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, hanggang dito po sa May Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Madalas ang malalakas sa mga pagulan at posible pa rin magdulot ng malawak ang pagbaha at pagguho ng lupa habang ang natitirang bahagi ng Luzon plus Western Visayas and Negros Island region. Asahan din po ang mataas na tsansa ng ulan sa susunod na 24 oras. Generally, mga light to moderate rains naman. Habang ang natitirang bahagi ng Visayas plus buong Mindanao ay partly cloudy to cloudy skies at meron lamang tsansa ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. So asahan pa rin po yung mga heavy rainfall warnings na magpapalabas pa rin po tayo hanggang sa matapos ang long weekend. Pinag-ingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa potensyal ng mga pagbaha, pang-apaw ng mga kailugan at pagkuho ng lupa. At yan muna ang napapanong balita ngayong Sabado. Balik sa iyo, Ivy.
2: Maraming salamat, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Inaabangan ang posibleng pagtaas pa ng alarma sa Marikina River dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng pag-ulan. Kumuha tayo ng update kay Charmaine Abong, nag-uulat ng

0: live mula Marikina. Charmaine, ano na ang latest dyan?
1: Ivy, dulot nga ng malakas at pabugso-bugsong ulan na naranasan maghapon dahil sa epekto ng habagat, umapaw na ang Marikina River at umabot na hanggang dito sa Bayan Access Road itong ilog. Mag-aalas 2 ng hapon ang iakyat ang ilog sa second alarm matapos umabot sa lampas 16 meters ang level ng tubig. At sa mga oras na ito, as of 6 p.m., tuloy-tuloy na tumataas at umabot na sa 17.3 meters ang level nitong Marikina River. Kaya ilang mga residente sa mababang lugar dito sa lungsod ang nag-evacuate na rin. Samantala, ilang lugar naman ang lumubog sa baha sa ilan pang bahagi ng Metro Manila. Pinakamalalang baha ang naitala sa Quezon City kung saan nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang bahagi ng lungsod. Lampas tao ang baha sa bahagi ng Barangay Siena at sa NS Amoranto, sa Barangay San Antonio at Barangay Del Monte. Abot dibdib na baha naman ang naitala sa ilan pang barangay tulad sa Apolonio Samson, Damayan, Katipunan at sa Barangay Doña Imelda. Hindi rin nadaanan ng mga sasakyan ng ilang bahagi ng Araneta Avenue dahil sa mataas na tubig. Abotod naman ang baha sa Barangay Zapote sa Las Piñas City at Chino Roses sa Makati City na hindi nadaanan ng light vehicles. Samantala, binahari ng ilang kalsada sa Valenzuela, Mandaluyong, Parañaque, Manila, Malabon, Caloocan, Marikina at Pasay na karamihan ay passable pa sa lahat ng uri ng sasakyan. Samantala, ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, nakararanas pa rin ng red rainfall warning ang buong Metro Manila at karatig lugar. Dito sa aking kinatatayuan, apaw pa rin itong ilog dito at wala na rin mga sasakyan na dumadaan sa bahaging ito ng Bayan Access Road. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad dahil may ilang mga residente din ang nagbabantay dito at tinitignan nga itong level ng tubig. Sa mga oras na ito, bahagyang humina yung ulan na nararanasan dito sa bahagi ng Marikina River. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ive.
0: Alright, doble ingat sa inyong team dyan. Maraming salamat, Charmaine Abong, live mula sa Marikina. Sa Benguet, hirap ang mga motorista sa biyahe dahil sa putik, makapal na hamog at pagguho ng lupa dahil pa rin sa sama ng panahon. Ang iba pang detalye sa Agenda Weekend Report ni Alex Asalit.
2: Pahirapan ngayon ang biyahe ng mga motorista sa sinking area sa Pilando, Lingawan, Bugyas, Benguet. Mahigit isang oras ang inaabot ng ilang biyahero dahil sa mabigat na daloy ng trapiko sa apektadong bahagi ng kalsada. Kasabay nito, nararanasan din ang zero visibility sa lugar na lalo pang nagpapahirap sa pagmamaneho, partikular pagsapit ng gabi. Dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan, lalo pang naging maputik ang kalsada na nagdagdag hirap sa mga motorista. Isang motorista pa nga ang natirikan habang binabagtas ang sinking area. Makikita sa video ang hirap nitong mapaandar ang kanyang motorsiklo dahil sa putik, dahilan upang kailanganin niya pa itong itulak. At hindi sa kalayo ang bahagi ng Benguet, iba namang epekto ng panahon ang bumungkad sa mga dumaraan. Kapansin-pansin ang mga nagyelong pananim na repolyo dahil sa malabig na temperatura sa kahabaan ng kalsada sa Bacon, Benguet. Samantala, pinag-iingat din ang mga motorista sa kahabaan ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet matapos ang pagguho ng lupa at mga bato sa lugar. Sa video na ibinahagi online, may kitang rumaragasa ang putik sa bahagi ng Marcos Highway lampas ng Wilcon Depot. Nangyari ang landslide kahapon, dahilan upang muling paalalahanan ang mga motorista na maging maingat sa pagdaan sa apektadong bahagi ng kalsada. Magdabagang ulan din ang nararanasan sa Baguio City, pero hindi ito alintana para sa mga turista.
3: Okay naman, na-manage naman yung expectations kasi from Bulacan, rainy season na talaga, bagyo, baha. But less naman yung rain dito over sa Manila and saka sa Bulacan. So far, dumating naman kami ready, bagyo ready, pero enjoy naman din.
2: Bumalot naman ang makapal na hamog sa ilang bahagi ng Baguio na nagbigay sa lungsod ng misty o folklore-like na tanawin.
4: Sa patunay na pabago-bago kondisyon ng panahon, pinapayuhan ng mga residente at motorista na maatiling mag-ingat, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng pagluho, madudulas na kalsada at mababang visibility. Para sa Agenda Weekend, Alex Asalil, Binanayo News Channel, Baguio City.
5: Hindi lang hilagang bahagi ng Luzon ang apektado ng matinding pag-ulan. Sa Bacoor, Cavite, may hinaing ang ilang motorista na sa naging pagbaha dulot ng habagat. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal, nag-uulat live mula sa Bacoor, Cavite. Jill?
6: George, matapos nga ang ilang minutong pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Bacoor, Cavite,

0: ay bigla namang tumaas din ang tubig baha at George, maraming motorista ang naantala sa pagbiyahe at na-stranded at yung ibang mga residente dito ay dahan-dahan sa pagtawid lalo na sa mga bahaging binabaha. At George, ilan sa mga bumabiyahe pa rin ang patuloy ang isang tricycle driver na aniya wala rin raw siyang pasahero kapag tuluyang bumabaha.
1: Tulad niyan mga baha, wala talaga gano'ng nalabas na pasahero namin. Yung talagang epekto ng pasahero namin. Kasi hindi talaga sila naglalabas kasi dito. Baka nga itong kanto namin.
0: Abala at perwisyo naman para sa mga residente ang paulit-ulit at madalas na pagbaha.
2: Sobrang grabe po kasi sobrang taas ng baha. Napakahirap pong sumakay lalo na po sa mga bata.
3: Sobra-sobra po ang hirap, doble pa sakit. Eh galing pa na ako kayo magpatsikap ng aking asawa. Eh sana masolusyonan to.
0: May mga residente ring tila pinaparinggan ang flood control projects.
4: Medyo abala talaga kasi 5 minuto pa lang bumabaha na dito sa Cavite, sa area na to, dito sa Bacoor. Siyempre, mamamaya kami, concerned kami about sa mga bagay-bagay dito, lalo na ito, baha. Talagang nakaka-permisyo eh.
0: Sa kabila ng pagbaha, patuloy pa rin ang paggalaw ng mga sasakyan bagamat mabagal ang usad sa ilang bahagi. Habang patuloy ang pag-ulan sa ibang bahagi ng Cavite ngayong hapon, nananatiling mataas ang panganib ng pagtaas din ng tubig. George, sa kasalukuyan kung makikita mo dito sa aking likuran, may mga ilan nga na nag-i-enjoy sa paligo dito nga sa tubig baha. Ngunit ayon naman sa isang residente na ating nakausap kanina na matagal nang naninirahan dito sa Bacoor, Cavite, ay nagsimula daw ang problemang ito noong sinimulang i-construct ang coastal road dito sa Bacoor, Cavite. At yung mga establishments, George, na malalaki, kabilang na yung mga establishmentong may mga subdivision din. Dahil aniya, ito daw ay nagdulot ng pag-block or pagkaharang at pagkatambak ng mga drainage system dito sa Bacoor, Cavite. Balik sa'yo, George.
5: Okay, maraming salamat sa ulat na yan at mag-ingat kayo. Jill Sebandal, nag-uulat live mula sa Bacoor, Cavite.

0: Pinapaasal ang umano ng Office of the Ombudsman ang taong bayan kaugnay ng pagpapakulong sa mga big fish ng flood control scandal. Ayon kay Attorney Jesus Falsis, dahil sa maagang pag-aanunsyo ng mga detalye hinggil sa mga inilulutong kaso, tila natitimbrehan na raw ang mga sangkot na umiska po.
1: Isang sa problema ng Office of the Ombudsman at ng Administrasyong Marcos ay ang gawaing pag-aanunsyo ng maaga kahit hindi pa tapos ang investigasyon. Yan ang pagkakasundo ng mga abogadong nasa magkabilang paksyo ng politika, sin Attorney Paolo Panelo, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte at ang political commentator na si Attorney Jesus Falsis. Kaugnayan ang paglilinaw ng ombudsman na ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na Davao ang epicenter ng flood control projects bago umupo si PBBM ay hindi naman daw nangangahulugang korupsyon ang tinutukoy niya.
2: Mag-a-announce muna siya ng sasabihin niya na kunyari, sama na natin si Martin Romualdez dito, 'di ba? Parang they will go after Martin Romualdez, he is the mastermind, yes, whatever.
3: Exactly what I meant.
2: Pero hindi pa tapos yung investigation, 'di ba? Mm-hmm. So, eh nasabi mo na 'yun eh. So, hahanapin mo ngayon yung ebidensya na magkukonekta doon sa sinabi mo.
1: Pati raw ang pangulo, ganito rin kung mag-anunsyo.
2: Sabihin niya, mahiya naman kayo, di ba? Flood control, corruption, blah, blah, blah. Eh kung hindi niya muna in-announce, tapos patago yung investigation, tapos ang first labas niya is, eto na, nahuli na namin.
1: Paliwanag ni Panelo, sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, binibigyang libre lang ng administrasyon ang targets ng mga investigasyon na maghanda sa inaanunsyong kaso laban sa kanila. Tugon dito ni Falsis,
4: it might give people a chance to flee. If not
3: correct,
4: free,
3: correct.
4: And we're not saying they're guilty eh.
3: Yes,
4: pero
3: yes.
4: Generally, that's the perception of normal people na may nag-announce, kakasuhan, or investigate, tapos biglang aalis, mag-aabroad, etc.
1: With all due respect, Anya, sa ombudsman, pinapaasa raw ni Remulla ang taong bayan ayon kay Falsis. Halimbawa raw, ay ang hindi pa rin makitang malalaking isda ng publiko na mananagot sa flood control scandal at ang pagsambit ng Pangulo na maraming magpapasko sa kulungan noong nakaraang taon. Dagdag naman ni Duterte Allied Lawyer Jimmy Bondoc, magiging kapanipaniwala ang ombudsman kung may sasampahan ang kaso na kaalyado ng administrasyon. And to this, hirit ni Falsis, hindi lang daw si dating Senador Bong Revilla.
0: Matatanda ang hinamon ni Congressman Pulong Duterte si Remulla na bago ideklarang epicenter ng flood control projects ang Duterte administration doon, silipin muna ang DPWH records at huwag padalos-dalos sa pagbibitiw ng mga salita.
5: Masyado raw mabait ang mga korte sa bansa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, meron daw kasing na-convict na pero pinayagan pa rin makapagpiansa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni John Rez Calata.
6: Pinuna ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang hudikatura dahil sa pagpapahintulot ng mga korte sa bansa na pagbigyan ang hirit na piansa ng mga convicted na sa mga kaso.
7: Ang problema, medyo sobrang bait ng korte at hindi ginagawa yung trabaho na ipukulong yung dapat ipinakukulong. Grant sila ng grant ng bail eh. Ang baba pa na piyansa. Dapat kasi dyan, pagka na-convict na yung tao at talagang nag-petition for bail, ang bail should be set. If ever, no? Kung i-grant mo yan at the cost of damage na ginawa ng tao.
6: Sinabi ito ni Remulla sa kanyang radio program matapos kwestiyonin ni Akbayan Partalis Representative Chel Diokno sa budget hearing ng ombudsman kung may ginagawa bang paraan ng tanggapan para maisilbi ang sintensya sa mga convicted sa kaso. Paliwanag ni Remulla, ang trabaho ng ombudsman ay maglatag ng mga kaso, mangalap ng mga ebidensya at iakyat ito sa husgado. Kaya naman ipinanawagan ng anti-graft body sa kataas-taasang hukuman na bantayan ang usad ng mga kaso sa bansa.
7: Kaya sana, the Supreme Court, of course, no, mga kaibigan natin yan, should police the judiciary properly. Talagang bantayan nila lahat yan.
8: Tama.
7: And set deadlines.
6: Ipinunto ni Remulla na marami namang nahahatulan sa mga korte, pero pinahihintulutan lang makapagpiansa ang mga ito na nagiging dahilan ng pagkakabinbin ng kaso sa loob ng matagal na panahon. Dahil dito, pinaiimbentaryo na ng ombudsman ang lahat ng mga convicted na ng Sandigan Bayan at kung sino ang nagpahintulot sa piansa ng mga ito. Para sa Agenda Weekend, John Riz Calata, Billionario News Channel.
0: Laro! Paolo Avellino had fans worried after announcing that he would be stepping away from showbiz by October 31.
3: The actor later revealed he was only stepping away to play the upcoming GTA 6 and Path of Exile 2. He even joked that he would return in March 2027 after completing GTA 6. Gaming ang matagal ng hobby ng aktor at madalas din niyang i-share ang kanyang gaming sessions online. Mapapanood si Paolo sa upcoming film nila ni Kim Chu na A Perfect Marriage. Alex Gonzaga has officially stepped into motherhood. She and her husband Mikey Morada welcomed their first baby. Kinumpirma ito ng shapewear brand ni Alex sa isang congratulatory post on social media. While Alex has yet to make an official announcement, she liked the post which featured a photo from her maternity shoot. Kinumpirma ng mag-asawa ang kanilang pregnancy last May. Basketball fans are in for a big two-day celebration. The first NBA House Philippines opened just today featuring interactive basketball and pop culture activities, my basketball challenges, merchandise giveaways, photo areas at NBA 2K27 game zone. My live performances din na pinangungunahan ng Sacramento Kings dancers. NBA stars Jason Kidd and Tony Parker are headlining the event, which is being held at One Ayala in Makati up until tomorrow.
0: Walong Filipino films in the running to represent the country sa 2027 Oscars. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: We honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa E. Rodriguez Araneta intersection. Aabot hanggang 20 ang baha habang paminsan-minsan ang pagdaan ng mga sasakyan. Kalusugan at kabuhayan, yan ang mga aspetong nais patutukan ng mga taga Dasmariñas, Cavite sa uupong kongresista sa ika-apat na distrito ng Dalawigan matapos ang isinagawang special elections. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebantal.
2: Hindi nagpatinag sa malakas na ulan ang mga botante sa Dasmariñas sa isinagawang special elections matapos ang pagkatanggal sa pwesto ni dating Congressman Kiko Barzaga. Alas 5 pa lang ng madaling araw, mahaba na ang pila ng mga botante, kabilang ang mga senior citizen at persons with disability o PWD na dumalo para gamitin ang kanilang karapatang bumoto. Pero may hinaing sila kaugnay ng aberya.
3: PWD ako, may cancer ako. Kahapon lang ako kinimo. Bagyo, alas 5 nandito na kami para bumoto. Anong oras na? Magdadalawang oras na kami dito. Sasabihin nila dito sa akin, wala ako sa listahan, inactive ako. Paano ako magiging inactive? Eh, tuwing botohan, nandito ako. Kung papayag ako na inactive ako, hindi ako makakaboto ngayon. Sa susunod na botohan, ganun pa din, wala ako sa listahan. Hindi pwede yun. Napatulungan nila kami.
2: May mga nagpaabot din ng mensahe para sa sino mang magwawagi at uupo sa pwesto.
4: Sa mananalong congressman dito sa Dasmariñas, kinakailangan na maiputupad ang mga kinakailang batas para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Dasmariñas City. No? Lalong-lalo na sa kapakanan ng mga nakakatanda at maging sa mga benepisyong pangkalusugan, pang lipunan at pangkabuhayan.
2: Samantala, sa gitna ng mga tanong at pangamba sa posibleng dayaan, nagbigay din ng pahayag si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ukol sa issue.
5: Ang katotohanan po bago po dumating ang mga election returns dito sa canvassing area, alam na po ng lahat kung ano ang boto na nakuha ng mga kandidato sa bawat presinto. Bakit? Pinapaskil po kasi ang isang kopya ng election returns. Number one. Number two, binibigyan po kasi ng kopya ng election returns yung mismong dominant majority party, dominant minority party. Kahit po ang NAMFREL at PPCRB ay meron po silang kopya.
2: Aniya, imposible pang may makalusot na dayaan sa higpit ng proseso ng manual counting. Na-expel si Barzaga nitong Hunyo sa Kongreso, kaugnay ng umano'y disorderly behavior niya sa Kamara. 5 ang kandidatong pagpipilian ng mga taga Dasmariñas. Kabilang diyan ang ina ng dating kongresista na si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
6: Imbis na tulong sa search and rescue, specialized technical help ang kailangan umano ng Nepal. Kasunod ng flash flood na ikinasawi ng higit 600 katao. Alamin natin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Jillian Jeronimo.
7: Umabot na sa higit 626 ang nasawi at halos 3,000 ang nawawala pa kasunod ng mudslides at flash floods sa Nepal. Pero pansamantalang sinuspindi ng bansa ang search and rescue efforts nito dahil sa malakas na ulan. Patuloy pa rin naman ang pagtugon ng international community sa malawakang pinsalang idinulot ng baha sa Nepal.
8: Our Undersecretary General for Humanitarian Affairs, Tom Fletcher, said today that humanitarians are moving at speed to save lives. We and our partners are working alongside the authorities in Nepal to scale up distribution of food, shelter, and healthcare, and other critical supplies. Our emergency, Tom Fletcher, said that he remains in close contact with our teams in the region, as well as the Chinese and Nepalese authorities, having expressed our commitment to support operations in China if requested to do so.
7: Pero ayon sa ilang Nepal officials, pinaka nangangailangan sila ng specialized technical help mula sa ibang bansa. Kabilang na dito ang pagsasaayos at pagbubukas ng transport at communication services, pagkilala sa mga bangkay, DNA testing at pag-iimbak ng mga labi. Ayon sa Finance Minister, tinatayang aabot sa 4 hanggang 5 bilyong dolyar ang kakailanganin ng Nepal para sa reconstruction.

0: Russian, katumbas yan ng 1/10 ng ekonomiya nila. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang dalawang glacial lakes na maaaring magdulot muli ng baha. Para sa Agenda Weekend, Jillian Jeronimo, Billionaire News Channel.
1: 8 Filipino films are now in the running to represent the country at the 2027 Oscars. Kasama sa shortlist ang 58th, Filipiniana, Quezon, Sisa, All the Things I Leave You, I'm Perfect, Manila's Finest at Silenced Nights. Pipili ang National Selection Committee ng official entry ng Pilipinas para sa Best International Feature Film category ng Oscars. Iaanunsyo ang mapipiling pelikula sa September 4 sa opening ng Philippine Film Industry Month.
2: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ivy Reyes.
1: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
3: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita, may agenda.

0: girls, for real.
1: Buko juice,
0: for real.
1: Enjoy it daily.
2: Lahat from frutas.
1: Frutas, real fruits, real fresh, real Pinoy. That's frutas for real.
3: Naman, oh. Ano nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit ang kagad?
4: With non-stop rains and rising flood waters, where does all that water go?
5: Inagulo niyo ba kami?
4: And with flood control projects under scrutiny,
6: pagpak tong kontratistang to,
4: what's the point of flood control in the Philippines?
7: Kaya sa mga ano, search rin.
4: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
8: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.

0: This program was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo

nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur, na itala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Magandang umaga mga kababayan, live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Kumusta na po? Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan po natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Ika-19 na araw na ng impeachment. Nako, eto na. Sabi nga nila, papalapit pa lang ang pinaka-juicy sa kanilang mga pag-uusapan at yung mga pinaka-matitindi na mga ebidensya. Patibayan na po ng pagkuha ng testigo ang magkabilang kampo at pagpiga sa mga nalalaman nila. Kaya, idikita natin yan sa ating Word of the Day. Ayan. Ano ang ating Word of the Day? Ang ating Memo Speak. Yung ating pong bagong diksyonaryo na dito lang po matatagpuan sa memo ay Host, Style, Witness. Oh, ayan na. Ang ibig sabihin ng Host, Style, Witness ay yung paraan o strategy ng mga abogado sa pagkuha ng testigo na pwedeng bumaligtad laban sa nasasakdal.
1: Kanya-kanyang style.
0: Tsaka kung mag-ano sila, para si, pag nagsasalita sila, para silang nag-ho-host ng programa. Hindi ba? Lahat bubusisiin, lahat aalamin at lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Your news channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonaryo News Channel.
1: Mga kasama po natin ngayon, via Zoom, ang kalihin ng Department of Information and Communications Technology, Henry Aguda. Magandang araw po, Sec Aguda.
2: Magandang araw, Ma'am Corina, Boss Willard, at saka sa mga nakikinig sa inyo lahat ngayon dito sa internet. Oo, sa memo po.
1: Ayan.
3: Good morning, Sec.
1: Oko, opo. So, sir, yung atin munang headline na pag-usapan natin kanina, meron tayong isang nagbabagang balita ngayon na tayo pong mauuna. Ano po ang balak ninyong gawin?
2: Ay, Ma'am Corina, this is going to be the first that we will do. Kasama ko po NBI and CICC, NTC, representative from Congress, Senate, at mga iba ko pang kasama. Pupunta po kami sa Singapore para kausapin mismo ang executives ng Meta at Roblox. Ito yung problema namin. Wala silang opisina dito sa Manila. Kaysa hintayin pa namin silang lumipad dito dahil ang tagal na namin silang hinihintay na magpakita dito, kami na mismo ang lilipad doon at we will serve the necessary notices and necessary information para malaman namin seryoso ba yung pinangako nila. Matagal na silang nangako na gagandahan nila yung youth safety protocols ng mga platforms nila. Magtutuos kami this week para malaman na namin kung seryoso sila na tumupad doon sa pangako nila o hindi.
1: So nangako na pala itong mga ito, pero hindi po nila tinutupad.
2: Ay, nako. Isa-isay natin ang mga pangako nila.
1: Opo.
2: Yung sa Roblox, siguro may dalawa pa silang kulang. In fairness to them, meron na silang tatlong ginawa. One, yung parental control, ginawa nilang default. Yung classification ng mga content nila, Roblox Kids, Roblox Selects, and Roblox Adult, ginawa nila yon. Third, nagpapadala sila ng report. Pero may dalawa pa silang utang. One, magtayo sila ng opisina dito sa Pilipinas para mabilis yung koordinasyon. And wala na tayong jurisdiction issue. And last, yung panlima, yung identity verification ng mga users nila. Ang napag-usapan namin dati, titignan nila na i-integrate sa national ID yung identity ng mga tao. Yun, foolproof na yun, di ba? Kasi ngayon, tatanong nila kung ano edad mo eh. Kung magsinungaling nga. Like yung example nyo kanina, ginamit yung kanyang...
1: Mukha ng yaya.
2: Oo, tama. Ngayon, pag national ID, verified na. So, yun yung sisingilin natin. Sa meta ang problema namin, ang bagal mag-aksyon. Hindi katanggap-tanggap yung nangyari na nag-live streaming yung nangyari sa Ateneo tapos na-takedown nga nila pero 15 minutes later. Yung 15 minutes na yun, Ma'am Corina, 1,500 copycats kaagad. Yun yung sinasabi natin kay Meta.
1: Wow.
2: Hindi ka pwedeng hindi real-time ang pagtanggal. So yun ang pag-uusapan natin and umaasa naman ako after nung meeting namin may magandang resulta kasi may mga magagandang aspeto naman yung dalawang platform na yon, ayaw nating mawala yon. So gusto natin ng workable solution.
1: So it is an ultimatum, parang ganun. Kung ultimatum po ito, what is the option pag hindi pa rin po sila tumugon?
2: Well, ito naman, dinaan natin sa due process. Siguro maiintindihan na siguro ng mga kababayan natin. At yan ang hinihingi ng mga kababayan natin. Nag-notify na tayo sa Meta at saka sa Roblox. Paulit-ulit tayo nakipag-usap. Hindi naman pwede maghintay tayo ng matagal. At a certain point, either comply or you suffer the consequences. Ang problema nga lang, gusto nating pangalagaan din yung mga lihito mong gumagamit. Ngayon, pag hindi sila tumupad doon sa agreement natin, we will make recommendations to the executive and the legislature to execute the necessary action po. Now, yung action na yan, kasama dyan yung si tipong pwede naming ilimit yung content na access ng mga kabataan, lalo na sa area ng violence. Pakikialaman na namin yung platform nila. Second, kapag nakita namin na talaga hindi sila tutupad, yung mga telco, saludo po tayo sa mga telco, on their own, nagsimula na sila mag-block ng mga sites na nakaka-harm sa mga kabataan natin. Sabi nga ng mga telco, at sasabi rin namin sa gobyerno, walang bata na kailangan magkaroon na naman ng indulto moving forward. Hindi na po pwede yan. One child is too much pagka nagkaroon pa ng problema.
1: Okay.
3: Sek Henry, kasama rin ho ba sa posibleng option yung outright ban sa Meta at Roblox kung sakaling talagang wala silang aksyong gawin?
2: Ayun nga yung tinatawag nilang nuclear option, di ba? Ayaw nating umabot doon, Boss Willard. Alam natin na may mga magagandang naidudulot yan. So ako, kaya kami pumupunta na mismo sa kanila, sa Singapore, in order for us to find a solution na hindi mangyari yan.
1: Okay. Are there pegs sa ibang mga bansa na pwede nating gayahin o sabihin natin sa Meta or Roblox na why are you able to implement this in this country and not in the Philippines?
2: Ay, marami, Ma'am Corina. Sa Middle East. Pag okay. Nagtra-travel kayo, wala na, hindi naman kayo nakakita ng mga ganung masasamang content, di ba? Punta po tayo sa Australia, punta po tayo sa EU. Alam nyo, ang nagkakaproblema lang talaga tayo at saka US. Sa US, di ba nga, pinuputakti na sila ng kaso ngayon? Kaliwat kanan na yung mga kaso nila ngayon sa US. Wag naman sana sa US, nag-impose sila ng mga control. Tapos sa Pilipinas, hindi pa rin sila mag-impose ng control. Medyo mahirap na naman yon. Ang hinihingi lang naman natin, sumunod sila sa sarili nilang community standards. Ang problema, yung application ng kanilang community standards, hindi patas Sa akin, nagagawa nyo sa ibang bansa, gawin nyo na sa atin. Ano pa bang patunay ang kailangan nating ibigay? One, nakaka-addict siya. Second, may mga kabataan tayo nahaharm. Medyo, medyo obvious na hindi sila, it's not, yung ginagawa nila is not enough. Hindi siya sukat doon sa pangangailangan ng panahon.
1: Ayun. So, maraming pag-uusapan po dyan. So, are you ready with your list? Halimbawa, may mga nagsasabi, tanggalin na yung tanggalin na kasi yung likes dyan sa Instagram, sabi nila, no? Because marami mga kabataan po na de-depress, marami nagkakaroon ng mental health problems because of the likes or views. Ano po? So, ano po sa palagay ninyo? Are you ready with that list?
2: Meron po kaming list and makakategorize po namin yung listahan na yan. Ito lang naman ang gusto namin. Tanggalin nyo yung mga karahasan. Yung karahasan. Whether bata o matanda, bawal yan. Tanggalin nyo yung mga kabastusan. Ang dami na nun. Hindi natin mapagkakaila. Hindi yan ang platform para for adult content. Third, tanggalin nyo yung kasinungalingan. Yung lantaran ba na nung
1: fake
2: last...
1: news.
2: Oo, mga hindi lang fake news, talagang disinformation talaga, Ma'am Corina. Yung magpo-post ka ba ng mga kaliwat kanan ng mga features ng mga baha na nangyari mga several years ago, di ba? And third, eto, mga kababayan po, alamin nyo, pag ginamit yung image nyo at deepfake yan, kahit na sabihin nila na deepfake po tong video na to, pero walang permiso yung paggamit ng image nyo, data privacy violation po yan. At kasama ko po yung chairman ng NTC tomorrow para sabihin sa kanila, huy, ang dami nyo ng violation. Kami naman, hindi na kami dapat magpikit mata. Nakikita namin yan hindi namin pwedeng iwasan yan. Sa mga kababayan po natin, nababiolate po yung privacy right nyo. At bakit importante yan? Nagagamit po yan sa scam. Ang gusto po natin, magamit natin yung mga platform na yan nang hindi kayo kinakabahan na may isahan kayo, maloloko kayo, o may scam kayo. Yun po naman ang hinihingi natin. At mahaba yung listahan. Ipinadala na po namin kay Meta. Alam na nila yan. Hindi po yan naiiba doon sa mga listahan na nabigay na namin noon pa.
1: Mm-mm. Okay. So ako po ay naging biktima na rin ng ganyan. Ano? You know this kasi dinulog ko rin po sa inyo. Yes. Idinulog ko na rin po yan sa Meta mismo. Pumunta po ako sa kanila, pinaunla ka naman po ako, at in fairness to them, I think they did talk to their principals in the US. Pero ang sagot pa rin, kasi na cyber libel ako so sabi ng abogado ko, pwede nga daw maghabla. Ang sabi po ng kanilang head office, kailangan daw po ako

0: na lang ang maghabla dun sa taong yun. Meantime, yung mga anak ko, nababasa yung pinost doon na ako daw ay binayaran ng 10 milyon para sa isang interview. So, paano po? So, how are you going to convince them if they come back to you and say, but do you have specific laws already? Kasi sabi nga po ninyo dati na they will respect the specific laws. So, is legislation still necessary?
1: Ay, ano naman yan? Kakampi po natin ng legislatura. At kasama po sa priority na rin ng Pangulo, yung paglinis ng social media. So may mga, ano na yan, nasa, yung ibang nasa mga third, fourth reading na po tayo. I think ang critical dyan yung law na pinasa sa Australia, yung 16 years old and below, walang social media. Inaaral na po yan, masusi pong tinitignan na ng Senado at Kongreso. Yung liability po ng mga platform nandun po dun sa batas, yung pagre-require na magkaroon sila ng opisina dito. Ang sa akin po, sa mga kaibigan po natin sa mga ibang platform, huwag nyo nang hintayin ng batas. Gawin po natin yung tama. Ay, darating po yung batas, wala pong problema. Pero ngayon po, nakakasakit na yung platform. Tanggalin natin yung mga aspeto na nakakasakit. Voluntary na. Again, I will salute po yung ating mga telco. Yung mga telco po natin, sa bawat website na tinatanggal nila, kabawasan po yan sa network traffic nila, kabawasan po sa kita nila yan. Pero sila mismo ang nagsabi na enough is enough. They will voluntarily take out harmful content on the internet as they see it. Ganun po dapat yung panuntunan ng mga platform din.
2: Sek Henry, kung sakaling matuloy na yung batas na social media ban para sa mga halimbawa edad 16 pababa, ano ho yung nakikita nilang pinaka-epektibong age verification system?
1: Ako, ang sinusulong ko, Boss Willard, national ID. Para wala nang dayaan ng mga ID. Iyan naman tinatanggap na ng mga bangko, tinatanggap ng mga e-wallet. Yun na ang gamitin nila dahil foolproof yun. Para wala na tayong agam-agam na fake ba o totoo yung identity verification niya.
0: Ayun. So, will this require yung national ID? So, this will require, kung 16 and below, so kailangan pang ulitin yun, lahat ng mga 17-year-olds who are still considered, I think, minors, will have to have their own ID?
1: Well, hindi naman, Ma'am Corina, parang lumalabas dito kung wala kang ID, minor ka. So, kung adult ka na, dapat ang assumption doon, meron ka ng national ID.
0: Oo, I see. Okay, so self-declaration, government ID verification, o isang third-party age verification system. Parang ganun po yata, ang kailangang hingin sa kanila. Do they know you're coming or susugod lang po kayo doon? Do you have an appointment?
1: Naman. You have an appointment? Meron naman, meron po tayong appointment. Even before yung mga nangyari na insidente, last 2 months ko pa hinahabol yan. 2 months ko pa sinasabi na actually willing na nga kaming pumunta sa San Francisco. Eto, totoo to ha. Ang laging sinasabi sa akin, nakabakasyon daw sila . Sabi ko, ang tagal naman bakasyon yan. Kami na nga pupunta.
0: Ayan na nga.
1: Sabi ko, kailangan na tayo magkita. Hindi ko na mahihintay San Francisco. Mag-meet na tayo sa Singapore. Huwag na nating hintay magkaroon na naman ng isa pang aberya. Hindi pwedeng ganun. Hindi na tayo dapat magpikit mata dun sa mga harmful effects niyan. Again, kitang-kita natin na may good impact ang social media. Pero meron din yung talagang nakakasakit. Yun ang gusto nating tanggalin. Baga sa surgery, zero in on those cancerous components of social media. Tapos tanggalin na natin.
0: Ayun. Parang step one pa nga lang yun . Marami pa pong pwedeng iayusin, di ba, dyan sa content ng social media or its accessibility, especially to minors and to criminal minds. Meron po ba kayo, isa sa mga huling tanong po, are you armed, like for example, with psychological tests, findings, na magpapatunay na ito pong mga games na ito, ito pong mga content na ito, does indeed affect or influence the actions of minors?
1: Meron po, Ma'am Corina. Tsaka hindi lang pag-aaral natin yan. Pag-aaral din po yan sa mga ibang bansa. Explain ko lang po kung bakit. Ako rin po, gamer ako nung bata ako. Pero pag makikita mo yung itsura ng game dati, malalaman mo yung difference ng reality sa

0: Katang-isip lang. Pero pag nakita niyo yung mga games ngayon, masyadong hyper-realistic eh. Kaya pag yung bata, nakita yung mga hyper-realistic na games na yan, nagkakaroon na siya ng confusion. Ano ba yung totoong mundo at hindi totoong mundo? Gumaganda po kasi yung technology. To the benefit of society, gumaganda siya na nakikita mo yung reality sa computer mo. Pero yung harmful effect niya, pag ginamit mo yon to radicalize a child, to become a predator against a child, ay naku, delikado yon. Yung state of technology ngayon, hindi na kasi biro-biro. Nakaka-impact na sa pagtingin ng realidad ng mga bata.
1: Okay. Sek Henry, kasama rin ho ba sa hinihingi nila yung at least tanggalin sa Roblox halimbawa, yung online chat feature? Kasi doon ho nakaka-penetrate yung mga bad elements at nakakausap directly yung mga naglalarong kabataan.
0: Ay, maganda yan, Willard. Dati, nung nag-usap kami ng Roblox, sabi ni Roblox, sige, imomonitor na namin yung online chat nila. Minomonitor ni Roblox yung online chat. Doon sa online chat, pag may nakita sila ng mga tendencies for violence, kinakat nila yung chat. Ngayon, tatanungin ko ngayon sa kanila, gumagana ba? Baka naman may nakakalusot. Kasi yung mga ibang mga kabataan naman, pag hindi na makapag-chat ng mga unauthorized content doon sa Roblox, pumupunta sila sa Facebook, Instagram, etc. Bigyan lang kita ng isang example. Ha. Yung Gorebox, blinak po natin yung Gorebox. Wala na yan, wala ng Gorebox. Bakit? Ayaw nila makipag-usap sa atin eh. Sinabihan ko na sila, bigyan nyo ng mga safety features, ayaw. So blinak natin. Si Roblox naman, kaya po active yan. Sabi ko nga, 3 out of 5 of their commitment na gawa na nila, yung 2, kailangan i-deliver nila ngayon.
2: I see. Okay, well, good luck, sir. Kailan po ang alis ninyo?
0: Alis ako bukas madaling araw, tapos nandun ako ng lunchtime. Tapos ano na yan, sabi ko nga sa team namin, marami kaming kasama dahil nandun na yung legislature, nandun na yung police enforcement, nandun na privacy, ako. Sabi namin, wala nang uwian to hanggat hindi tayo nagkakaroon ng maayos na resolusyon. Pag hindi sila sumagot ng maayos at naging confident kami that things will be fixed, we will make a strong recommendation na.
2: Opo, opo. Marami pong salamat. Good luck po sa trip ninyo. Mauna po kami, ha, sir. Ha? Kung ano man ang mapagkasunduan ninyo. Thank you, DICT.
0: Message kita kaagad.
2: Yes, sir. Opo. DICT Secretary Henry Aguda. Thank you po.
1: Thank you, sir.
0: Morning po.
2: Manatili pong nakatutok. Magbabalik ang memo.
3: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok ang Pinoy favorite si Chef Bart Batiste. Those stories and more on Agenda North America.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Ewan ko ba, sinusundan talaga ako ng baha. Napatira ako sa Alabang. Binaha kami 3 linggo. Sa sobrang tagal, may tilapia na sa sala namin. Lumipat kami sa San Andres Bukid. Napatira ako dyan, 2 linggong binaha. Yung mga daga, natuto ng lumangoy. Nalipat naman ako sa Malabon at Nabotas. Napatira ako dyan. Kahit summer, binabaha dyan dahil sa high tide. Ngayon, alam kong lagi na tayong binaba, pero wala pa rin tayong standard measurement ng baha. Laging parte ng katawan. Baha na naman sa Malabon hanggang tuhod. Tuhod nino. Ewan ko ba ha? Pero sa sobrang tagal na baha dito, gusto ko nang mag-suggest kung anong gagawin. Parang gusto kong lagyan yung mga bahay natin ng inflatables. Para pagbabahain, di ba, i-inflate mo lang inflatables, hindi ka nababahain. Ang problema nga lang pagising mo, iba na address mo. Nasa ibang city ka na. Yun lang yun, di ba? May point ba ako doon, Tito Ron? Maraming ang point ko, inflatables.
1: Oo nga.
0: Lulutang-lutang ka lang, pero iba na mayor mo.
1: Hindi, may point ka talaga. Pero ang mas malaking tanong, bakit kailangan pa natin pag-usapan ang flood control? Kasi hindi lang ito problema sa tubig, may usapin ng pera, plano,

0: implementasyon at pananagutan. Kaya wag natin hayaang malunod din sa ibang balita ang isyung ito. Pag-usapan natin ito punto per punto dito sa What's the point?
1: Ang baha sa Pilipinas binahari ng eskandalo dahil sa mga palpak o Peking flood control projects.
2: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Maraming nasasangkot pero wala pa rin tuluyang nananagot. Pero kung ang hustisya sa isyong ito, pwede nilang patagalin. Wala namang kayang pumigil sa tuwing bubuhos ang ulan. Kaya naman ang laging tanong, nasaan na ang mga proyekto? Nasaan na ang mga budget na inilaan para dito? At ano na nga ba ang plano para makaahon ang mga nalulubog na ordinaryong Pilipino? 2009. Matapos ang mapinsalang Bagyong Undoy, isang flood control master plan daw ang binuo at naaprubahan sa ilalim ng Administrasyong Aquino. May pag-aaral, may disenyo, may long-term na plano, at may inilaan na pondo. Pero sa pagpalit ng mga administrasyon, nagbago rin daw ang direksyon. May mga nagsasabing na isantabi ang dating master plan na nabuo. At ngayon na lumalala pa ang pagbaha, tanong ng marami, ano na nga ba ang nangyari dito? Habang tila lumulutang pa rin ang mga konkretong plano, kailan nga ba tunay na magiging ligtas ang taong bayan sa banta ng palagiang pagbaha? Sino ang dapat may pananagutan dito? Makakaahon pa nga ba tayo? Pag-usapan natin, What's the point of the flood control in the Philippines?
0: Masaya kami na makasama kayo dito sa What's the Point. Ang programang hindi lang inaalam ano ba ang balita, mas gusto natin pag-usapan dito bakit nga ba ito nangyari. At sagutin ang mga tanong kung paano ba maapektuhan nito ang buhay nating mga Pilipino. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno, at kasama pa rin natin sa masayang talakayan, si Alex Calleja.
3: Hello, Tito Ron! Siyempre tayong mga Pilipino laging masayahin. Kilala tayo dyan eh, pero sa mga issue tulad ng baha, kahit minsan natatawa na lang tayo, dapat seryosoy natin. Kaya good evening sa inyong lahat. Sigurado ako, babaha ng mga tanong galing sa mga citizens natin na affected sa naging pag-ulan. At Tito Ron, sure ako, ito ang malaking question mark sa utak ng lahat. Pagkatapos na pasabog sa flood control scandal last year, bakit binabaha pa rin tayo hanggang ngayon?
0: Yan ang tanong na gusto nating masagot ngayong gabi. What's the point of flood control in the Philippines? Maswerte tayo at mga bisita natin na makakasama natin ngayong gabi. Una, si Congressman Romeo S. Momo Sr., ang dating undersecretary ng DPWH or Department of Public Works, at ngayon, chairman ng Committee on Public Works sa House of Representatives. Siya ang may karanasan mismo sa loob ng departamento sa usapin ng public works at flood control.
4: Magandang gabi, Kong Ronnie, at magandang gabi rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi.
0: Kasama rin natin si Congressman Franz Pumaren, ang point guard ng bayan. Tatlong term siyang nagsilbi bilang konsyal ng Quezon City at majority leader yan. Ngayon siya ang chairperson ng House Committee on Transportation. Importante ang mga pananaw niya dahil apektado din ng pagbaha ang kalsada, traffic, commuters, at buong galaw ng isang lungsod. Good evening, Franz.
5: Good evening sa lahat ng ating mga televiewers.
3: Mga sir, excited na kami sa inyong mga sagot. Kaya naman, sisimulan ko na ang mga tanong mula sa mga gigil na Pinoy katulad ko na gustong malaman ano ba talaga. Eto na.
6: Hanggang ngayon, binabaha pa rin po dito sa may amin. Paki-explain nga po, ano ba talaga nangyari sa flood control scandal na pumutok last year? Paano ito nagsimula? Ano ba talaga?
0: Sa SONA yun, di ba, Kong Prat?
5: Yes, actually, it started yung sa speech ng SONA na ating presidente. At na sabi nga niya na may problema sa ganon. In fact, just to give an update siguro sa katanungan niya, alam naman po natin marami ng kinasuhan. And yung iba, marami na rin papunta doon sa kasong yun. That we have to look at the due process kaya hindi kaagad pwede gampan ng kaagad yung dapat kasuhan.
0: Pero nung nagsalita siya sa SONA, mukhang marami na siyang alam.
5: Probably kaya sinama rin niya sa kanyang speech yun dahil marami ng report sa kanya na nakarating na may mga anomalya sa mga ibang mga lugar na sinasabi tungkol sa flood control.
4: Well, Congron, actually, before the SONA, yes. Mayroon ng, in fact, nakausap ko si Secretary, then Secretary Bunuan, at sinabi niya mayroon na silang na-discovery na mga ganitong ghost project, particularly in Bulacan.
0: Paano nila nalaman?
4: Well, actually, may monitoring sila monthly, no? So, every month na minomonitor ng kanilang system yon, at nakita nila yung extraordinary, madaling tingnan na Congron. Una, halimbawa, nabid mo ngayon, itong araw nito, nag-a-award ka. Then after 1 week, ang accomplishment mo nasa 90% na. Then it's a red flag already, no? So, pag nakita nila yon, alam na nila na may problema yon. So, pinupuntahan ka agad nila yung robot.
0: Yung unang kwento dyan, daan-daan daw yung ghost projects, hindi ba?
4: Sa akin lang. Bulacan lang talaga mayroon. Ano? Yung iba, sa tingin ko, substandard mayroon.
0: Okay.
4: Ang Mindoro, sa tingin ko, ang sabi nga ni, may term si Secretary Benz, yung sabi niya, partial ghost. Why? Because...
0: Alahati ng katawan na kalitaw, ah.
4: Dahil ganito ho, nang in-inspection nila yung project, ongoing yung project, siguro nasa 15 or 20% pang accomplishment, pero yung bayad nasa 95%. So, yun.
0: Nung nagsalita ang ating Pangulo sa SONA, pinatigil lahat, siyempre, para i-check yung status ng lahat. Yeah. So, yung second half ng nakaraang taon, walang nangyaring flood control project. Tumigil lahat.
4: Mm-mm.
0: No? Hanggang itong taon natin ngayon.
4: Uh-huh.
0: Pero dito sa ano ang ghost natin na kung Romy, ano lang 'yun, 'di ba? Sa Bulacan lang at saka sa ano. Eh anong pondo 'yun? Saan galing 'yun?
4: Actually, General Appropriations Act, pero ang karamihan doon outside of the NEP.
0: Yeah.
4: So, when it's outside of the NEP, nasa GAA na 'yun. Well, upper and lower house na yung kasama doon sa BICOM. Sa tingin ko na nandoon, pumasok after the BICOM.
0: Ipaliwanag lang natin, ano ha? Yung NEP kasi, National Expenditure Program yan. Okay. So, paano gumagawa ng programa yung DPWH dyan? Distrito por distrito yung National Expenditure Program.
4: Okay.
0: Yung mga yan, may engineering studies silang gagawin, dadalin sa local development council, bawa city development council, hanggang makarating sa regional development council. Pag nakalampas sa regional development council, papasok ka ngayon sa regular budget ng DPWH na NEP. So lahat kaming mga congressman, ang aming mga project, dadaan dyan. So yung mga sinasabi ni Kong Romy na dagdag, doon yun sa pagkatapos ng budget process ng mga distrito.
5: Noong 2024, I think it was latter part ng July, pinakita na sa akin ni Mayor Joy yung master plan.
0: Okay. So, meron kayo sa Quezon City?
5: Quezon City meron na. It was commissioned by, I think, sa UP yung nag-design niyan.
0: Okay.
5: That was 2024 July. So, hindi na naipasok sa 2025 na budget yun. Dahil alam naman natin, pag yung budget, mga January, February, March, sinasabi na.
0: Uh-oh.
5: So, hindi nasama. So, today, for next year, merong partly na mga align doon sa master plan na nakasama sa distrito ko.
3: Hindi lahat ng lugar sa buong Pilipinas may flood control allocation. Ina-identify lang yung lugar na maaaring may problema. So ibig sabihin kasi pag bumaha sa isang lugar, ang sisikagad flood control. So ibig sabihin may mga na-identify po ba?
4: Actually, to identify flood control necessity, na kailangan ng flood control, ang river systems natin is categorized into dalawa, no? One is river basin system.
0: Uh-huh.
4: The other one is principal rivers, no. Sa buong Pilipinas there are 18 river basins. Ang river basins ay may mga 1400 square kilometer na catchment area, no.
0: Okay.
4: Yung mga principal rivers there are about 452 principal rivers in the country. So ang tanong mo kanina kung lahat ba mayroon, wala. Hindi lahat. Kasi kokonti lang yung may mga principal rivers. And at least kung may principal rivers ka, may study ka rin. Dapat mayroon kang feasibility study, may master plan, may DED or detailed engineering design. Lahat yan dapat mayroon. Otherwise, hindi dapat i-implement ang flood control doon.
0: Okay. Kasi so at mula sa issue na ito, pakinggan natin ang susunod na tanong.
7: Para mag-gets ng ordinaryong tao gaya ko, paano ba talaga napapasok ang flood control project sa budget? Sino sa

0: impyerno ang nagpapasok nito. Ano ba talaga?
1: O ito medyo napag-usapan na natin to kanina, no? So nag-uumpisa, DPWH talaga ang nag-uumpisa niyan. Kasi kailangan yung mga entry na ganyan, may pag-aaral talaga. Walang pumapasok na flood control budget na hindi kompleto yung preliminary studies, no? O USEC Congressman Romy, siguro paliwanag mo na mabuti.
2: Kailangan may study lahat. No? Yes, yung ating mga principal river at saka river basin. Fortunately, ang lahat ng ating river basin mayroon ng study.
1: Mm-hmm.
2: Yung ating principal rivers lang ang wala, no?
1: Mm-hmm.
2: So ngayon, ang tanong kasi kung sinong nagpasok ng budget.
1: Uh-oh.
2: Well, actually, it's part of the NEP. Intindihin lang natin na ang National Expenditure Program is an executive decision.
1: Mm-hmm.
2: Yung NEP na yan ay nanggagaling sa mga ahensya ng gobyerno. For example, ako si DPWH, ako si DOH, magsusubmit ako ng aking requirement for that year.
1: Mm-hmm.
2: Ang DBM, based on the total budget for allocation for the year, iti-trim down yung mga hiningi mo, no?
1: Mm-hmm.
2: So, ang ibig sabihin, kung sino ang naglagay ng flood control projects doon, it's the agency of government.
1: Alinsunod sa kung ano mga revenues na papasok, di ba, sa darating na taon.
2: Yes, sa budget.
1: Kasi kung anong perang pumapasok sa gobyerno, yun din ang gagastos. So, yes. Hindi pwedeng sa sobra.
2: Yeah.
1: Doon binabawasan ng DBM.
2: Yeah.
1: Pagdating sa Kongreso, anong ginagawa? Hindi natin pwedeng dagdagan, di ba? Ang pwede lang gawin doon, reviewin talaga. Tignan kung kailangan o hindi. So, hindi kami pwede sa Congress magdagdag ng budget. So, yung iniisip ng tao na magsushoot lang kami ng kuano doon, hindi nangyayari talaga yun. It's illegal at constitutional, bawal talaga.
3: MD, may nasabi lang kasi sa mga balita-balita, may nasabi si DPWH Bonowa na leadership fund. Ano naman po yung leadership fund para sa mga priority projects daw?
4: Siguro ang hirap on our part na i-confirm kung meron talagang, if that really exists.
1: Hindi, ang binabanggit ni Secretary Bonon doon ay yung Senado.
3: Okay.
1: No, kasi sa amin, sa House of Representatives, kanya-kanyang distrito kami eh.
3: Okay.
1: No, so wala naman pwedeng pumasok na pondo na hindi nakakonekta doon sa distrito mo eh.
3: Okay.
1: Parang ganon. Totoo bang ayon sa audit na ginawa ni Mayor Belmonte daw kung France,
3: mm-hmm.
1: 170 sa 331 flood control projects na nakita nila from 2022 to 2025 ay wala raw sa original na budget. Totoo ba yun?
4: Kasi yung kagaya nung sa akin na budget, I can speak for my district, meron doon ang gagaling sa central office.
1: Okay.
4: So yun, nakapasok na doon sa NEP pero galing sa central office because ang feeling siguro ng central office that we need that particular budget for that flood control.
1: May location plan eh, yung bawat public works project, Alex eh. Mm-hmm. Alam mo kung saan talaga ilalagay yon? Hindi mo hulain eh. No, hindi mo hulain kung saan yon. Pero kung sinasabi ng balita doon na si Mayor Joy may nakita siyang lampas doon sa district budgets nila, ay hindi namin masasagot kung saan galing yun. Kung totoo yun, ha?
3: Aha. Okay. Ito pa, ang isang lumulutang na tanong.
5: Basta tuloy-tuloy ang ulan, bumabaha agad, walang nagbabago, nakakasawa na. Sabi, kasalanan natin dahil sa pagtatapon ng basura. Sabi din, dahil sa climate change. May nagsasabing mga politiko o DPWH ang may kasalanan. Ano ba talaga? Bakit tayo pa ulit-ulit na binabaha? Sino ba talaga ang may kasalanan?
3: May acceptable baha ba talaga na inaasahan sa isang lugar basta umulan?
2: Wala. Sa tingin ko.
1: Wala Alex. Pero mo ikikwento ko sa inyo yung experience namin sa Antipolo. No? Yung sa Antipolo, dati nagbabaha pati sa taas. Ang taas-taas ng Antipolo, ha? Pati sa taas nagbabaha eh. Pero maraming baha doon sa Bayamot, sa Caintal side, sa Marcos Highway. Doon talaga grabe. Lampas tao. Itong nakarang isang taon at kalahati, walang kahit singkunduling na pumunta sa flood control project sa amin. So, nung nakaraang baha, nakita mo, meron na naman sa Marcos Highway. Okay? Pero doon sa amin, sa taas, wala. Nawala yung lahat ng baha doon sa maliliit na sapa namin na papunta sa ilog, no, Marikina River. Paano nangyari yun? Alam mo ginawa namin, yung mga nakatira doon sa mga sapa, rinecruit namin, kayo ngayon, mga bantay sapa kayo. Natulungan sila sa pamamagitan ng projects ng DOLE, yung tupad.
2: Tupad.
1: Mm-hmm. Kasi yung tupad, ginagamit yan panglinis ng kalye na kinabukasan madumi ulit eh.
3: Mm-hmm.
1: No? Sa amin hindi. Binigay namin doon sa mga nakatira sa paligid ng sapa. Sabi namin, basta ang trabaho ninyo, dapat hindi mabara yan.
2: Mm-hmm. Walang basura.
1: Walang basura, walang tatapon ng kalye.

0: Kahit ano, kung may nakaharang na kutsun dyan, kung anong kala aalisin ninyo. Mula nung nangyari yun, mga isang taon na ito, ha? Totoo ito, walang baha doon sa mga lugar na yun. Kaya yung tanong kanina, dahil ba sa basura? Oo. Isang rason yung basura. Sa mga ibang lugar, mas grabe ha, kaysa amin. Ngayon, bakit nagbaha sa Marcos Highway, Cainta, ganyan? Kasi may mga pondong nakalaan doon. Nung na 2025 pa, na dapat ginawa para matapos yung baha doon. Alam mo, sa Marikina, itong nakaraang ito, grabe yung baha ngayon, walang baha eh. Bakit? Naayos na nila yung flood control. Yung projects ng DPWH na dapat magawa doon, nagawa. Kaya lang nabitin yung sa amin kasi nahuli doon sa second half of 2025. Kung sana natuloy yun, baka pati yung mga lugar na yun, hindi na rin nabaha.
1: Ang component kasi ng isang flood control, hindi lang engineering intervention. Hindi lang mga struktura. Kasama rin dito ang waste management. Pangalawa din dito, pangatlo dito, land use. Ibig sabihin, mayroon kang tulyahan river halimbawa. Dati ganito kalapad yon. Ngayon, masikip na dahil puro bahay na ito. Paano dadaan ng tubig?
0: Tama.
1: So, land use, waste management, and then engineering intervention.
0: Hindi, yung land use, ah, kasi isa rin ito sa mga kontrobersya. Eh. Kasi yung mga sakahan, ginagawang subdivision.
1: Yeah.
0: Alam mo, sakahan yan eh, di ba? Halimbawa, nagtatanim ng palay. Yeah. Kailangan ng palay, malalim na tubig. Di ba? Kung biglang ginawa mo subdivision yun, saan pupunta yung tubig na bawat taon pumupunta dun sa sakahan na yun? Yan. So yung mga mabababang lugar na ginawang biglang subdivision, huwag ka magtaka kung talaga magbabaha dyan sa subdivision ninyo. Tapos kailangan papasok ngayon yung DPWH, hahanap ng ibang dadaanan yung tubig para at least hindi magkabaha na naman doon. Kaya walang tigil itong kakaaral kung saan na naman dadalhin eh. Ha?
2: Kaya lang, Tito Ron, sa tindi kasi ng flood control issue, pag nagsabi ka sa mga tao ngayon na basura din ang dahilan ng baha, meron silang bala eh, no? Karang-kala nila. Pero hindi, meron din para tayong papel para doon sa pag-alis ng baha.
0: Eh kung talaga maayos talaga yung flood control projects, kahit may ganyan, baka hindi naman mangyari yung ganun kalala na baha, di ba?
2: Ngayon, na-represent tayo sa issue ng flood control, pero yung question mark, nasa utak ko pa rin, bakit ba binabaha pa rin tayo?
0: Yan ang sagutin natin sa pagbabalik na What's the Point?

0: Welcome back guys! Kasama nyo pa rin kami ni Tito Ron dito sa What's the Point?
1: At kasama pa rin sa diskusyon natin tungkol sa issue ng flood control, sina Kong Momo at Kong Kumaren. Ituloy na natin. Ano nga ba ang sunod na tanong ng mga kababayan natin dyan? Ito, pakinggan natin.
2: Ayon sa report, nasa 300 plus ang DPWH flood control project na nasa Quezon City, the billion-billion ang halaga. Kung ganun karami ang project, at ganun kalaki ang ginastos, bakit binabaha pa rin dito sa Timog? Paano nangyari na ganun kalaki ang budget, pero still binabaha pa rin? Ano ba talaga?
1: Nako, totoo bang may 331 DPWH flood control projects worth, ano sabi? 17 billion daw eh, ang narinig ko, no? From 2022 to 2025. Pero 94% or 305 nitong mga to daw, ay hindi sang-ayon sa QC Drainage Master Plan. Unang-una, totoo ba yan? Pangalawa, kanyang kasalanan yun.
3: Pag-usapan natin muna yung sinasabing 17 billion na budget ng mga QC, no? We have to understand that spread over 3 years. Sa
1: and
3: na distrito.
1: How many districts?
3: 6 districts. Six so districts, that's spread three over 3 years. Years. Ngayon, yung sinasabing yung iba, hindi duman sa Quezon City Drainage Master Plan, I think I mentioned that kanina na na-present sa akin yung master plan ng Quezon City was July, last week of July 2024. So, hindi napapasok sa 2025 yun. So, in 2026 naman, wala tayong pondo para sa flood control. But definitely, sa 2027, nakita ko na INEPCO, meron doon, aligned doon sa master plan ng Quezon City. I can speak for my
1: your own district.
3: Yes.
1: Kasi ang sinasabi niya, 2022 to 2025. Ngayon ito ha, so Quezon City, may sarili kayong ano, master plan?
3: It was commissioned by the city. I think UP gawa ng study niyan. And it was released ata ng 2023. Kaya nung pre-present sa akin is sa July ng 2024. Kaya nga sabi nga ni Congressman Momo, may mga ibang cities na meron din master plan. For us to be really successful dito sa flood control sa within Metro Manila, dapat lahat ng mga magkakalapit na Metro Manila cities is matapos yan. Dahil lahat yan puro parang veins yan, sanga-sanga yan eh. So isa lang ang pupuntahan niyan eh.
1: Tama ba na kanya-kanyang master plan yan o meron bang ginagawang isang malaking master plan para sa lahat?
4: Well, actually, Kong Ron, after Ondoy, right after Ondoy, Department of Public Works and Highways and Philippine Government commissioned World Bank. No? I think it's a grant nga, binigay lang yun sa libre ng World Bank. Gumawa sila ng study about flood control dito sa Metro Manila. Ang tawag na nila, Metro Manila Flood Control and Suburbs. So, kasama Cavite kasi. So, ang nangyari, gagawa ng isang master plan ng isang master plan for Metro Manila, yung main drain. Kung saan dadaan talaga yung tubig.
1: Ng lahat.
4: Main na tubig. Uh-oh. And then, supposed to be, lahat ng mga cities, mayroon silang tinatawag internal drainage master plan or city master plan. Mm-hmm. Priority ng World Bank study is the Pasig-Marikina Improvement Project na ginagawa na ngayon.
1: Pero ibig sabihin, kung gagawa kami ng master plan, isang probinsya, isang syudad, kailangan tignan yung mga paligid niya para makatono ng plano niya yung plano ng iba. So yung Quezon City plan na yan, hindi mag-isang ginawa yan. Parang dinikit-dikit din yan sa ibang mga plano.
3: Yes, dahil ang Quezon City, katabi ng Marikina,
1: correct.
3: Katabi ng San Juan,
1: yeah.
3: Katabi ng Caloocan. So yung paggagawa ng disenyo na maganda, nakita ko. Kaya nga, kailan ba yun? Saturday evening, kausap ko yung engineering department ng LGU na i-present sa akin yung mga additional pang kailangan baguhin at susubukan ko pa rin habulin kung kaya.
0: Paano ba namin malalaman bilang ano, yung simpleng tao kung ano yung itsura ng ano ng flood control? Meron ba yung ano specific design na o may sikat ba na lugar na ayan ang flood control? Kasi hanggang ngayon hindi ko alam kung isa ba disenyo.
4: Actually, ang flood control is hindi lang kanal na makita mo. Hindi 'yon. System kasi malaki 'yan. Halimbawa, ang Metro Manila Flood Control System, one recommendation is maglalagay ng Upper Marikina Dam. Then, after that, may retarding basin. Then, mayroon tayong manggahan floodway na papunta doon sa Laguna Lake. Then, mayroon tayong improvement ng Pasig Marikina River. And then, part of the components of flood control are pumping stations because Metro Manila is below sea water level.
0: si Tito Ron, madalas natin nakita yung mga nahuli. Mm. Parang wall lang ang pag ginagawa eh. Parang pader lang ang pinapakita lang ng flood control eh. Akala namin, flood control naman kami mga simpleng tao, it's a mere wall. Kasi yun ang madalas nahuhuli.
1: Hindi, pero yung ano, yung kung ano itsura niya na ha, kung bago ka sa Manggahan floodway, no? Malaking structure yan sa gilid, no? Para mataas siya, para maagos yung tubig ng maayos. Mm. Tapos tatama ka sa isang lugar na parang may pump, may parang harang, tapos may bomba din doon. So kasi kuminsan, correct me if I'm wrong kung Romy, no? Kuminsan so sobra doon, baka mag-backflow siya, isasara nila. Tapos may pump yan, itutulak din ganun. So maraming makinarya pa sa gitna. Hindi lang yung natural na padadaanin mo lang, na bibigyan mo lang ng, ng culvert o ganun. Hindi eh. Talaga minamanage mo talaga yung takbo ng tubig. Yan ang mga plano nila sa DPWH.
4: Yeah, actually, dahil mababa tayo ang Metro Manila. Dahil sa climate change, tumataas ng sea water level. No? Pag nag-high tide, baha rin, magbabaklo. Babalik.
1: Tama.
4: So kailangan i-pump out yun. Ibubumba mo. So may mga gates na gagawin, then ipapump out yun. Para lalabas yung tubig. Pero one of the kalaban ng pumping station kung Ron, basura.
1: Ay.
4: Dahil pag inanod mo yung basura at papasok doon sa pumping station,
0: masisira.
4: Titigil siya ng operation. Tama. Dahil linisin mo ulit yan. Linisin mo ulit. Kung tanggalin mo lahat ng basura, tatakbo ulit yan. After 30 minutes, puno na naman basura. Patayin mo na naman, tanggalin mo na naman.
0: Ayan na, nakikita nyo, hindi gano'ng kasimple ang, ano, ang ating flood control ano, system. Hindi umuupa ang mga tanong, ito pa ang isa.
5: Sabi daw dati, tapos na yung master plan para sa problema ng baha. Kaso, hindi naman tinuloy ng mga sumunod na administrasyon. Ano ba talagang totoo? Alin ang tinuloy? Ano ang hindi? Ano na ba yung mga nagawa? Ano ba talaga?
1: Ayun, tama-tama. Kasi si Yusek Momo, kasama siya sa gumawa ng master plan na yan, panahon ni President Noynoy. Okay, so ano daw yung nagawa doon sa master plan na ginawa ninyo noon ni Secretary Singson, ano yung hindi?
4: Ang buong master plan is supposed to be funded, ang total allocation is 352 billion,
1: billion
4: ang kailangan noon. From the start ng implementation ng master plan until now, unfortunately, ang funded is only 25%. 25% lang ang funded. So, I think it's about 12 years na. So, it's supposed to be nasa 50% na yun. Kaya lang, hindi napandingan lahat noon. Kasi ang duration sana is 20 years eh. Bago matapos ang 352 billion.
3: Question, sinabi mong 12 years nang hindi natapos yan, kailangan ba i-reviewin ulit siyang master plan na i-update? Dahil, ala na, iba na yung landscape eh.
4: Yes, actually, ideally, ang isang master plan supposed to be updated every 5 years. Kasi dahil ang buhos ng tubig ng ulan due to climate change ay talagang lumalakas.
1: Tama.
4: Lumalakas. So, yung design capacity ng isang mga flood control system natin, dati ang internal, lalo Manila, nasa 12 to 15 years lang yun. Maliit. Ang buhos ng ulan ngayon, ang Ondoy is 100 years return period.
1: Sabi ni Secretary Bono, anong 2024, 30% lang daw ng master plan ang na-accomplish. Medyo malapit yan sa sinasabi niyong 25% lang yung funded. Ano?
4: Yes. Until,
1: so medyo tama yung sinabi niya noon. Mm-hmm. Dapat every 5 years, sabi mo, Kong Romy, na dapat in-update. No? Na-update ba yung ginawa niyong plano?
4: I think wala. Hanggang ngayon, hindi yata.
1: Ay, yun ang malungkot eh.
3: Aha.
1: So, yung plano ng panahon ni Pangulong Noynoy, hanggang ngayon, hindi na-update yan. Samantalang dapat every 5 years in-update. Dapat 3 beses na na-update yan.
0: Dapat. Pangatlo na ngayon.
1: So, wala pa. Nako, napakalungkot.
0: Ito magiging what's the word ko eh, master plan. Ang master plan, ba tama ba pag-aindinig ko? Isa tong blueprint ng parang mapa ng, halimbawa, Metro Manila, kung saan ilalagay yung mga...
4: Yes.
0: Ganun kasi
4: actually, katulad ng halimbawa, 352 million in billion in 20 years no, na construction. Sa master plan, nakalagay doon kung anong unahin mo. Dahil kulang ang pera mo, within this particular year, mayroon ka lang 50 billion. Mm-hmm. Ang master plan nagturo kung anong unahin mo na proyekto na may malaking impact agad.
1: Ang budget natin noong 2025 para sa flood control ha, was about 600 billion. Correct me if I'm wrong. Mga 600 billion. Itong taon na to, 225 billion. So binawasan ng gusto dahil nga nagkandaloko-loko kung ano-ano mga kalokohan nakita, di ba? Pero second half of last year, Alex, ano, wala nang ginawang flood control projects. Dahil nga binabantayan eh, di ba? Ang malungkot, hanggang itong taon na to, wala pa rin flood control ginagawa. Bakit? Kasi nagka-reorganization sa DPWH, nagkapalit-palit ng tao, di ba? Pagkatapos iniba nila yung mga cost structures. So binabaan ng Department of Public Works yung maximum na pwedeng singilin sa mga iba't ibang mga parte ng mga plano nila. So ang nangyari, walang masyadong nagbid, walang natuloy kahit na yung 225 billion itong taon na to, wala na naman na gastos diyan. Kung 600 ang kailangan natin noong 2025, dapat tumaas yan 26, dapat tumaas yan 27, dahil bawat taon tumataas naman ang national budget eh. Kung 5 trillion noon, 7 trillion ngayon. Bakit lumiit ng lumiit ng lumiit na ganyan? Sumusuko na tayo, tinatanggap na natin na ayan talaga, ganyan talaga, babahin tayo kahit ano pang gawin mo.
4: Ang isang flood control talaga, isang parang artery ito eh, artery ng katawan natin. Pag nababara yan, talaga may problema, di ba? So from the origin ng tubig hanggang doon sa outfall, lalabasan ng tubig, kailangan tuloy-tuloy ang daloy. So kung halimbawa ginawa mo lang dito, itong dito hindi mo tinapos, ginawa mo na naman dito, tagpi-tagpi na, wala talagang epekto. No? So kung makita mo isang flood control, may dike rito na mga 100 meters ang haba, to me, it does not solve a problem. Dahil hindi siya tuloy-tuloy. Hindi, dapat tuloy-tuloy talaga.
1: Sinabi mo kanina, ang kailangan doon sa flood control program, nung panahon niyo pa, was 350 billion.
4: Nationwide pa yon, ha? Hindi lang dito sa Metro Manila yon. We are talking about 352 million in Metro Manila na yun. Pero
1: doon.
4: How about the rest? Kasi buong
1: Bicol,
4: bansa yun.
1: Bicol, Mindanao, ganyan.
4: May Bicol River Basin. Liguasan Mars. May Agusan River Basin. May mga malaking river basin throughout the country.
1: Hindi kasali.
4: 18 yun.
1: Kasi matatapos ba?
4: Ay, hindi. Yun yung problema. Dahil hindi matatapos yun.
0: Hindi kaya, Tito Ron, dahil kahiyaan na, dahil nga nahuli, kaya hindi makahingi. Kahit na kailangan na talaga ngayon, parang sinasabi na, oo, kailangan nyo. Eh, paano yan? Marami kami napatunayan. Baka ganun, Tito Ron.
1: So, ngayon, pag dinagdagan mo yan, maakusahan na naman ang mga congressman na nagluloko na naman dyan sa budget na yan. So anong maasahan natin na magagawa para mabawasan yung baha sa tingin natin?
4: Sa ngayon, talagang hanggang hindi matapos yung nakalagay doon sa isang master plan, I think we can expect na may baha pa rin. You know?
0: Well, pero Tito Ron, so ang mga tao ngayon, dahil lumabas yung flood control, inaasahan may magkakaroon ng improvement sa baha. Pero ngayon, ito namang part ng DPWH bilang hindi paghingi ng sapat na budget, ito ba'y pag-amin na meron talagang korupsyon sa sistema? Kasi, halimbawa, mag-present ako sa, may atraso yung nangyari. Pero yung presentation ko naman, will justify na
1: kailangan.
0: Ito talaga ang kailangan. Ba't walang makaangal ngayon? Hindi naman pocket may nangyari. Imbestigan yung dapat imbestigan. Pero, para naman maayos yung bansa natin, hindi naman dapat mag-suffer ang buong Pilipinas. I-justify. Ito ang gagastusin namin, 600 billion. Totoo naman ito lahat. Pwede ba yun? O...
1: Pwede naman, kaya lang yun, hindi yun ang nangyari. No? Hindi natin alam bakit. May mga dahilan sila siguro kung bakit ganyan ang plano nila. No? Dahil inalis doon, linipat naman sa ibang mga project din. Eh.
4: Actually, the main program ng DPWH, may tinatawag silang OO2-OO1.
1: No? Oh.
4: Yung OO1, yung Outcome 1, roads and bridges, which is their principal mandate. No?
1: Oh.
4: Then yung 002, yun ang... flood control and seawall, no?
1: Uh-huh.
4: So yung mga flood control drainage system nandoon 'yon.
1: Kasi dito sa mga nangyaring mga baha at ulan at lahat, marami din nasirang mga tulay, maraming nasirang mga kalye.
4: Yes.
1: Siguro Alex, baka pinrioritize nila muna 'yan.
6: Binalance
1: nila. Dahil nabawasan na antemano yung budget nila, saan nila lalagay? Siguro inuna nila 'yung aayusin nila, yung nandiyan na pero nasira.
4: Yes.
1: 'Di ba? Flood control puro bago ito tapos hindi pa kumpleto yung plano. So kaya sa tingin ko, dito sa kanilang budget ngayon, kukumpletuhin muna yung plano ulit.
0: Sa ending, tuwing umuulan, sinasabi natin na magbabaha pa rin po. May pag-asa pa ba talaga, Tito Ron?
1: Dapat meron talaga, Alex. Kaya importante yung alamin natin ito. Ano ba ang solusyon talaga? Susunod na yan sa What's the Point?
7: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
6: I'm Robert Tan. From your wallet to the wider economy, join us as we follow the money.
7: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.
8: I'm Attorney Karen Jimeno.
7: No judgment.
9: What should the defense be most concerned about?
10: The prosecution will have to build on threat.
7: No debate.
8: Do you think that the prosecution has established a strong enough case?
10: Definitely not a strong case.
7: Just open conversations.
8: Many have said that the Supreme Court can break the gridlock at the Senate. Quorum was declared with only 12 senators. Be informed, be insightful of the news.
7: At the forefront on Billionario News.

0: Welcome back sa What's the Point. Tuloy pa rin ang kwentuhan natin tungkol sa flood control. Mabanggit ko lang yung kinikwento sa akin ni Kong Romy, yung request pala ng DPWH dito sa current year, nasa 2.8 trillion pala. Trillion na ngayon, ha? Okay. 2.8 trillion. Yun ang sa tingin nila kailangan para malutas lahat ng mga sinasabi natin dito. Ngayon, sinabihan sila ng DBM, ay hindi tayo kikita ng ganyan sa taon na to dahil may gera, ganyan. So baba mo yan, gawin mong 1.2 trillion. Sa katapos-tapusan, napunta sa 600 billion. No? So, yung mga alinlangan natin tungkol sa DPWH, eh, hindi rin naman nila siguro talagang kasalanan lahat dahil ang plano nila mas matayog eh. Diba? Pero medyo bumagsak. Tulad ng sinabi mo kanina, Alex, nabalikan na natin saan nagsimula ang flood control scandal at bakit baha pa rin hanggang ngayon. Sunod na importante yung mapag-usapan, ano ba ang dapat gagawin? Pakinggan natin ang susunod na magtatanong tungkol dito.
1: Binabaha pa rin sa amin hanggang ngayon. Ang masama, mas lalo pang lumalala. Ano na ginagawa ng gobyerno ngayong tag-ulan? Binawasan o tinigil na ang budget para sa flood control dahil sa iskandal nung nakaraan. Ano ba talaga?
0: May mga plano kasi talaga, Alex, na ginagawa. No? Kaya lang, wala sa kamay natin yan. Yung dadagdagan yung budget, wala talaga sa kamay natin. Pero meron na iniisip yung ating mga congressman kung paano ba yung pamamaraan ng paglutas nito mga problema na ito. Baka pwedeng baguhin. Ito si Kong Romy, alam ko, dahil siya ang chairman ng Committee on Public Works. Meron silang mga ideya. Ano ang pwedeng gawin ngayon para masagot itong problema sa panahon ng flood control scandal, ganyan-ganyan. Sa halip ng lahat na yan, anong iniisip niyong gawin, Kong Romy?
2: Well, in a long term, Kong Romy, nag-file tayo ng isang House bill creating a Department of Water Resources. Actually, kasi sa ngayon, fragmented ang implementation ng flood control dahil marami kasing ahensya ng gobyerno ang dapat mong puntahan. Sa study lang, pag-study mo lang, mayroon kang Department of Public Works and Highways, mayroon kang NIDA, mayroon kang DNR kasi lahat ng mga studies pagsamahin mo, no? So we thought that there should be one agency na lahat doon na ibibigay sa kanila, i-concentrate lahat ng authority to study and implement project lalo na flood control.
0: Okay, so ang innovation diyan kasi, Alex, hindi na lamang baha lang kundi tubig in general. Yung sourcing ng water at saka yung disposal ng water. Parang ganun. Bubuin mo lahat yun. Kasi ngayon, kalat-kalat nga yan.
2: Water management.
0: Kaya kuminsan, kung masasabihin mo, meron kang master plan. Yung master plan mo, dapat kasama pati yung water sourcing. Kasi halimbawa, sa amin, Wawa Dam. Bago yan. Di ba? Wawa Dam. Yan ang mga panggagalingan ng napakalaking porsyento ng pangangailangan ng tubig sa Metro Manila. Pero kadikit niyan, yung mga nandiyan yan sa Montalban, nandiyan yan sa may kinalaman ng Quezon City diyan, no? Sa madaling sabi, halimbawa, yung mga dam na ganyan, buksan lang nila yung dam nila, magbabaha sa baba. Parang ganyan. So, hindi pwedeng hindi sila kasali sa planuhan. Ngayon, hindi sila kasali sa planuhan. Indirect yung pag-uusap sa mga dam. So, yan ang plano ng Kongreso under the Committee of Akong Momo dito, no? Na iisahin lahat yan. Para yung, alam mo yung accountability, kung sino may kasalanan, kung sino nagkulang, saan yung pagkakamali, mas malinaw. Kasi nga lang, bawa, public works. Siya namamahala sa tulay eh. Siya namamahala sa kalye eh. Pati na rin flood control. Di ba? So maaaring gold medal siya sa tulay, gold medal siya sa kalye, bagsak siya sa flood control. Di ba? Hindi pwedeng ganun kasi hindi mo pwedeng pabayaan kahit alin doon. So yan ang isa sa mga solusyon.
3: Ano naman ang simpleng kriteria para malaman ang projects na na dapat itigil muna at imbisigan at ano yung projects na dapat urgent at kailangan talaga agad ng komunidad?
2: Kailangan siguro yung handa na, andun na lahat, mayroon ng feasibility study, may master plan na, may DED na, yun ang ating implement. Kasi may aral yan, inaral talaga yun.
0: Nasagot na yan na, Alex, anong dapat itigil? Wala, kasi natigil na lahat.

0: sandal at parehong baha. May batas o regulation ba kayong gagawin para dito? Ano ba talaga?
1: Ayun, yun ang kinikwento ni Kong Romy kanina. So, bukod doon sa pag-centralize, paano nga ba daw iiwasan lahat yung mga yan? Halimbawa sa bidding process, Kong Romy, may naiisip ka ba? Alam ko nung panahon ninyo ni President Pinoy, maraming revolutionary na pagbabago ginawa sa public works eh.
2: Actually, Kong Ron, tama yung sinabi mo. On the bidding process, talagang pinupost namin yung online bidding.
1: Online?
2: Online bidding. Kasi sa online bidding, wala masyadong personal intervention.
1: Walang sikreto?
2: Pag i-drop mo, online yun. Eh.
1: Oh.
2: So, hindi magkakasabwatan ng mga contractor.
1: Mm.
2: Ang isang problema kasi dito, kahit anong gagawin pa ni DPWH, anong stricto gagawin nila, naka-live streaming sila sa kanilang bidding, pero kung halimbawa may 10 bidder at sila mismo nag-usap-usap sa labas, paano mo malaman na yung DPWH
1: sabwata,
2: yan?
1: No?
2: Yung sabwatan nila. Eh. Kaya kailangan online bid. Sa ngayon, magandang ginagawa ni DP, naka-live stream ang lahat ng mga bidding nila. Mm. So makikita mo yan na kung halimbawa nagbibidding ang Quezon City, isang distrito nila, live stream yon. So pwede mong babantayan yung bidding nila.
3: Para masagutin ang mga tanong na yung mga simpleng tao, pag wala ka sa balita, akala namin tumitigil eh.
1: Mm.
3: Pero yung flood control investigation, tuloy pa rin yan. Hindi nga lang publicized as much as possible, dati.
2: Yes, so ngayon tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang investigation. In fact, sabi ni Secretary Benz, lahat ng mga lugar na pinupuntahan nila na may mga problema sa flood control, tuloy ang kanilang investigation.
1: Tsaka pinirasa na yun. Maraming level yung investigation, Alex. No? Within DPWH, meron silang administrative investigations.
3: Okay.
1: No, kaya nagtatanggalan ng tao doon, nagpapalitan. Alam mo, maraming natanggal na trabaho sa DPWH. Kung itanong mo, siguro ang laking porsyento talaga na nawawala sa kanilang mga posisyon. Ngayon, sa criminal naman, sa ombudsman, ang criteria kasi ni Ombudsman Remulla, kailangan malakas ang pag-asa at ang indikasyon na makukonvict ito. Ayaw niya maglagay ng kaso na matatalo lang. So, para niya magawa yan, pag-aaralan niya ng mabuti. Alam mo yung mga nagkasala dyan, mga kontratista, kung sino man sila, siyempre maraming pera yan. Maraming matitinik na abogadong papasok dyan. So, dapat maghanda talaga yung ombudsman kasi alam ka naman na mag-fight silang 100 na kaso, talo yung lahat. Kaya medyo mabagal talaga, matagal talaga. At siguro yan na rin ang dahilan kung bakit walang gumagalaw masyado dito sa flood control. Balik na lang sa planuhan muna. Kasi, alam mo, marami pang moving parts eh. Marami pang nangyayari.
3: Yun. Ang ganda ng naging usapan natin ngayon, lalo na para sa mga ordinaryong Pilipino, para mas maintindihan ang issue, sana talaga ay masolusyon na ang problema sa pagbaha sa Pilipinas.
1: Yan ang dasal nating lahat. At sa pagkakaroon ng ganitong mga usapan, pare-pareho tayong nagkakaroon ng kaalaman para solusyonan ang mga issue sa bansa natin. At sa ating mga guests, malaking karangalan ang pagbisita ninyo sa amin ngayon. Maraming salamat, Kong Romy Momo at Kong Franz Pumarin. Pero bago tayo magtapos, ano kaya ang gusto nyong parating sa ating mga kababayan? Kong Romy muna, anong gusto nyong sabihin sa ating mga tagapanood?
2: Well, Kong Ron, huwag tayo mawala ng pag-asa. Actually, yung flood control systems natin, yung ating studies, nandun naman. No? So, ang implementasyon lang talaga. At ang DPWH, marami ding mga technical people dyan na well-trained, no? Mga nag-aral sa Japan, sa ibang mga bansa, nagpakadalubhasa sa flood control. Maraming magagaling actually sa kanila. Kaya lang, medyo kulang lang tayo ng pundo. So, once siguro magkaroon ng malaking pundo ang ating gobyerno at malagyan ng hustong pundo ang ating mga flood control system, then matatapos natin ito, ang ating buong master plan, then sa tingin ko, maibsan talaga ang ating baha.
1: Maraming salamat, Kong Romy. Kong Franz,
4: of course, maraming salamat din at nabigyan kami ng opportunity para ma-explain kung ano talaga ang real scenario, especially in Quezon City. Ang sa akin lang naman, I think yung part ng bawat sector o individual, let's do it. Kasi hindi naman natin kagad magagawa ito, especially nakita natin budget na darating. But of course, hindi natin pwedeng gawing rason yan. We're still gonna try to look for other avenues na pwedeng at least marimedyuhan yung nagiging problema natin. Kaya nga, important dito, kagaya namin sa Quezon City, meron kaming master plan. We are totally committing to

0: to coordinate with the master plan para talagang iisa lang ang direction.
1: Pagkatapos ng talakayan, kasama ang ating mabisita, sumama naman kayo sa kwentuhan namin mamaya ni Tito Ron.
2: Sa pagbabalik yan ng What's the Point?

0: restaurant, nakalis na yung mga bisita natin. Ang dami ko natutunan, ha. Na-overwhelm ako. Overwhelmed sa issue ng flood control. Pero ito muna ang what's the word. Ang what's the word for the day natin, ang master plan. Kasi siyempre ang master plan, dati rapper yun, master plan eh. Pero ngayon, para pa ng blueprint yun, no? Mm-hmm. Doon ako tinuturuan medyo na ano, may mga additional clarification. Uh-huh. Yung na-mention ni Kong Romy, eh master plan lang na Metro Manila yon.
1: Correct, yung 350 billion.
0: Oo, kaya eh siyempre meron din tayong city na nagsisimula na rin siguro sa Baha and Cebu. Meron din tayong Davao, ano lang yun ha, mga metropolitan, mga mega city. Na ano ako na, ang dami natin talaga kailangan. Kung wala, sa mga nanonood dyan ha, hindi natin inaalis yung issue doon sa flood control. Pero kung talagang wala talagang issue yan, maliit ang budget eh. Tama. Kung tutuusin, no, Tito Ron?
1: Tama. Pero sa totoo lang, marami naman talagang ginagawa. Inuumpisa na ang lahat ng master plan, sa totoo lang. Oo. Bawat region dyan, inatasan na gumawa ng master plan para sa baha. Doon sa kanilang lugar. Kaya lang, gaya ng sinabi mo, talagang kulang na kulang. Halimbawa, sa darating na taon, yung 85 billion na pang flood control na hinihingi ng Department of Public Works, karamihan yan mapupunta na lang sa master plan. No? Oh, para hindi sayang yung salapi pagka ini-implement. Nagagawa ka ng mga proyekto, hindi naman pala epektibo dahil hindi alinsunod sa master plan. So tama rin na nakafocus sila sa master plan. Sayang na walang ibang gagawin doon sa mga lugar na may master plan na rin.
0: Tito Ron, sa paipag-usap ko sa mabisita natin, medyo naibsan yung ano ko, yung inis ko. Konti lang. Kasi dati, akala ko, dahil may sample size ang Bulacan, akala ko, dahil may flood control

0: sa public works, no, lahat ng proyekto dyan may location specific eh. So, alam mo, sa amin, sa distrito ko, alam ng lahat ng mga butante ko doon kung ano mga project namin doon. Kaya kasi sinisingil ako doon sa mga flood control projects na hindi natuloy. Pinapaliwanag ko siyempre kung ano nangyari. No? Pero kung gising yung ating mga kababayan dyan, makikita nila ano ba talaga yung project na nandyan.
1: Dito rin yung Antipolo, kung saan kayo umumuno, eh. May mataas na lugar. Pero may nasabi ko yun na binabaha na pa rin ng konti, na hindi inaabot sana ng kung sa budget. Tama po ba yung pagkakandito?
0: Oh, dahil Antipolo, mataas yan, di ba? Mataas kami, parang kami Tagaytay niyan, pataas ng pataas. Pero dun sa baba, sa mga barangay na Mayamot, no, sa dulo ng Pasig, no, Marikina, ganyan. Yan talaga mababang lugar yan, eh, yung Kainta. No? So, yung Munting Dilaw na barangay namin, yan, talagang binabaha lagi yan dahil mababang lugar yan. Yun ang mga natututukan sana ng proyekto na pinaplano nung 2025. Alam mo, hindi pa ako yun, ha? Yung sinundan kong congressman pa yun. Dahil pumasok ako, 2025 na, tapos na yung 2025 budget. Yung malas ko talaga, pagpasok ko, biglang tumigil lahat yan. So mula nung pumasok ako ng congressman hanggang ngayon, wala pang nagagawang flood control sa amin. Kaya parang nagsarili na lang kami doon. Sabi ko, magtulong-tulong na lang tayo. Ginawa namin yung bantay baha.
1: Oh. So, yung sinasabi nyo nga doon sa may yung tabi.
0: Yung mga tao mismo.
1: Yun, doon din ako mag-pick up eh. May issue tayo ha. Yung flood control issue, aalisin natin yan. Pero mayroon din tayong responsibilidad pala. Yung basura nga.
0: Sinabi, may magagawa ka.
1: May magagawa pa rin tayo sa ating maliit na paraan. Oh. Pero, nako, kung ano man ang mangyayari sa baha, bahala na. sa haba-haba man daw ng diskusyon, sasagot din ang tuloy. Ano nga bang punto ng flood control dito sa Pilipinas? Di ba, Tito Ron?
0: Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng What's the Point?

Ako, ito lang ang opinion ko. Di naman kailangan maging original ang idea kung paano masasolve ang baha sa ating bansa. Pwede tayong mag-research. Sabihin na natin, gaya natin yung mga ginagawa ng ibang bansa na epektibo. Ang mahalaga dyan, masolve ang problema. Pagdating naman sa execution ng plano, dapat continuous update sa mga flood control projects. May site kung saan may access sa mga tao para makita na tuloy-tuloy ang mga nasimulan. Hindi yung photo op lang ng groundbreaking, dapat may updates hanggang sa blessing ng finished project. Tsaka huwag tayo dun sa may butas. Tapos tapa lang ang solusyon. Dapat alamin kung bakit nabubutas sa issue ng baha. Alamin kung bakit barado lagi ang mga drainage. Hindi yung one-time solution. Dapat

0: long time din, utang na loob. And that's my point.
1: Ay, naku, isang taon na simula sumabog ang issue ng flood control. At isang taon na rin walang nagiging konkretong solusyon. Patuloy ang pag-ulan, patuloy din ang pagbaha. At nakakalungkot na patuloy din ang pagtitiis ng ordinaryong Pilipino, katulad ninyo. At sa tinatakbo ng storya, mukhang hindi pa rin malinaw anong pwedeng asahan natin sa isyong ito. Binagyo na tayo ng maraming issue at skandalo dahil sa flood control. Pero hindi naman mahinto ito sa pagsasampalang ng mga kaso. Dahil sa huli, solusyon pa rin ang kailangan sa problema ng baha. Totoong plano, sapat na aksyon ng gobyerno. Sana naman hindi maanod kasama ng baha ang pag-asa na makaahon ang mga nalulubog na Pilipino, mga kababayan natin na kawawa na talaga. And that's the point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Ang ganda na naman ng point nyo. Muli, ako si Alex Calleja. Ang komplikadong issue, gagawin nating simple para maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas, yan din ang mga tanong ko.
1: Thank you, Alex. We are not here to

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa nagsokos, karam niya showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagalisa akin. Pero magdodonate tayo ng Hassan Easy. Yung kay, ano, kay Abalos Perger. Balat kayo pala.
5: Okay.
7: May alias na ba ang lahat?
8: Kilala niyo po ba sila Di Masalang?
9: I'm sorry po sa aking history teacher.
8: Ayan, opo. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias.
10: Ang mga schedule niyo!
11: Wala tayo sa Odyssey pero may Trojan horse down na magiging witness. Bagman na may perjury cases sa Ramil Madriaga, credible pa ba?
12: Umiyak ka lang. Credible ka na.
11: Davao, tinawag na epicenter ng flood control ni Ombudsman Remulla. Pero bakit biglang binawi ang pahayag?
13: Opo, but I will not draw that conclusion immediately.
11: Dapat bang nag-imbestiga muna bago man naglag? Ang deliberasyon sa 2027 national budget umaarangkada na sa Kongreso. Ano ang lead sa leadership budget? At ang pinakamalaking portion, sino ang makakaget? At ano ang tumatak sa iyo sa impeachment trial ngayong linggo? Ang Cruz ba ni Atty. Divina Gracia o mga pahayag ng anak ni alias Baby Ama? I-komento mo na!
8: Kakapre, kasirena, kaadobo, kasinigang, kapansit, katinola, kasile, kakamote, kabawang, kamaksi, kalabuyo.
14: Live from the BNC studio, narito ang Politico Talk. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker Malichu Malichu Villanueva. Ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bontok. Ang kagawad na walang patawad magkomento, Jess Balsis. With our special guest, lead legal counsel for BP Sada's perjury case, Attorney Paolo Panelo.
15: Welcome back to the show, Attorney Panelo, Paolo Panelo.
16: Thank you for having me.
17: Welcome.
16: Suke.
17: Maraming salamat.
15: Kasi ang very curious ako kay Attorney Paolo, how does he handle a client like Vice President Sara Duterte?
16: Hindi naman mahirap. Madali naman siyang kausap, di ba? Ang naalala ko lang bigla is nung nag-file kami ng perjury complaint, kung natatandaan nyo, Monday yon, yung bumagyo, yung bumaha sa buong Metro Manila. Sobrang traffic, na-stuck kami sa Skyway for 2.5 hours. Pinag-antay ko si Vice President Sara ng mga 45 minutes. Late kami sa usapan dahil na-stuck kami sa traffic. So sobrang hiyang-hiya kami, but okay lang, inantay naman kami. And very understanding naman siya. So okay siya, okay siyang...
18: So hindi totoo na nang babato siya ng laptop?
16: may laptop ka ba?
18: Wala
16: din. Pero hindi naman kami nababato ng kahit ano.
15: Si Vice President nag-wait for you. How about the court? Did the court?
16: Siyempre, wala namang ano yun eh. Wala namang schedule.
15: Sila
16: ang complainant
18: But
16: ang question ko, for example, following in Mami Chu, pag nagkakape ba kayo or nagme-meeting, syempre before the filing of the complaint, nag-meet kayo. Mm-hmm.

0: alam kung anong gagawin namin. Kami wala kaming bahay. Babalikan mo pati sila meron. Kami wala kami. Paano po kami yan? Yung anak ko, namamasukan yung asawa niya para may pang ano sa anak niya. Panggatas kayong pang... pag ano niya, pagdadalisis niya.
1: So yung dapat na ano na long weekend namin for review na lang for midterm, wala, nandito po kami sa evacuation. Na-wash out din po yung mga gamit ko sa school, pang sa university.
2: Tuloy-tuloy ang pag-ulan, tuloy-tuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga apektado. Ang baha, pagguho at paglikas, sabay-sabay na nararanasan ng mga tao.
3: At sa patuloy na hagupit ng habagat, mas marami pang pamilya ang kailangan ng kaligtasan. Sa Pampanga, may mga pamilyang nakaligtas sa rumaragas ang tubig, pero wala nang tahanang babalikan.
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct.
2: Nakatutok ang Billionaire News Channel sa epekto ng sama ng panahon. Nasa Lubao, Pampanga si Mike Carazon. Habang nasa Valenzuela City naman si Isaiah Mirafuentes.
3: Nasa Marikina naman si Charmaine Abong at Jill Sabandal sa Bacoor, Cavite. Simulan na natin ang
2: Agenda Weekend. Death toll bunsod ng hagupit ng sama ng panahon. Umabot na sa 32. Ang latest weather update, alamin. Aquino Bridge sa Tarlac City gumuho sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. DPWH nagsagawa ng inspeksyon. Illegally reclaimed, 4 na titulo ng lupa sa umano'y illegal na reclamation sa Taguig. Fraudulent daw ayon kay Senador Ping Lacson. Dole, pinagmulta ng higit 11 million pesos ang kontratisa ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Huwag masyadong mapagbigay. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pinunang umano'y tila pagiging mabait ng korte sa pag-grant ng bail petition. At sports sensations na sina tennis star Alex Ayala at NBA champion Jordan Clarkson, may proud Pinoy moments.

0: umabot na sa 32 patay, 19 sugatan at 3 naitalang nawawala dahil sa epekto ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, pinakamarami ang nasawi sa Benguet, naabot na sa 15, karamihan dahil sa landslide. Umabot naman sa 2.3 million families o 8 milyong katao ang apektado sa 10 rehiyon sa bansa. Nasa 297 evacuation centers ang activated, kung saan may mahigit 25,800 katao ang kasalukuyang nananatili. Nasa 2,900 na kabahayan naman ang napinsala ng masamang panahon. Habang umabot na sa 6.11 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 2.32 billion pesos naman sa agrikultura. Samantala, nasa 1.65 billion pesos naman ang halaga ng naipamahaging ayuda ng pamahalaan. Nasa 117 na mga lugar ang isinailalim sa state of calamity, kabilang ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite.
1: Natagpuan na ang 12 katutubong na lunod matapos tumaob ang isang bangka sa Lake Mapanuepe, Zambales. Tumaob ang naturang bangka lulan ang 13 individual noong August 27. Una nang natagpuan itong Webes ang 16 na iba pang nalunod na biktima, habang 4 na iba pa ang nakaligtas. Nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa isa pang nawawalang biktima.
0: Dagok ang naranasan ng ilang residente sa Pampanga matapos ang sunod-sunod na pag-ulan sa probinsya. Hindi lang daw buhay ang gumuho, kundi pangarap ng ilan sa kanila. Yan ang Agenda Weekend Report ni Maika Razon, nag-uulat live mula sa Lubao, Pampanga. Maika, kumusta ang sitwasyon dyan?
2: George, nandito nga tayo sa Santa Rita, Lubao, Pampanga. Barangay ito, Santa Rita. Yung nasa likod ko, Santo Cristo, kung saan doon nga naganap yung pagguho ng mga bahay. Ngayon, George, napansin natin, naobserbahan natin na yung bahay dito sa dulo ng slope ay may pakunti-kunting bitak na nauhulog dahil nga yan sa patuloy na pagragasa ng tubig mula sa Santo Cristo, Santa Rita Dam. At samantala, George, 77 families naman ang kasalukuyang nanunuluyan sa Lubao Evacuation Center. At dahil nga yan sa mataas na pagbaha at sa insidente ng pagguho ng mga bahay doon sa kabilang barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga.
3: Ayan na!
4: Parang eksena sa pelikula ang pagguho ng mga bahay na ito. Habang rumaragasa kasi ang tubig sa Santo Cristo, Santa Rita Dam, ay siya namang dahan-dahang pagkalas ng mga haligi nito bago tuluyang sumama sa agos. Isa sa mga napinsalang residente, ang senior citizen na si Iluminada, na maluha-luhang sinariwa ang trahedya.
5: Kaya hindi ko alam kung anong gagawin namin. Kami wala kaming bahay. Babalikan mo pati sila meron. Kami wala kami. Paano po kami yan? Yung anak ko, yun, namamasukan yung asawa niya para may pang ano sa anak niya. Panggatas kayong pagdadalisis niya.
4: Ang estudyanteng si Zikia naman, nababahala sa kanyang pag-aaral sa kabila ng naranasang unos. Paparating na raw kasi ang exam nila.
6: So yung dapat na na long weekend namin for review na lang for midterm, wala. Nandito po kami sa evacuation. Na-wash out din po yung mga gamit ko sa school, pang sa university.
4: Laking panginginayang din niya dahil mula raw sa dugot pawis ng kanyang OFW na ina ang kagagawa lang nila na tahanan.
6: 3 months pa lang po kaming nakatira doon. Sayang yung hard work ni mami ko para mapatuyo yung bahay. Kakagawa lang, kakalipat lang din po ng gamit.
4: Paliwanag naman ni Pampanga Governor Lilia Pineda at Lubao Mayor Esme Pineda mula sa naipon umanong troso ang dahilan ng pagguho.
7: Kaya naman nasira yung wall ng dam kasi maraming debris na, hindi ko alam parang mga troso, mga small logs. Tapos siguro yung mga naputol ng mga kahoy sa bundok, doon din nila, nagkaroon ng bara. So nung nagkaroon ng bara, nanira.
8: Siya yung nag-block doon sa daanan ng tubig. So hindi na makadaan yung tubig, nag-spill na, humanap siya ng daan. Kaya lang siya nasira. Kaya nasira yung slope protection. Kung hindi dahil sa mga troso nito, dire-diretso yung water.
4: Kwento ni Mayor Pineda, nauna nang nasabihan ang mga may-ari ng bahay na lumikas, pero hindi raw ito sumunod.
8: Actually, alam nyo, 2 years ago, pinaalis namin yan. Tapos one story lang siya. Tapos itong year na to, nakita namin 2-story na. Kaya sabi ko, dapat yan no-build zone. Kaya after this, lahat ng nandyan, kahit merong part na hindi gumuho, alis talaga.
4: Bilang tugon na papaalisin na ang ilang mga nakatirik na bahay sa lugar at maghihigpit na sila.
7: Hindi porke private property nila yan. Kung bawal na, dahil marupok na yung lupa nila, yung property nila, basta huwag mo silang bigyan ng permit.
2: George, nangako naman si Mayor at Governor na pipilitin nilang tugunan lahat ng pangangailangan at kahilingan ng mga nabiktima ng trahedya. Nanawagan din naman si Governor doon sa mga naiwan pa sa kanilang tahanan na kung pwede lumikas na sila doon sa evacuation center. Dahil sabi ni Governor ay disente naman daw ang kalagayan nila doon, hindi naman daw yon school. May kanya-kanyang tent para sa privacy, merong regular na rasyon ng pagkain, may disente ding palikuran. At para na rin daw maiwasan ang pagkakaroon ng casualties at injuries kung sakaling tumuloy pa yung masamang lagay ng panahon at may mga hindi magandang inaasahang pangyayari. Gayun din, George, may mga tahanan na mga halos hanggang bubong na mga bahay ang inaabot ng tubig. Gaya ng nakikita ninyong footage ngayon matapos ang malakas na pag-uulan simula noong Biyernes. Kita rin ang kanilang mga alagang hayop na apektado rin. Balik sa'yo, George.
0: Well, Micah, ilang punto lang kasi binabanggit ng local government ni Governor Pineda at ni Mayor Pineda na ang salarin dun sa pagkasira ng dam ay yung mga troso. So saan ang galing yung mga trosong to? So ibig sabihin may logging activity nearby at na-identify ba nila kung sino ito at sino dapat managot dito?
2: Tama ka dyan, George, natanong din natin yan kanina kay Governor, pero hindi pa sila nagkaroon ng actual na sagot dahil sabi nila pag-aaralan paraw nila kung saan daw nanggagaling yung mga troso na yun. Natanong din natin kung may illegal logging bang nagaganap, pero hindi rin daw sila sigurado kung saan talaga actual na nanggagaling yung mga troso na dumaloy doon sa dam na naging dahilan nga daw umano ng pagguho ng mga bahay. George?
0: Oo, kasi importante yan, Micah, dahil kung lugar nila yan, nasasakupan nila yan, dapat alam nila yung activities na nangyayari dyan. No? Dahil at the end of the day, yung mga kababayan nila yung naaapektuhan. Idagdag ko na tanong ko na rin dyan siguro, Micah, kasi sabi kanina ni Mayor, ililipat daw yung mga residente doon sa danger zone. Ano? So may paglilipatan na ba sila sa mga taong ito?
2: Ayun, George, isa din yan sa mga concern ng mga naapektuhan doon sa pagguho ng bahay. Sabi nila, gagawan daw nila yan ng paraan kung sakali ay makikipagtulungan sila sa NHA kung meron pang mga bakanting bahay na pwedeng tuluyan nitong mga naapektuhan nga, George. Pero sa ngayon, manatili sa evacuation center yung mga naapektuhan hanggat sa gusto nila kahit daw umabot pa ng 3 buwan o kahit hanggat kailan nila gustong manatili doon, George.
0: Alright, sige. Maraming salamat sa update na yan, Micah Razon. Nag-uulat live mula sa Lubao, Pampanga at mag-ingat kayo dyan.
1: Hindi rin nakaligtas ang tubig baha o sa tubig baha kagabi ang Metropolitan Cathedral of San Fernando sa Pampanga sa gitna ng malalakas na pag-ulan. Sa kabila ng pagbaha sa loob at paligid ng simbahan, tuloy pa rin ang nakatakdang pagdating ng mga imahe ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdón ngayong Sabado. Sa Mexico, Pampanga, naipon din ang baha at basura sa mga barangay ng San Lorenzo at San Antonio. Barado ng basura ang San Lorenzo Bridge kaya nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan habang patuloy ang pag-ulan dahil sa habagat.
0: Bumigay ang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod na mga nagdaang bagyo at habagat. Agad namang ininspeksyon ng Public Works Department at lokal na pamahalaan ang gumuhong tulay. Binarikadahan na rin ito kasabay ng pagpapadala ng DPWH ng karagdagang tauhan para sa patuloy na structural assessment ng tulay. Itinayo ang Ninoy Aquino Bridge noong termino pa ni dating Pangulong Cory Aquino. Pinakumpuni at pinalawak ito mula 2014 hanggang 2015 matapos mapinsala ng iba't ibang bagyo.
1: Umapaw ang Lamesa Dam bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Quezon City Local Government, naabot ng dam ang spilling level na 80.15 meters kaninang 1:50 ng hapon. Dahil dito, pinayuhan ng city government ang mga residente sa malapit sa Tulyahan River na lumikas na dahil sa posibleng epekto dulot ng pag-apaw ng dam. Una nang nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam kagabi kung saan binuksan ng 15 centimeters ang radial gate A. Binuksan na rin ang apat na gates ng Ambuklaw Dam habang anim na gates naman sa Binga Dam.
0: Buhay pa rin sa mga taga-Bulacan ang panawagang panagutin ang mga umanoy ng ngurakot sa pondo ng bayan dahil sa nararanasang pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Hindi lang mga liblib na lugar sa lalawigan ang apektado ng baha, pati mga motoristang dumadaan sa NLEX na peperwisyo na. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Valenzuela. Isaiah, anong balita dyan?
3: George, pataas pa rin ang pataas ang level ng tubig bahad kung nasan ako dito sa may MacArthur Highway sa lungsod ng Valenzuela. Ipakikita ko sa iyo, George, yung aking nasa likuran. No? Kung makikita mo, itong mga motorista, itong mga motor ay hindi na kinaya yung level ng tubig baha at inaakay na lang ito. At kung makikita mo, umaabot na nga sa 20 na mga residente yung lalim ng tubig at ang pinakamalala pa nga, George, ay umaabot pa yan sa hanggang baywang. Tanging mga truck na lang ang nakadaraan sa bahagi ng kalsadang ito at kanina nga may mga bangka na rin tayong nakita. George, alam mo, nag-aalala na yung mga residente dito sa lungsod ng Valenzuela maging sa Bulacan dahil pinangangambahan pa rin nilang mas tumaas pa yung level ng tubig sa kanila dahil nga nagpapatuloy pa rin ang malalakas na ulan.
9: Sinasakina sa bangka ang mga bata at matatandang residente ng barangay Saluysoy, Maycawayan, Bulacan para mailigtas sa abot dibdib na baha. Naglatag na rin sila ng mga lubid para hindi matangay. Pero bago marating ang kanilang barangay, pahirap pa na dahil sa MacArthur Highway pa lang sa Valenzuela, abot-hita na ang baha. Ang lalaking ang ito, ipinasok na lang ang lahat ng kanyang gamit sa trabaho sa isang waterproof bag.
10: Kasanayan na lang din. Pero nung galing ako doon kanina, mga hanggang dito yung tubig.
11: Hanggang dibdib. Nalag ko na lang yung bagyo.
10: Nandito, bigay ni Mayor.
9: Ang ibang commuter, sumabit na lang sa mga dambuhal ng truck. Ang mga nagpumilit naman sa baha, umatras o di kaya tumirik na.
12: Dapat nga yung mga ano eh, mga nagnakaw nung ano eh, nung sa flood control, dapat managot sila doon. Kasi ang laki-laki nung ninakaw nila, ang nahihirapan mga taong bayan. Ang dami talaga nilang ninakaw, nakita nyo ba yung mali-malita, di ba ka naniniwala doon?
9: Mala blockbuster rin ang haba ng traffic sa North Luzon Expressway. Mula sa Balintawak Toll Plaza hanggang sa Marilao Exit, aabuti ng 3 oras.
3: George, nakausap ko rin kanina yung opisyal mula sa North Luzon Expressway. No, ang sabi nila, wala namang baha. And even nung nadaan na natin kanina, wala namang baha sa kaabaan ng NLEX. Ang nagiging problema, George, kaya sobrang bigat ng daloy ng trapiko ay yung mga tinatawag na exit points na kung saan yung labas ng mga exit points ay lubog sa baha kaya hindi maka-abante itong mga motorista. Maliban dyan, George, ipakita ko na rin yung sitwasyon ng baha sa Marilao, Bulacan na kung saan nagpastao na nga ang tubig doon at nagkulay putik na ang tubig. Kung makikita mo, George, dyan sa video na pinapakita natin ngayon, no, bubong na lang nung ilang mga bahay yung makikita sa, dyan sa lugar na yan. At ayon sa ating source ay pinalilikas na yung mga residente, particular sa barangay Lambakin, Marilao. Samantala, George, pakita ko rin yung nangyayari ngayon, no, sa may Hagonoy, Bulacan, na kung saan lubog pa rin sa baha ang maraming mga barangay doon. At isa nga dyan yung bahagi ng tulay na kung saan yung gilid doon o yung ilalim ng tulay ay kitang-kita doon sa video, George, na gumuguho na. At alam mo, George, dito kung nasan ako ngayon, dito sa may bahagi nga ng MacArthur sa Valenzuela, nakapanlulumong makita yung sitwasyon ng mga residente dito dahil nga ang sinasabi nila sa atin, hindi ito first time na nangyari sa kanila, kundi taon-taon na lang kada dumarating ang tag-ulan ay ganito daw ang nangyayari sa kanilang barangay. George.
0: O nga, Isaiah, lalo na nasa spilling level yung Lamesa Dam, yung Tulyahan River kasi ay dumadaan din dyan sa bahagi ng Valenzuela. Anyway,

0: Word from the local government kung anong plano nila.
1: George, ang sinasabi ng mga residente dito, actually malapit ako sa isang ginagawang parang pumping station o paimbaka ng tubig kung tawagin ng mga residente dito. Ang sinasabi nila, matagal na raw may plano para nga mawala itong baha, particular dito sa MacArthur Highway. Kaya lang tila tumatagal din yung paggawa ng proyekto at base rin nga sa obserbasyon natin kanina nung tinuro rin ng mga residente sa atin, ay halos wala pa namang nasisimulan doon sa magsisilbi sana ng flood control dito sa lugar na to. Pero George, regarding naman sa kipagkilos rin ng LGU sa nangyayaring malawakang pagbaha dito sa Valenzuela, kanina marami na rin tayong mga nakitang mga libreng sakay ng pamahalaan pero nagsisiksika na tila sardinas doon ang mga commuter. George.
0: Okay, maraming salamat sa ulat na yan. Isaiah Mirafuentes live mula sa Valenzuela City. Makakausap naman po natin ngayon si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro. Good evening, ASEC Rafi.
2: Yes, good evening. Magandang gabi.
0: Well, ASEC, unahin lang po natin ang sitwasyon sa La Mesa Dam. Nasa spilling level na daw po ito. Kamusta po ang update natin dyan?
2: Oo, tuloy-tuloy natin. May na-monitor itong mga dams natin, lalo na itong La Mesa Dam, na pag nag-overflow yan ay maraming apektadong low-lying community na dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Sa Quezon City alone, halos 3 million residents ang pwedeng apektado niyan, mm-hmm, lalo na sa areas ng Fairview, sa Quirino Highway, sa San Bartolome. And of course, it will also affect Caloocan, Valenzuela, Malabon, and Abota. Mm-hmm. No? So, kaya tuloy-tuloy natin minomonitor ito at we are giving out mga early warnings. No? In fact, minomonitor natin itong Marikina River kasi nasa second alarm na siya at baka kailangan na po bantayan ito at kailangan po ng forced evacuation.
0: Okay, maganda pong nabanggit nyo rin yung Marikina River at saka itong usapin sa Tulyahan River na nagmumula sa La Mesa Dam. Kamusta ho yung coordination natin ngayon sa mga local governments sa posibleng maapektuhan itong pag-spill ng La Mesa Dam at itong pagtaas pa rin ng tubig sa Marikina River?
2: Tuloy-tuloy ang aming direct coordination, no, through our regional office at saka sa MMDA. Nagbibigay tayo ng mga abiso doon and we are ready to provide resources kung kailangan pa po ng mga local government natin. Mayroon po tayo mga resources from the armed forces, sa PNP, sa Coast Guard at BFP na pwedeng mag-augment sa kanila in case na kailangan, no? At naka-alert na rin yung mga evacuation centers na maaaring gamitin.
0: Lahat po yan ay naka-standby na, ASEC?
2: Opo, opo. Halos meron tayong naka-standby for dito sa Manila alone, no? Halos 30 teams, no? Numbering to 300 personnel with almost 30 assets yan, mga kagamitan na pwedeng gamitin.
0: Opo, outside Metro Manila, ASEC, may ibang critical area pa po ba tayong binabantayan? Lalo na may balita din na yung Ipo Dam, nagpakawala rin ng tubig kagabi.
2: Oo, ang binabantayan natin dito sa Region 1, ano? Kasi meron na pong 7 barangays na flooded at may 16 barangays na may landslide. At halos 21 roads ang not possible doon sa Pangasinan, Tagupan, sa Ilocos Sur. And ang isa pang binabantayan natin, itong Central Luzon, na merong 39 flooded municipalities na, no? 7 sa Tarlac, 19 sa Pampanga, meron sa Bulacan, sa Nueva Ecija, and Zambales. So, yan po. Meron pong 71 roads na not passable. Marami dyan sa Pampanga, Bulacan, and Zambales. At yun nga, two mga bridges na naging not passable, no? Sa Zambales at sa Tarlac. So, tuloy-tuloy po tayong nagbibigay ng support doon kasi meron pong halos additional 50,000 families, no? From Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Ecija na nadagdag doon sa mga apektadong communities natin.
0: Well, ASEC, ilang linggo na po itong nangyayari. Ngayon, seems like there's no sign na titigil ito anytime soon. Kamusta ho ang resources ng pamahalaan ng OCD sa ngayon?
2: Oh, okay pa naman, sapat pa po. We have enough resources available, both food and non-food. Yung DSWD natin, meron pa pong maraming food items. Ang kailangan lang natin ngayon, ang challenge ay paano i-replenish yung mga naka-preposition na kasi nagamit na yon. So we are planning na, no, on doing the augmentation. Siguro upain lang natin tong ulan, but we are making sure na ready na yung helicopters natin, mga truck na pwedeng bumiyahe kaagad pag once kumanda na po yung panahon para maka-replenish tayo kaagad.
0: Well, Asek, may panawagan po ba kayo sa mga kababayan nating maaaring maapektuhan ng hazards na dala nitong patuloy na pag-ulan?
2: Oo, ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, no? So continue to monitor and cooperate with your local government units sa inyong mga barangay at sumunod po sa mga abiso, no? Kung kailangan lumikas tayo or mag-stay muna sa ating mga tirahan para po sa safety na rin natin ay gawin natin. Ipagpaliban na po natin yung mga unnecessary na mga movements kasi hindi po talaga maganda ngayon at lumabas. At, nakita naman natin dito sa Metro Manila, ang dami pong lugar na flooded at medyo heavy po ang ating traffic, no? Mabagal po ang takbo ng mga sasakyan ngayon.
0: Okay, maraming salamat po, Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Asek Rafi Alejandro.
3: Two Filipino sports champions shared a special moment in New York. Nakita sina tennis star Alex Ayala at NBA champion Jordan Clarkson bago ang US Open singles tournament. They talked about their Filipino roots and representing the country with pride on the global sports stage.
4: I wear my culture on my sleeve. I'm sure you can understand, and it like brings so many people together. Like, it's crazy that I'm meeting you and how people can connect through culture and just nostalgia. I think it's a really powerful thing.
3: In a separate Instagram post, Clarkson shared a photo with Ayala with a caption that read, and I quote, "Keep being special, twin. Good luck." Yan ang message of support ng former Gilas player kay Alex as she heads to the US Open facing Mary Stoyana in the first round. One Filipino player stepped up when it mattered most to help lift Gilas Pilipinas to a crucial win in the 2027 FIBA World Cup Asian Qualifier. Nakaabang naman ngayon ang team sa susunod nilang laro while monitoring Carl Tamayo's condition following his ankle injury. Alamin natin ang iba pang detalye sa Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez.
5: Hindi pa rin tiyak kung makakalaro si Carl Tamayo bukas kontra Iran para sa Gilas, Pilipinas. Nagtamo ng sprained ankle si Tamayo sa dramatikong 82-81 overtime win ng Pilipinas kontra Jordan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagmumonitor sa kanyang injury. Nakapag-ambag si Tamayo ng 8 puntos bago napilitang umalis dahil sa injury. At kung hindi siya makaka-recover sa oras, nakaabang pa rin bilang posibleng pamalit sina Justin Arana at RJ Abarrientos. Pero habang hinihintay ang sagot sa kalagayan ni Tamayo, may isa pang malaking positibong naiwan sa panalo kontra Jordan. Si Kevin Kiambao. Matapos sa matinding comeback ng Gila, si Kiambao ang bumitaw ng go-ahead 3-pointer, may 11.7 seconds na lang sa overtime. Ibinigay nito sa Pilipinas ang 82-79 lead at naglapit sa panalo matapos pumasok ang tira. Halos hindi raw maipaliwanag ni Kiambao ang nararamdaman.
6: I mean, for me, so you know, hindi ko masabi yung feeling ko nung message ko yun. We need one stop pass in 11 seconds lang third of chance.
5: Pero walang panahon para magdiwang. Alam ni Kiambao na may isang kailangang panalo pa ang Pilipinas. Si Kai Soto naman na nagbigay ng final defensive blow matapos upalpalin ang potential game-winning attempt ni Abdullah Olajuwon. Nagtapos Kiambao na may 14 points pero mas malaga sa numero ang kanyang pagiging handa sa pinakamalaking sandali ng laro. Sa pagliban ni Justin Brownlee, si Kiambao ang isa sa mga Pinoy na nagpakita na may kaya ring humawak ng big shot. Naputol ng panalo kontra Jordan ang apat na sunod na pagkatalo ng Gilas at nanatiling buhay ang World Cup Qualification Campaign. Pero hindi pa tapos ang trabaho dahil sa Linggo, Iran naman ang haharapin ng Pilipinas At habang hinihintay kung makakabalik si Tamayo, isa sa mga manlalarong maaaring muling tawagin para sa big moment ay si Kiambao. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
0: Apat na titulo ng lupa sa umano'y illegal reclamation sa Taguig. Fraudulent daw ayon kay Senador Ping Lacson. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check muna tayo ngayong Sabado. Sa EDSA Mega Mall, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Apat na parcel ng umano'y illegal na nireclaim na lupain sa Taguig City ang natukoy na may mga titulong fraudulently issued. Ayon kay Senator Ping Lacson, umaabot sa higit 38 hectares ang umano'y kabuuang lawak ng lupang ito, habang may apat pang walang nakatalang titled lots sa digital files ng Land Registration Authority. Pinasusuri na ni Lacson sa LRA ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo para matukoy kung paano umano ito nakuha at kung sino ang maaaring managot. Isusumite rin sa Ombudsman Fact-Finding Team ang mga natuklasan para sa karagdagang investigasyon. Wala pang pahayag ang Taguig LGU sa ngayon, pero una nang itinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang umano'y anomalya sa Taguig Reclamation.
1: May pananagutan pa rin ang contractor ng bumuhong 9-story condominium sa Angeles City, Pampanga. Pinaninindigan ng DOLE ang 11.49 million pesos labor liability at administrative fines laban sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation at Ernest Jackson Lim. Kasama rito ang 1.17 million pesos unpaid wages at iba pang benepisyo ng mga manggagawa at 10.32 million pesos na multa dahil sa malulubhang paglabag sa occupational safety and health standards. Ayon sa DOLE, patuloy at sinadyang hindi raw sinunod ng mga respondent ang mga pamantayan sa kaligtasan, kabilang ang hindi pagbibigay ng personal protective equipment at kakulangan sa safety officers at first aiders. Gumuho ang condominium noong May 24 na ikinamatay ng 30 katao. Kailangan bayaran ng respondents ang halaga sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng resolution. Para bigyan tayo ng update kaugnay sa sama ng panahon, makakausap natin si DNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, habagat pa rin batong nararanasan natin ngayon o bagyo na bato?
2: Sa ngayon, Ivy, meron tayong minomonitor po na low pressure areas, no, dalawa sa labas ng ating area of responsibility. Yung isa na dyan ay nasa 615 kilometers north-northeast ng Batanes at malitan chance na maging isang ganap na bagyo or pumasok muli ng ating area of responsibility galing po siya sa loob. Habang yung isa naman ay nandito sa may silangan po ng extreme northern Luzon, which is 1,555 kilometers east, at posibleng pumasok ng ating powers sa susunod po na 24 oras at mataas din ang chance na by tomorrow ay ito'y maging tropical depression na or mahinang bagyo at tatawagin po natin sa local name na Pilando. Kaya yung nakita nating track nito ay mananatili lamang sa hilagang bahagi ng Philippine Sea patungo dito sa may Ryukyu Islands at Taiwan at hindi po magdala landfall sa Philippines. So ang nakaka-apekto at nagpapaulan pa rin po sa ating bansa ang southwest monsoon or hanging habagat na pinalalakas nga nitong dalawang weather disturbances. So asahan pa rin po hanggang sa mga unang araw po ng Setyembre meron pa rin tayong habagat habang nandito pa rin sa may Philippine Sea or sa may silangan ng bansa yung ikalawang weather disturbance at potentially nga na magiging bagyo. So asahan po natin, pinakamataas ang chance ng ulan sa susunod na 24 oras dito pa rin sa kanlurang bahagi po ng Luzon, which includes Metro Manila, ngayon din po ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, hanggang dito po sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Madalas ang malalakas ang mga pag-ulan at posible pa rin magdulot ng malawak ang pagbaha at pagbuho ng lupa habang ang natitirang bahagi ng Luzon plus Western Visayas and Negros Island region. Asahan din po ang mataas na chance ng ulan sa susunod na 24 oras. Generally, mga light to moderate rains naman. Habang ang natitirang bahagi ng Visayas plus buong Mindanao ay partly cloudy to cloudy skies at meron lamang chance na mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. So asahan pa rin po yung mga heavy rainfall warnings na magpapalabas pa rin po tayo hanggang sa matapos ang long weekend. Pinag-ingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa potensyal na mga pagbaha, pang-apaw ng mga kailugan at pagkuho ng lupa. At yan muna ang napapanong balita ngayong Sabado. Balik sa iyo, Ivy.
1: Maraming salamat, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Inaabangan ang posibleng pagtaas pa ng alarma sa Marikina River dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng pag-ulan. Kumuha tayo ng update kay Charmaine Abong, nag-uulat ng live mula Marikina. Charmaine, ano na ang latest dyan?
3: IV, dulot nga ng malakas at pabugso-bugsong ulan na naranasan maghapon dahil sa epekto ng habagat, umapaw na ang Marikina River at umabot na hanggang dito sa Bayan Access Road itong ilog. Mag-aalas 2 ng hapon ang iakyat ang ilog sa second alarm matapos umabot sa lampas 16 meters ang level ng tubig. At sa mga oras na ito, as of 6 p.m., tuloy-tuloy na tumataas at umabot na sa 17.3 meters ang level nitong Marikina River. Kaya ilang mga residente sa mababang lugar dito sa lungsod ang nag-evacuate na rin. Samantala, ilang lugar naman ang lumubog sa baha sa ilang pang bahagi ng Metro Manila. Pinakamalalang baha ang naitala sa Quezon City kung saan nagpatupad na ng forced evacuation sa ilang bahagi ng lungsod. Lampas tao ang baha sa bahagi ng Barangay Siena at sa NS Amoranto, sa Barangay San Antonio at Barangay Del Monte. Abot dibdib na baha naman ang naitala sa ilan pang barangay tulad sa Apolonio Samson, Damayan, Katipunan at sa Barangay Doña Imelda. Hindi rin nadaanan ng mga sasakyan ng ilang bahagi ng Araneta Avenue dahil sa mataas na tubig. Abot tud naman ang baha sa Barangay Zapote sa Las Piñas City at Chino Roses sa Makati City na hindi nadaanan ng light vehicles. Samantala, binahari ng ilang kalsada sa Valenzuela, Mandaluyong, Parañaque, Manila, Malabon, Caloocan, Marikina at Pasay na karamihan ay passable pa sa lahat ng uri ng sasakyan. Samantala, ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, nakararanas pa rin ng red rainfall warning ang buong Metro Manila at karatig lugar. Dito sa aking kinatatayuan, apaw pa rin itong ilog dito at wala na rin mga sasakyan na dumadaan sa bahaging ito ng Bayan Access Road. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad dahil may ilang mga residente din ang nagbabantay dito at tinitignan nga itong level ng tubig. Sa mga oras na ito,

0: Ito bahagyang humina yung ulan na nararanasan dito sa bahagi ng Marikina River. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ive.
1: Alright, doble ingat sa inyong team dyan. Maraming salamat, Charmaine Abong, live mula sa Marikina. Sa Benguet, hirap ang mga motorista sa biyahe dahil sa putik, makapal na hamog at pagguho ng lupa dahil pa rin sa sama ng panahon. Ang iba pang detalye sa Agenda Weekend Report ni Alex Asalit.
2: Pahirapan ngayon ang biyahe ng mga motorista sa sinking area sa Pilando, Lenggawan, Bugyas, Benguet. Mahigit isang oras ang inaabot ng ilang biyahero dahil sa mabigat na daloy ng trapiko sa apektadong bahagi ng kalsada. Kasabay nito, nararanasan din ang zero visibility sa lugar na lalo pang nagpapahirap sa pagmamaneho, partikular pagsapit ng gabi. Dahil sa pabugsubugsong pag-ulan, lalo pang naging maputik ang kalsada na nagdagdag hirap sa mga motorista. Isang motorista pa nga ang natirikan habang binabagtas ang sinking area. Makikita sa video ang hirap nitong mapaandar ang kanyang motorsiklo dahil sa putik, dahilan upang kailangan niya pa itong itulak. At hindi sa kalayo ang bahagi ng Benguet, iba namang epekto ng panahon ang bumungkad sa mga dumaraan. Kapansin-pansin ang mga nagyelong paningin na repolyo dahil sa malabig na temperatura sa kahabaan ng kalsada sa Bacon, Benguet. Samantala, pinag-iingat din ang mga motorista sa kahabaan ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet matapos ang pagguho ng lupa at mga bato sa lugar. Sa video na ibinahagi online, may kitang rumaragasa ang putik sa bahagi ng Marcos Highway lampas ng Wilcon Depot. Nangyari ang landslide kahapon, dahilan upang muling paalalahanan ang mga motorista na maging maingat sa pagdaan sa apektadong bahagi ng kalsada. Magdabagang ulan din ang nararanasan sa Baguio City, pero hindi ito alintana para sa mga turista.
3: Okay naman, na-manage naman yung expectations kasi from Bulacan, rainy season na talaga, bagyo, baha, but less naman yung rain dito over sa Manila and saka sa Bulacan. So far, dumating naman kami ready, bagyo ready, pero enjoy naman din.
2: Bumalot naman ang makapal na hamog sa ilang bahagi ng Baguio na nagbigay sa lungsod ng misty o folklore-like na tanawin.
4: Sa patuloy na pabago-bago kondisyon ng panahon, pinapayuhan ng mga residente at motorista na maatiling mag-ingat, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng pagguho, padudulas na kalsada at mababang visibility. Para sa Agenda Weekend, Alex Asalil, Binanayan News Channel, Baguio City.
5: Hindi lang hilagang bahagi ng Luzon ang apektado ng matinding pag-ulan. Sa Bacoor, Cavite, may hinaing ang ilang motorista na sa naging pagbaha dulot ng habagat. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal, nag-uulat live mula sa Bacoor, Cavite. Jill?
6: George, matapos nga ang ilang minutong pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Bacoor, Cavite, ay bigla namang tumaas din ang tubig baha. At George, maraming motorista ang naantala sa pagbiyahe at na-stranded. At yung ibang mga residente dito ay dahan-dahan sa pagtawid, lalo na sa mga bahaging binabaha. At George, ilan sa mga bumabiyahe pa rin ang patuloy ang isang tricycle driver na aniya wala rin raw siyang pasahero kapag tuluyang bumabaha.
7: Ulan yan, ma'am, na ba? Wala talaga gano'ng nalabas na pasahero namin. Yun talaga ang epekto ng pasahero namin. Kasi hindi talaga sila naglalabas kasi dito. Baka nga itong kanto namin.
6: Abala at perwisyo naman para sa mga residente ang paulit-ulit at madalas na pagbaha.
8: Sobrang grabe po kasi sobrang taas ng baha. Napakahirap pong sumakay, lalo na po sa mga bata.
9: Sobra-sobra po ang hirap. Doble pa sakit. Eh, galing pa na ako kayo magpatsikap ng aking asawa. Eh, sana masolusyonan to.
6: May mga residente ring tila pinaparinggan ang flood control projects.
10: Medyo abala talaga kasi 5 minuto pa lang eh. Bumabaha na dito sa Cavite, sa area na to, dito sa Bacoor. Siyempre, mamamaya kami, concerned kami about sa mga bagay-bagay dito, lalo na ito, baha. Talagang nakaka-permisyo eh.
6: Sa kabila ng pagbaha, patuloy pa rin ang paggalaw ng mga sasakyan bagamat mabagal ang usad sa ilang bahagi. Habang patuloy ang pag-ulan sa ibang bahagi ng Cavite ngayong hapon, nananatiling mataas ang panganib ng pagtaas din ng tubig. George, sa kasalukuyan kung makikita mo dito sa kilikuran, may mga ilan nga na nag-i-enjoy sa pagliligo-paligo dito nga sa tubig baha. Ngunit ayon naman sa isang residente na ating nakausap kanina na matagal nang naninirahan dito sa Bacoor,

0: Pinapaasal ang umano ng Office of the Ombudsman ang taong bayan kaugnay ng pagkapakulong sa mga big fish ng flood control scandal. Ayon kay Attorney Jesus Falces, dahil sa maagang pag-aanunsyo ng mga detalye hinggil sa mga inilulutong kaso, tila natitimbrehan na raw ang mga sangkot na umeskapo.
1: Isang sa problema ng Office of the Ombudsman at ng Administrasyong Marcos ay ang gawaing pag-aanunsyo ng maaga kahit hindi pa tapos ang imbestigasyon. Yan ang pagkakasundo ng mga abogadong nasa magkabilang paksyon ng politika, sin Attorney Paolo Panelo, isa sa mga abogadong ni Vice President Sara Duterte at ang political commentator na si Attorney Jesus Falces. Kaugnayan ang paglilinaw ng ombudsman na ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na Davao ang epicenter ng flood control projects bago umupo si PBBM ay hindi naman daw nangangahulugang korupsyon ang tinutukoy niya.
2: Mag-a-announce muna siya ng sasabihin niya na kunyari sama na natin si Martin Romualdez dito, 'di ba? Parang they will go after Martin Romualdez, he is the mastermind, yes, whatever.
3: Exactly what I meant.
2: Pero hindi pa tapos yung investigation, 'di ba? So nasabi mo na 'yun eh. So hahanapin mo ngayon yung ebidensya na magkokonekta doon sa sinabi mo.
1: Pati raw ang pangulo, ganito rin kung mag-anunsyo.
2: Sabihin niya, mahiya naman kayo, di ba? Flood control, corruption, blah, blah, blah. Eh kung hindi niya muna in-announce, tapos patago yung investigation, tapos ang first labas niya is, eto na, nahuli na namin.
1: Paliwanag ni Panelo, sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, binibigyang libre lang ng administrasyon ang targets ng mga investigasyon na maghanda sa inaanunsyong kaso laban sa kanila. Tugon dito ni Falces,
4: it might give people a chance to flee. If not correct, flee, correct. And we're not saying they're guilty eh. Yes, pero yes. Generally, that's the perception of normal people na may nag-announce, kakasuhan, or investigate, tapos biglang aalis, mag-aabroad, etc.
1: With all due respect, Anya, sa ombudsman, pinapaasa raw ni Remulla ang taong bayan ayon kay Falces. Halimbawa raw, ay ang hindi pa rin makitang malalaking isda ng publiko na mananagot sa flood control scandal at ang pagsambit ng Pangulo na maraming magpapasko sa kulungan noong nakaraang taon. Dagdag naman ni Duterte allied lawyer Jimmy Bondoc, magiging kapanipaniwala ang ombudsman kung may sasampahan ng kaso na kaalyado ng administrasyon. And to this, hirit ni Falces, hindi lang daw si dating Senador Bong Revilla.
0: Matatanda ang hinamon ni Congressman Pulong Duterte si Remulla na bago ideklarang epicenter ng flood control projects ang Duterte administration doon, silipin muna ang DPWH records at huwag padalos-dalos sa pagbibitiw ng mga salita.
5: Masyado raw mabait ang mga korte sa bansa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, meron daw kasing na-convict na pero pinayagan pa ring makapagpiansa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni John Rez Calata.
6: Pinuna ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang hudikatura dahil sa pagpapahintulot ng mga korte sa bansa na pagbigyan ang hirit na piansa ng mga convicted na sa mga kaso.
7: Ang problema, medyo sobrang bait ng korte at hindi ginagawa yung trabaho na ipukulong yung dapat ipinakukulong.
8: While waiting
7: grant
8: for...
7: Grant sila ng grant ng bail eh.
8: While waiting
7: ang baba pa ng piyansa.
9: Oo.
7: Dapat kasi dyan, pagka na-convict na yung tao at talagang nag-petition for bail, ang bail should be set. If ever, no? Kung i-grant mo yan at the cost of damage na ginawa ng tao.
6: Sinabi ito ni Remulla sa kanyang radio program matapos kwestiyonin ni Akbayan Party's Representative Chel Diokno sa budget hearing ng ombudsman kung may ginagawa bang paraan ang tanggapan para maisilbi ang sentensya sa mga convicted sa kaso. Paliwanag ni Remulla, ang trabaho ng ombudsman ay maglatag ng mga kaso, mangalap ng mga ebidensya at iakyat ito sa husgado. Kaya naman ipinanawagan ng anti-graft body sa kataas-taasang hukuman na bantayan ang usad ng mga kaso sa bansa.
7: Kaya sana, the Supreme Court, of course, no, mga kaibigan natin yan, should police
9: their own
7: the judiciary properly. Talagang bantayan nila lahat yan.
9: Tama.
7: And set deadlines.
6: Ipinunto ni Remulla na marami namang nahahatulan sa mga korte pero pinahihintulutan lang makapagpiansa ang mga ito na nagiging dahilan ng pagkakabinbin ng kaso sa loob ng matagal na panahon. Dahil dito, pinaiimbentaryo na ng ombudsman ang lahat ng mga convicted na ng Sandigan Bayan at kung sino ang nagpahintulot sa piansa ng mga ito. Para sa Agenda Weekend, John Rizcalata,

0: special elections matapos ang pagkatanggal sa pwesto ni dating Congressman Kiko Barzaga. Alas 5 pa lang ng madaling araw, mahaba na ang pila ng mga botante, kabilang ang mga senior citizen at persons with disability o PWD na dumalo para gamitin ang kanilang karapatang bumoto. Pero may hinaing sila kaugnay ng aberya.
1: PWD ako, may cancer ako. Kahapon lang ako kinimo. Bagyo, alas 5 nandito na kami para bumoto. Anong oras na? Magdadalawang oras na kami dito. Sasabihin nila dito sa akin, wala ako sa listahan, inactive ako. Paano ako magiging inactive? Eh, tuwing butuhan, nandito ako. Kung papayag ako na inactive ako, hindi ako makakaboto ngayon. Sa susunod na butuhan, ganun pa din, wala ako sa listahan. Hindi pwede yun. Napatulungan nila kami.
0: May mga nagpaabot din ng mensahe para sa sino mang magwawagi at uupo sa pwesto.
2: Sa mananalong congressman dito sa Dasmariñas, kinakailangan na maiputupad ang mga kinakailang batas para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Dasmariñas City. No? Lalong-lalo na sa kapakanan ng mga nakakatanda at maging sa mga benepisyong pangkalusugan, panglipunan at pangkabuhayan.
0: Samantala, sa gitna ng mga tanong at pangamba sa posibleng dayaan, nagbigay din ng pahayag si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ukol sa issue.
3: Ang katotohanan po, bago po dumating ang mga election returns dito sa canvassing area, alam na po ng lahat kung ano ang boto na nakuha ng mga kandidato sa bawat presinto. Bakit? Pinapaskil po kasi ang isang kopya ng election returns. Number one. Number two, binibigyan po kasi ng kopya ng election returns yung mismong dominant majority party, dominant minority party. Kahit po ang NAMFREL at PPCRB ay meron po silang kopya.
0: Aniya, imposible pang may makalusot na dayaan sa higpit ng proseso ng manual counting. Na-expel si Barzaga nitong Hunyo sa Kongreso, kaugnay ng umano'y disorderly behavior niya sa Kamara. 5 ang kandidatong pagpipilian ng mga taga Dasmariñas. Kabilang diyan ang ina ng dating kongresista na si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
4: Imbis na tulong sa search and rescue, specialized technical help ang kailangan umano ng Nepal. Kasunod ng flash flood ay kinasawi ng higit 600 katao. Alamin natin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Jillian Jeronimo.
5: Umabot na sa higit 626 ang nasawi at halos 3,000 ang nawawala pa kasunod ng mudslides at flash floods sa Nepal. Pero pansamantalang sinuspindi ng bansa ang search and rescue efforts nito dahil sa malakas na ulan. Patuloy pa rin naman ang pagtugon ng international community sa malawakang pinsalang idinulot ng baha sa Nepal.
6: Our Undersecretary General for Humanitarian Affairs, Tom Fletcher, said today that humanitarians are moving at speed to save lives. We and our partners are working alongside the authorities in Nepal to scale up distribution of food, shelter, and healthcare, and other critical supplies. Our emergency, Tom Fletcher, said that he remains in close contact with our teams in the region, as well as the Chinese and Nepalese authorities, having expressed our commitment to support operations in China if requested to do so.
5: Pero ayon sa ilang Nepal officials, pinaka nangangailangan sila ng specialized technical help mula sa ibang bansa. Kabilang na dito ang pagsasaayos at pagbubukas ng transport at communication services, pagkilala sa mga bangkay, DNA testing at pag-iimbak ng mga labi. Ayon sa Finance Minister, tinatayang aabot sa 4 hanggang 5 bilyong dolyar ang kakailanganin ng Nepal para sa reconstruction. Katumbas yan ng 1/10 ng ekonomiya nila. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang 2 glacial lakes na maaaring magdulot muli ng baha. Para sa Agenda Weekend, Jillian Jeronimo, Billionaire News Channel.
7: 8 Filipino films are now in the running to represent the country at the 2027 Oscars. Kasama sa shortlist ang 58th, Filipiniana, Quezon, Sisa, All the Things I Leave You, I'm Perfect, Manila's Finest at Silenced Nights. Pipili ang National Selection Committee ng official entry ng Pilipinas para sa Best International Feature Film category ng Oscars. Iaanunsyo ang mapipiling pelikula sa September 4 sa opening ng Philippine Film Industry Month.
8: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ivy Reyes.
7: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
4: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may angulo at ang balita, My Agenda.

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titik at galawang di nagbabagoy iyong pananaw.
2: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Bart Batiste. Those stories and more on Agenda North America.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ng mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Kaugnay ng BARM election, makakausap natin mula sa linya ng telepono si Basilan Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Magandang gabi, Vice.
2: Yes, magandang gabi po. Good evening.
1: Good evening. Kumusta po yung mga paghahandang ginagawa natin kaugnay ng election security dyan sa inyong lalawigan?
2: Well, ang kwan naman yan, normally, ang nag-uusap sa security aspect is yung kwan, yung security sector, which is yung Army at saka yung PNP in coordination with COMELEC.
1: Mm-hmm.
2: Of course, yung support din ng mga local governments, lalong-lalo na itong first na election ng BARM, medyo, alam mo, binabantayan ng lahat.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nga ito yung kwan, isang bagong election ito sa autonomous region.
1: Mm-hmm. Vice, ano po ang pakiramdam na sa wakas matapos ang ilang taong pagkakabinbin, matutuloy na itong parliamentary election sa BARM?
2: Well, excited lahat kasi siyempre magkakaroon na ng tunay na representative yung sa parliament ng BARM. Tapos yung participation ng tao para pumili ng leader nila.
1: Mm-hmm.
2: So, relatively, ina-expect ng mamayan ng Bangsamoro na sana magkakaroon ito ng magandang resulta at makakapili sila ng tunay na leader para magre-represent sa kanila.
1: Mm-hmm. Diyan po sa inyong lalawigan, mga ilang representante po ang kakailangang ma-elect para sa Basilan?
2: Yung sa amin is apat na district mm-hmm. po. Apat na district. Of course, yung party list. Depende siyempre yung result ng votes ng Basilan.
1: Ayan. Pero kumusta po sa ngayon, sa kasalukuyan, dalawang linggo o mahigit dalawang linggo bago ang halalan, kumusta po ang peace and order dyan sa Basilan sa ngayon?
2: Well, in relation sa election, so far wala pa namang incidents
1: mm-hmm.
2: na pwedeng i-correlate sa yung election violence.
1: Mm-hmm.
2: At lahat naman ng party ay ito freely nakakaikot sa buong lalawigan ng Basilan.
1: Mm-hmm.
2: And kahit sa part ng security sector, binibigyan na assurance no na magiging peaceful and honest yung election sa Basilan.
1: Mm-hmm. Yung ongoing na pangangampanya, okay, wala namang mga untoward incidents?
2: Tuloy naman. Mm-hmm. Lahat ng parties, maging yung mga sectoral groups,
1: mm-hmm.
2: yung iba't ibang partido, freely umiikot sa Basilan. At so far, wala namang anything na related na pwedeng matawag mo. May semblance of yung insecurities doon sa area. So, yung reality is yung iba't ibang partido, halos laman umiikot sa buong BARM. Eh. And
1: mm-hmm.
2: particularly sa Basilan po, halos lahat ng munisipyo inikutan din ng iba't ibang partido.
1: Mm-hmm. Pero so far, kumusta ang wala bang mga security threats sa ngayon, mga banta sa seguridad? Sa pangangampanya at maging sa September 14.

0: 2018 na parliamentary elections?
1: So far, Dexter, walang kwan. Ano? Kasi ako, umiikot ako dahil siyempre may mga tinutulungan kong candidates at of course, member ako ng isang party.
0: Mm-hmm.
1: So, kahit nasabihin natin hindi ako yung candidate, umiikot pa rin ako para at least supportahan yung candidates ng partido namin.
0: Mm-hmm.
1: At halos ng munisipyo naman, iniikutan ko. So, wala namang anything set. In fact, bukas, by Monday, baka pupunta ako sa dalawang munisipyo. So far, wala naman. Walang kwari.
0: Puntahan naman natin ang estado ng ating mga kababayan dyan sa Basilan. Kumusta po yung estado ng hanap buhay, mga livelihood programs para po sa mga Basilenyo?
1: Well, ang probinsya kasi basically ang economic base niya is agricultural fisheries.
0: Mm-hmm.
1: And yung lalong-lalo na noong panahon na ako yung governor, in place namin yung rubber, yung coconut industry namin, kahit nasabihin natin tinamaan ng coconut sa infestation noon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung rubber industry namin na naayos naman namin kahit may problema. Mm-hmm. And comparably, before ako nag-assume na governor noong 2016, alam naman natin lahat, Dexter, kung ano yung Basilan.
0: Mm-hmm.
1: At kung ano yung naririnig natin and actual na experience natin. So far naman sa ngayon, relatively, na matatawag natin na yung security sa economic activity ng tao, tuloy-tuloy naman. Lalong-lalo na yung sa fishery sector namin dahil strictly kinakampaign namin yung illegal fishing at saka encroachment ng mga big fishermen sa municipal water. So nagkakaroon talaga ng impact yung program na yun at nagkakaroon ng quality effect doon sa economic activity ng mamayan ng Basilan.
0: Opo. Kumusta naman po ang turismo, ang takbo ng local tourism at investment opportunities sa lalawigan? Kasi pag sinasabi mo kasi Basilan, Vice Gov, iba yung, alam mo, dahil doon sa mga nangyari siguro ng mga nakaraang taon. Pero lately, mga ilang taon nang nangyari, ay nakaraan medyo hindi na nagiging headlines ang lalawigan sa mga karahasan.
1: Well, of course, yung transition, yung recognition, at saka yung perception, lalong-lalo na yung tagalabas, hindi agad-agad kasi yung adaptability at saka yung acceptability ng mga tagalabas.
0: Mm-mm.
1: Dahil siyempre sa matagal na panahon, ganun yung impression.
0: Correct.
1: But comparably before, may mga ilan, lalong-lalo na yung mga na-expose na sa area, na-appreciate naman nila yung difference noon at saka yung ngayon.
0: Oo.
1: Malayong-malayo na.
0: Oh, isa sa mga pinagmamalaki ng Basilan, yung mga nagsasarapang seafoods nyo po dyan sa lugar. Oo.
1: In
0: isa
1: fact,
0: sa mga dinadayo.
1: Ang barm area po, lalong-lalo na yung island provinces, maganda po yung production ng yung mga quality ng isda, yung iba't ibang klase ng isda.
0: Mm-hmm.
1: Tapos marami na kasing mga development actually na sa engagement ng mga tao, nagkakaroon na rin ng iba't ibang activities. So yung kung ano yung noon naiiba na sa ngayon.
0: Tayo naman po yung natutuwa sa mga ganong pangyayari na at least nakikilala na rin pati yung turismo diyan sa Basilan. So ano pa po yung mga priority project po ninyo at vision po ninyo para sa lalawigan?
1: Dati kasi Dexter yung nung governor ako, di ba pinapunta ko si presidente noong 2023-24
0: yata.
1: No, isa sa campaign ko at that time is yung Salus Firearm. Kwan kasi ito, in parallel doon sa peace process with MILF habang may decommissioning. So gusto ko rin yung other sector, magkakaroon na rin ng yung realization at saka may program na nakatutok sa kanila.
0: Uh-oh.
1: Para at least yung totality ng direction ng peace and order at saka yung peace and security.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang yung peace process ang nagko-contribute kundi yung other aspect. At saka yung ibang sector, nakakatulong din no, na magiging part doon sa overall situation.
0: Ayun.
1: So yung saldo volume noon, yung small and light weapon program, ang tinarget ko kasi actually is sana hindi masamang mangarap na wala nang barilan, wala nang namatay sa baril.
0: Mm-mm.
1: At saka hindi na nagagamit sa kalokohan. So ang nung pagpunta kay presidente noon at that time mahigit 1,000 yung sinira naming baril noon
0: at least ngayon naging katotohanan na yung mga pangarap nyo noon para sa isang
1: so far may mga signs, may mga significant na changes at saka hindi lang yung taga-Basilan yung nag-appreciate nito kundi yung mga taga-labas din
0: na bumibisita diyan. Pero wala pang direct flight diyan sa Basilan po, Vice
1: Governor? So kasi ang kwan kasi ano,
0: by sea pa rin ang
1: kasi yung Roro, yung ano ito, yung Fastcat, yung Fastcraft din. Marami namang biyahe na kwan. More or less kasi mga 1 hour lang yan.
0: Oo, mabilis lang.
1: Pero
0: din.
1: Ang kwan kasi, pinaplano na rin namin. No? May tapos na feasibility studies sa funded Dunbar. So gagawa na rin namin ng airport sa Lamitan City. No?
0: Yung
1: kwan. Ang isang inayos lang kasi namin ngayon, Dexter, is yung power. Eh. Kasi alam mo na yung Spag area, yung island provinces, di ba?
0: Problema talaga ang kuryente.
1: So, kinakausap ko yung Minda, si Secretary Leo Magno, yung possibility ng submarine cable na i-connect na sa national grid yung power ng Basilan dahil malapit naman ito sa mainland.
0: We look forward sa mga ganyang kaganapan dyan sa inyong lalawigan. Maraming salamat po, Basilan
1: thank
0: Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Magandang gabi.
1: Thank you very much, Sam. Magandang gabi po.

0: This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
1: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
2: My name is Dinton Hill.
3: Steve Angels, the movie guy.
4: I'm Cheryl Pixia.
5: Rowena Papasin.
6: Dick Villanueva. I'm Kevin Manalo.
7: Camila Iman.
8: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
1: BNC International Correspondent is everywhere.
9: Sa edad na 26, siya ang tinuturing na pinakabatang gobernador sa buong bansa. Mula sa pagiging municipal councilor, naging ex-officio board member at regional president ng Philippine Councilors League Eastern Visayas Chapter bago na halal bilang gobernador ng Eastern Samar. Ngayon, bilang Gen Z, nakatutok siya sa pagpapaunlad ng kabataan, paglikha ng mga proyektong nagpapasigla sa ekonomiya, pagpapasigla.

0: Yan din ako eh. Alam mo yung kapag ano po, magsumbong ka sa teacher, magsumbong ka sa principal, malaman lang yan ng mga peers mo, malaman ng other students, parang mas lalo kang
1: ibubuli.
0: Mabubuli, mas lalo kang ano, ito-target, di ba? So now we're making a system wherein we have an anonymous bullying parang complaint, no, na pwedeng mag-send doon ng reports of bullying.
1: Ayun.
0: Parang online, ano siya, online complaint desk for bullying. Na anonymous. So we won't track who you are kung magsusumbong ka man. But of course, we'd want to know kung anong detalye ba nang nangyari. Kahit di ka naman mag-mention ng, you know, pangalan mo. Pero sabihin mo yung school, ganito, ganyan. Para informed kami and we can look into it. Eh. Not us directly, pero yung DepEd will help us intervene with the situation.
1: Mm-hmm. Isa din sa mga prioridad ng inyong administrasyon, yung mga economic-driven projects. Ano po yung mga proyektong inaasahan po ninyong maglalatag ng mas maraming trabaho at investments dyan sa Eastern Samar?
0: Well, first po, Sir Dexter, meron kami pong una, tinututukan natin yung mga estudyante natin na syempre magkaroon sila ng opportunity makapagtapos. Magkaroon sila ng, well, you know, a degree or not even a degree, a certificate sa TESDA. Kasi magtatayo po kami ng, ano eh, ng TESDA school sa province namin. Nagkaroon lang kami ng konting delays, but we're putting up one that will be operated, no? Well, by the province, but with the help of TESDA, of course. Also, meron kasi kami, marami po kasi kami dito mga, ano, mga small businesses, SME, yung mga MSMEs, mga ganyan, na nagninegosyo pero ngayon nahihirapan with DTI kasi mga hindi pa sila FDA approved. Wala silang mga areas kung saan pwede mag-process ng pagkain, process ng kanilang produkto. So also, yun yung gusto namin matulungan sila. Mag-set up kami ng places wherein may processing area sana ang aming mga MSMEs na kumbaga nangangarap na mapunta yung kanilang produkto outside the province of Eastern Samar.
1: Oo. Pag-usapan naman natin, Gov, yung may kaugnayan sa kalusugan ng inyong mga constituents dyan sa Eastern Samar, paano po ninyo na ilalapit sa mga tao, sa inyong mga constituents, yung mga libreng serbisyo ng gobyerno? Tulad rin ba, sabihin natin yung mga libreng bakuna sa mga bata.
0: Yes po. Actually, ngayon po, meron po tayong pagtutulungan kasama ang Department of Health. Kasi binubukas po nila ngayon yung event, no, parang program and activity nila na pagbakuna kontra measles at saka rubella. At actually, natutuwa ako kasi leading ang Eastern Samar, no, sa buong Eastern Visayas sa lahat ng pag-vaccinate na ito. Libre po yung vaccine para po sa mga bata. Kasi syempre gusto natin matugunan yung mga ganyang concerns. At saka ano po, yung Eastern Samar Provincial Hospital, isa po yan sa pinakamatandang hospital dito po sa Samar Island, not just Eastern Samar.
1: Oh, bilang
0: nagawa niyo po yung hospital, hindi pa po province ang Eastern Samar. Oh. Samar Island pa lang siya. So ngayon, we are allocating a huge amount. It's almost 500 million para major rehabilitation and repair for the Eastern Samar Provincial Hospital.
1: Oh, good luck dyan sa inyong mga endeavor. Pero Go, bilang isang Gen Z governor, paano po ninyo binabalanse yung pagiging batang leader, yung mga makabagong ideya dun sa mga karanasan ng mga nakatatanda at mas matagal nang nagsilbi sa gobyerno?
0: Actually, I think maganda nga na may opportunity na merong Gen Z leader. I think we see the trend of a lot of politicians, you know, they're getting younger at age. And it's just a different perspective at things. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ako young pa ako. Diba? Sabi niyo po, ako yung youngest governor, 26. Mm-hmm. I have the energy to go around, to go to the grounds, visit mismo yung mga barangays, mga liblib na areas to the peripheries. No? Because we want to see what their situation is. Eh. Ano ba talaga yung nangyayari on the ground?
1: Mm-hmm.
0: Diba? And now that we still have the vigor, the energy to do it, magandang makita natin yung first-hand experience, diba? Kung ano ba talaga yung kailangan para direkta yung tulong na pwede natin magbigay. And I think it goes a long way. Eh. Makikikot ka at makita mo mismo, no, ang pangangailangan ng isang lugar. Dahil matutugunan mo kung ano talaga yung pangangailangan nila. And a lot of other things. I think we are a little bit more creative, no? In a way that when you're young, I feel like people, you know, let down their guard eh, sa'yo, no? Baka sa iba kasi pag medyo mas may edad na yung politician, baka kumbaga mag-aalang yung ibang tao, parang hindi nila alam paano sila mag-a-approach. Pero kapag medyo, you're younger, di ba? Ikaw pa yung unang lalapit, ikaw pa yung ano. Kasi I think important yan nowadays. Eh. I think we're forgetting partly, you know, the humanity in politics. Eh. Parang sometimes tingitingin natin na iba yung politician, malayo sa atin, ganito, ganyan. But I think we have to, you know, reshape that image that I'm just like you, di ba? You're just like me. We're the same people. We're also human. And I think we can find the connection in that. Eh.
1: Yan,
0: diba? At sa ganung paraan, parang iba yung ano eh, iba yung connection mo sa tao. And I think that's what's important
1: well said.
0: With being, you know, a Gen Z leader.
1: Well said. Daghang salamat, Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ibardone. May gabi, sir.
0: Thank you. Thank you, Sir Dexter. Thank you.

0: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
1: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
0: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
1: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
4: Congratulations!
1: That's the order. That's the agenda. In a time when every issue has two sides.
5: It said that it is also initiated.
6: Nashock ako dun sa mga salita niya.
7: It is a matter of personnel and resources management.
8: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
1: But here, every voice gets heard.
9: The area in question was discovered based on body. Who turned it over to the Philippine government?
10: Baka naman may adubat.
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
11: Mula sa pagiging utility worker at SK official, naging sanggunyang bayan member, vice mayor at ngayon ay mayor na ng Sablayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nakatanggap ang Sablayan ng ilang parangal sa good governance at maging kauna-unahang ISO certified municipality sa Mimaropa. Kamakailan din, idineklara ng UNESCO ang Sablayan bilang Biosphere Reserve habang tinutulak ng LGU ang mga programa para sa kabuhayan, mga mangyan, turismo at pag-unlad ng mga barangay. Para sa ating Politico on the Spot, Sablayan Occidental Mindoro Mayor Walter Bong Baraka Marquez. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Nightly.
12: Magandang gabi po, Sir Dexter, at sa ating mga taga-subaybay ng Politico Nightly.
11: Mayor, unahin na natin yung issue dahil sabi nga ng Pag-asa, baka na naman mag-uulan itong mga darating na araw. Isa sa mga policy po ng Sablayan na pinatutupad po ninyo, yung hindi automatic na suspension ng work at classes kapag may bagyo. Paano po napili yung ganitong localized na approach?
12: Opo, napapansin po natin na isa ho yan sa mga challenge sa mga local chief executive. Mm-hmm. Pagka mayroong bagyo o kaya naman ay may mga deklarasyon po ang Pag-asa na nasa orange at red warning po tayo, mm-hmm, na kailangan magsuspindi ng mga klase. So sa atin po dito sa bayan ng Sablayan ay ginawa po natin itong pulisiya at isa po itong ordinansa na, mm-hmm, kapag dumating po yung warning mula sa Pag-asa na ang aming pong bayan ay

0: included sa typhoon signal o di kaya naman ay meron pong kanta ng panganib dahil po sa habagat at iba pa at kami ho ay naka-orange at red alert, ay automatic wala hong pasok na ang mga espilahan.
1: Ayun.
0: So hindi ho kami nagpapaulit-ulit ng pagsususpende ng klase dahil automatic sa panahon na yan ay wala na hong pumapasok.
1: So automatic
0: kaya wala
1: na.
0: Wala na kaming sinususpende. Opo, automatic mm-hmm. na. At yan ho ay patakaran ng ating lokal na pamahalaan dito sa Sablayan na sa tingin naman namin ay epektibo dahil kailangan ho natin gawin na maging parte ho yan ng ating habit bilang mga mamamayan, lalo na po dito sa amin bilang pinakamalaking bayan sa buong Pilipinas, ang bayan ng Sablayan, ay isa ho talagang challenge sa amin ang mm-hmm. pagpapabot sa lahat na dapat ay hindi na papasok kapag ka orange, red at may typhoon signal tayo pong natatanggap mula sa PAGASA.
1: Oh.
0: Pagkaya po ay na-receive na ng bawat individual na may cellphone
1: mm-hmm.
0: na included ang Sablayan sa ganyang mga signal ay automatic ang mga estudyante ay hindi na papasok sa mga eskwelahan.
1: Paano po yung mga nag-uopisina, yung pumapasok sa munisipyo?
0: Ah, yung sa munisipyo po, ay hindi rin tayo nagsususpend naman ng pasok sa munisipyo. Kasi ang ating paniniwala ay obligasyon ho ng mga pinasusweldo ng taong bayan na tumugon sa pangangailangan ng mga tao sa panahon ng kalamidad. Maliban kung meron ho itong mga sakit na kailangan nilang magpahinga, hindi ho natin sila nire-require. Pero ang karamihan ay dapat hong nasa munisipyo at nakaantabay sa mga maaring kaganapan.
1: Kahit naka-orange o red rainfall alert na, Mayor, sa inyong lugar?
0: Opo, opo. Wala ho tayong, you know, ang ating patakaran dito. At yun naman ay napagkasunduan ng ating pong mga kawani at ng ating lokal na gobyerno. Kasi importante ho para sa atin na sino hong re-responde kung ang mga atin pong mga kawani ay hindi papasok sa panahon ng pangangailangan.
1: So yung mga hindi pumasok, absent?
0: Lahat po yan. Absent po. O, lahat ng hindi papasok, absent.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron ho, kagaya nung nabanggit ko kanina, may mga exemption tayo.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga mayroong sakit, mm-hmm. yung mga senior citizen, yung ating mga empleyadong may kapansanan, ay kasama ho yun sa mga hindi napapasok.
1: Oh.
0: Pero yung malakas naman ang katawan mm-hmm. at mayroong mga training at kayang makaresponde, ay mahalagang nasa kanila pong mga tanggapan o kaya naman ay nasa Disaster Operation Center.
1: Ayun, malinaw yun, Mayor. Kamakailan lang, Mayor, dineklara ng UNESCO yung inyong bayan bilang Biosphere Reserve. Ano pong ibig sabihin po nito?
0: Opo, isa ho itong natatanging pagkilala ng UNESCO
1: mm-hmm.
0: sa isang bayan na merong mahusay na pagpuprotekta sa ating inang kalikasan
1: mm-hmm.
0: at nagagalak po tayo na yung ating pong mga initiative dito sa lokal na pamahalaan ng Sablayan ay kilalanin hindi lang basta dito sa ating pong bansa kundi maging sa pang buong mundong kalagayan. At lubos po namin ikinagagalak itong pagkakadeklara ng bayan ng Sablayan bilang Biosphere Reserve ng mundo.
1: Mm-hmm. Kilala po ang inyong bayan.
0: Para po madeklarang yes. Biosphere Reserve, ay kailangan mo talagang merong tayo pong tinatawag na makapasa sa pamantayan. Ang ibig sabihin, ay meron tayong significance sa buong mundo kung bakit kailangan tayong madeklara.
1: Mm-hmm.
0: Isa ho dito ay yung parte ho ng deklarasyon, although pambuong bayan ang deklarasyon po,
1: mm-hmm.
0: pero isa sa napakalaking kontribusyon sa mundo ay yung pong Apurit Natural Park natin.
1: Ayun.
0: Na pangitlugan po ng mga sari-saring mga isda na kasi namang kinakain po ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi mm-hmm. sa buong mundo. Ibig sabihin, kung wala po ito at hindi mapuproteksyonan, ay makakaapekto ho ito sa pandaigdigang suliranin ng kagutuman.
1: Mm-hmm.
0: Wala hong makakain. Dahil ito pong Apurit Natural Park, tanging pangitlugan ng mga iba't ibang species sa buong mundo.
1: Ayan, oo. So, actually, maraming...
0: Ano din po yung Mounds Iglitbako Natural Park? National Park na tahanan naman ng ating mga Tamaraw. Ayan. Yung Tamaraw po ay tanging dito lamang sa Mindoro matatagpuan.
1: Oo.
0: At sa Mindoro, tanging sa bayan din po ng Sablayan, maraming Tamaraw.
1: Oo.
0: So kung yung pong tirahan na yan ay masisira, ibig sabihin ay wala na ng ganyang klase ng species sa buong mundo.
1: Oo.
0: So kailangan talaga ang masinsinang pagpuprotekta dito sa ating pong Tamaraw.
1: Oh, kumusta po ang conservation sa ating mga Tamaraw dyan? Tumataas ba yung kanyang populasyon?
0: May iba't iba pong mga datos.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa pangalan po ng lokal na pamahalaan, dahil nakatutok naman po tayo dito sa programang ito,
1: mm-hmm.
0: ay nakikita naman po natin ang pagtaas ng bilang ng mga Tamaraw. Kasi meron po tayong regular na Tamaraw count.
1: Mm-hmm.
0: Yan po ay tuwing buwan ng Abril ng bawat taon. At sa pagkakataong yan ay nabibigyan po ng pagkakataon ng lahat na makisangkot at dito po natin na binibilang ang mga Tamaraw. At maganda naman po ng resulta, pagkaman hindi naman napakataas ang paglaki ng kanilang bilang, pero maganda po ang indikasyon ng protection mechanism ng Department of Environment and Natural Resources. At katuwang po niyan ng ating lokal na pamahalaan, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na katutubo mismo.
1: Ayun, nabanggit mo yung mga katutubo dyan. Kilala ang, bukod sa Tamaraw, kilala din ang Sablayan sa malaking populasyon ng mga mangyan. At meron kayong mangyan administrative unit. Paano po ito nagpa-function, yung unit na to sa lokal na pamahalaan?
0: Tayo po ay merong tatlong sub-tribes ng mga katutubo dito sa Sablayan. Yung Mangyan Alangan, yung Mangyan Taubuid, at yung Mangyan Batangan.
1: Mm-hmm.
0: So, malaki-laki yung bilang yan. Mga nasa 10,000 yan dito sa Sablayan. At una nga po ay isang malaking hakbang upang mabigyan po natin ng pagkakataon yung empowerment ng ating mga katutubo sa pamamahala ay atin pong nilikha yung pong mga administrative units.
1: Ayan.
0: Ito po ay hindi naman barangay, kundi isang unit na pinalalakas po natin yung indigenous political structure.
1: Mm-mm.
0: At yun po ang kinikilala ng ating lokal na gobyerno.
1: Mm-mm.
0: So parang ang operation nila ay kahawig ng barangay at yung kanilang budget ay mula sa ating pong lokal na pamahalaan.
1: Ayan. At isa din sa mga natatangin yung programa, Mayor, yung seasonal workers program at halos 2,000 ng Sablayano yung naipadala sa South Korea taon-taon. Paano niyo natitiyak yung ligtas, legal at kapakipakinabang yung kanila sa kanilang pamilya yung mga ganitong klase ng programa?
0: Okay po, ang atin pong seasonal workers program ay patatlong taon na dito sa bayan ng Sablayan. At tayo ang pinakamalaking bilang sa Mindoro na nakakapagpadala ng mga manggagawa sa agrikultura at sa pangisdaan sa bansang Korea.
1: Mm-hmm.
0: So napakaganda ho ng programang yan dahil ang nag-uusap ho dyan ay ang ating lokal na pamahalaan at mismo ay ang lokal na gobyerno rin sa South Korea.
1: Mm-hmm.
0: Dito po ay meron tayong pagkakataon na makapagtrabaho sa loob ng 5 hanggang 8 buwan.
1: Mm.
0: At babalik sa ating bayan at kung sila po ay nagustuhan ng kanila pong mga employer ay maaari po silang makabalik pa ulit.
1: Ayun.
0: So tayo po sa Sablayan ngayon ay nakapang 5 beses na nakakapagpadala.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ay malawak na po ang ating engagement sa ating mga partner local government units na nasa South Korea.
1: May kakaiba din sa Sablayan, Mayor, ha? Yung way ng kasalan po ninyo. May mga seremonya sinasagawa sa ilog, meron sa talon, sa dagat, ibang lugar. Paano po ninyo nagagamit ito para dun sa pagpatuloy, yung ma-preserve yung kultura sa Sablayan?
0: Naniniwala po tayo na yung kasal ay isang sagradong bagay. Mm-hmm. At dapat ang pagsasagawa po niyan ay memorable doon sa pamilya ng ikinakasal.
1: Mm.
0: So ang ating pong lokal na pamahalaan ay may iba't ibang mga innovations upang ipakita kung paano natin pinapahalagahan ang kasal bilang institusyon sa ating pong bayan.
1: Ayan.
0: So yan po ay ginagawa natin sa iba't ibang paraan at nakatutuwa na maganda naman ho ang feedback.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang usapin ng turismo ang ating pinalalakas dito, kundi gayon din ang pundasyon ng pamilya na lalo ngayon sa panahong ito ay lubhang kailangan po ng ating bayan dahil ang pamilya ang bumubuo sa ating mga susudad. Mm-hmm. Kung maayos po ang pamilya ay nakakatiyak tayo na maayos din po ang bayan.
1: Mayor, balikan ko lang yung napag-usapan natin una kanina, yung tungkol nga dito sa mga pag-ulan, pagbaha. Confirm po ba na nasa state of calamity ang inyong bayan sa ngayon?
0: Opo, nakapagdeklara okay. po tayo ng state of calamity dahil po dito sa epekto ng habagat, ng Bagyong Luis at Maymay. Mm-hmm. At malaki-laki pong pinsala ang nangyari sa ating bayan. Kasama na ho sa mga nasira, yung pong mga pinag-uusapan natin, controversial na flood control ng ating pong mga kailugan. So ang atin pong local government ay dahil nakapagdeklara na tayo ng state of calamity, ay atin pong ginagamit na ang ating mga resources para po sa immediate na rehabilitation itong atin pong mga nabanggit na korektong nasira. At siyempre yung relief din doon sa iba pang mga apektado.
1: Kumusta yung mga
0: nakipagtalastasan na rin po tayo sa DPWH at atin pong naipalam na sa regional office at district office ang problemang ito at kailangan ho nating bigyan ng kakulang solusyon. Nagahain na rin po ang local government ng kanyang version kung paano talaga ang gagawin dito po sa ating mga kailugan na nakakaranas ng malawak na pinsala dahil sa mga pagbaha.
1: Kumusta po yung mga kapitbayan po ninyo dyan, Mayor, na apektado din ng mga pagbaha?
0: Halos sa Occidental Mindoro po, ayan ang problema ng atin pong mga bayan-bayan. Although meron po kaming pinirmahang Memorandum of Partnership Agreement na magtutulungan kami sa abot ng aming makakaya. Pero siyempre ngayon, ang talagang target natin ay yung kanya-kanyang mga teritoryo muna. At kung may pagkakataon na makakatulong din tayo sa ibang bayan, ay parte ho yan ang aming napagkasunduan sa League of Municipalities dito sa Occidental Mindoro chapter. Mm-hmm.
1: Mayor, ito panghuli natin. Mula dun sa pagiging utility worker po ninyo na nabanggit natin kanina sa simula hanggang sa maging mayor po kayo, malaki yung inyong naging paglalakbay sa serbisyo publiko at yung mga karanasan na mga pinagdaanan. Paano po ito nakatulong, ito mga karanasan na ito, para doon sa pamamaraan ng inyong pamumuno sa ngayon?
0: Ay siyempre po, yan talaga ang malaking hamon sa atin dahil mula sa baba hanggang ngayon na tayo ay napagkatiwala ang maging punong bayan. Actually, hindi ko naman pinapangarap na maging mayor pero dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na pamahalaan ng ating bayan ay sinusulit naman po natin ang ating trabaho sapagkat bilang mula sa utility worker, tayo po ay naging executive assistant sa munisipyo, naging miyembro po ng Sangguniang Bayan, vice mayor hanggang ngayon naging mayor, ay sinisikap po natin na yung ating pamamahala sa ating bayan ay lagi pong nakatungtong sa mas laylayan yung pong participative na pamamaraan ng ating pong mga pagpaplano hanggang sa pag-iimplementa ng ating mga proyekto. Sapagkat yan naman po talaga ay ating pinagdaanan at ngayon nga tayo na pagkatiwalaan na pamahalaan ng sablayan, ay gusto po nating maisulit ang ating pong paglilingkod sa ating pong mga kababayan.
1: O yan, good luck. Maraming salamat po sa Sablayan Occidental Mindoro Mayor Walter Bong Baraka Marquez. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong programa.

0: We honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Bilyonario News Channel.
1: Hi, I'm Cedric Yang. I'm 21 years old. I'm a student from De La Salle University, Manila, and I study chemistry with a minor in business. I have, 21 years of accumulated stock knowledge and random trivia, and I really like to learn random things. Doesn't matter if it's a field that I'm studying or not, anything, I'd like to learn it. The thing I'm looking forward to the most in the Quizbee proper is any astronomy questions you happen to throw at me. I would like to invite all my fellow La Salleans to watch Bilyonario Quizbee Season 2. Let's show all these other schools what for. Hi, I'm Cedric, and I'm going to be the next Quizbee Millionario.
2: Good evening, I'm Pinky Webb.
3: Asking the right questions.
2: What can you share us about the conversation?
4: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
2: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
3: And getting the most honest answers.
5: What? Now we have to tackle it now.
6: We know, we anticipated.
7: Okay, kung buwang loob mo, ha?
8: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
3: Pinky Webb.
2: Can you kindly explain to us?
3: On Point, Mondays to Fridays, on BNC, the Bilyonario News Channel.
9: Nagpakilo si Binyan Congressman Armand Dimagila ng mga water pump para mapabilis ang paghupa ng baha sa Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna. Gamit ang mga locally fabricated water pumps, sinimulan na ang pag-drain ng baha sa lugar na halos 2 linggo nang lubog sa tubig. 4 na water pumps ang ginagamit sa operasyon na bawat isa ay may kayang maglabas ng 2 hanggang 3 cubic meters ng baha bawat segundo. Ayon kay Dimagila, inaasahang aabot lamang sa 6 hanggang 8 oras ang pagpapatuyo sa lugar, depende sa dami ng tubig na kailangang mailabas. Patuloy naman ang operasyon habang tinutugunan ang epekto ng pagbaha sa mga residente ng De La Paz at mga kalapit na barangay. At kaugnay ng balitang yan, sa ating Politico on the Spot, makakapanayam natin Binyan Lone District Representative Armand Dimagila. Magandang gabi, Kong.
10: Good evening, Dexter. Good evening.
9: Kung anong update doon sa ginawang water pump, doon sa pumping ng mga tubig, na tanggal na ba yung baha?
10: Dexter, nakaka-6 hours na kami. Mm-hmm. More than 1 foot na ang ibinaba ng tubig baha sa Barangay de La Paz alone. Ang baha sa Barangay de La Paz ay 55 hectares. Kaya at the rate that we're going, mukhang baka magdamag, may awa ang Diyos, mauubos namin ng tubig baha ng De La Paz.
9: Oy, magandang balita yan doon sa mga residente dyan sa De La Paz ba. Itong pumping station ay, sabi nyo, magdamag. So kung tapos na to, okay na. Pero yung mga water pump na yan ay mananatili dyan sa lugar para kung sakali mang magkaroon ng mga pag-ulan, agad na masipsip yung mga baha.
10: Okay, next sir. Pag nawala na yung baha, no? Tandaan natin, magiging mas mataas ang level ng Laguna Lake. Magkakaroon ng hunab ito. So kinakailangan mag-maintain kami ng tumatakbo 24/7. Nag-a-alternate 'yan, isa pero for the ngayon 4 lahat ang pinatatakbo na natin, ano? At ngayon actually nasa site ako, kaya ganito yung background natin, ano? So at ine-expect natin na pagising ng mga taga De La Paz, wala na silang baha, pero kinakailangan pa rin hindi natin pwedeng alisin ang mga pumps na ito dahil at any given time hindi natin sigurado, baka biglang umulan ng malakas. So naka-ready yung mga pumps natin.
9: Magandang balita yan, ano, sa ating mga kababayan diyan. Magiging protocol na rin po ba yung pagpapatakbo nitong mga water

0: nakakasundo ang mga namumuno sa isang lungsod hanggang barangay level, no? So, sinagot ni Mayor Jel ang yung mga actually yung mga tao, lahat nito ay empleyado ng City Hall at yung crudo nito na medyo maging very pricey din, no? At ang kapitan si Kapitan Gino, lagi niyang yung mga kailangan naming mga sasakyan, mga heavy equipment at in fact yung tubig kasi kinakailangan may sprinkler kami dito, kinakailangan ma-maintain namin ang temperature ng bawat pumps. So tumutulong ang barangay at ang city government.
1: Oh, nabanggit na ito ay locally fabricated na mga water pumps. So yes, nagkaroon ng modification doon sa mga water pumps para mas paano po ang ginawa kong?
0: Ganto, nakita ko ito sa Thailand. Inspired ito ng pump sa Thailand. Tapos ipinakita ko, sinukat namin, ipinakita ko sa mga welders namin. At ayun, pinalaki namin at ginandahan namin at mas malakas na makina inilagay natin. Mm-hmm. Kasi ito, yung sa Thailand kasi hindi katagalan silang magpump. Eh ito tayo, 24/7 tayo magpapump. Mm-hmm. Kaya naging effective sa binyan.
1: Oo. Ayun, so yan ay binabagit ko nga kanina kung pwedeng gayahin yan ng ibang LGU na laging nalulubog sa baha ng matagal kapag may mga malakas na pag-ulan.
0: Yes, Dexter, open tayo no sa mga lalo sa Bulacan, ano? Open po tayo, willing po tayong tumulong, i-share po natin sa kanila kung paano yung ginawa natin. Ang kailangan lang naman po dito is magaling na mekaniko, magaling na welder at yun lang ang kailangan at yung nakakasundo dapat ang mga namumuno sa mga lungsod, sa mga bayan.
1: Oh, yun yung mahalaga dun eh. Pero bukod sa temporary pumping station, Kong, ano pa po ba yung mga ibang solusyon at tugon na nakikita po ninyo para hindi na maulit yung mga ganitong matagalang pagbaha sa mga lugar dyan sa binyan?
0: Yung frustration ko kasi dito, nung unang taon ko sa Kongreso, talagang nag-ingay tayo para sa dredging ng Laguna Lake at saka yung spillway. Kaya lang ang nakita ko, syempre, pinresent sa atin ng DPWH na masyadong mahal, mahal ang dredging. So, alam mo, out of my frustration, sabi ko, sige, gawain muna natin. Kasi ito, sa totoo lang, Dexter, ito ay hindi permanenteng solusyon sa problema. Ang solusyon na lang namin dito is binyan. Hindi damay dito ang ibang lungsod. So, kinakailangan talagang i-dredge ang Laguna Lake o ayusin yung ating spillway. Ngayon, until such time that the national government would decide na talaga maging seryoso sa pagtugon sa problema ng Laguna Lake, ay ganito lang ang gagawin namin at aantayin namin kapag magtatagulan, ire-ready namin ang mga pumping, mga pumps namin. At, well, awa naman ng Diyos, nakakuha ko ng pondo na papondohan namin by next month siguro, baka maibid na yung pumping station na para dito. Hindi, kasi parang temporary to, makeshift lang ito eh. Pero pag nagawa namin yung talagang pumping station para sa City of Binyan, mas magiging permanente na yung solusyon. At yun, ma-institutionalize na ang pagkakaroon ng mga ganitong pumps sa dalawang barangay, yung isang barangay namin, barangay Malaban, lalagyan din naman kasi namin yun.
1: Kung balikan ko lang ha, yung binanggit nyo po kanina na baka maaring maapektuhan yung level ng Laguna Bay kapag natanggal lahat yung tubig diyan sa Barangay de La Paz. May koordinasyon po ba ang LGU sa LLDA para naman dun sa baka may mga maapektuhan na pag tumaas kung ganun kalaki yung epekto niya sa water level?
0: Okay. Next, sir, ganito kasi. Yung kailangan nating intindihin yung number natin, ano?
1: Okay.
0: Ang Laguna Lake ay 95,000 hectares. 95,000 hectares. That's 950 million square meter. No? Ang De La Paz, ang baha lang sa amin ay 550,000. Ito ay wala pang 55 hectares.
1: Okay.
0: Kaya pag tinuos mo siya, baka wala pang kalahati ng isang sentimetro ang itataas ng Laguna Lake.
1: Ayun, malinaw.
0: At kung, kung uminit ng isang araw lang na mainit, maghapong mainit, halos hindi na rin mararamdaman ng Laguna Lake ang tubig na dinala ng Barangay de La Paz sa Laguna Lake.
1: Ayun. Para sa inyo, mahalaga na hindi knee-jerk reaction lang sa mga pagtugon sa mga problema sa baha. Doon patungo yung binabanggit nyo kanina. Hindi po ba maiwasan na i-oversimplify ng ilang mga residente yung solusyon sa baha?
0: Well, alam mo,

0: ang problema kasi akala na iba gobyerno lang ang dapat magbigay ng solusyon dito eh, no? Masyadong complex dahil ang problema natin is nanggagaling din sa mga kababayan natin, pagtatapon ng basura. In fact, yun, hindi nyo lang nakikita dito, meron kaming mga net para pigilan ng mga basura papuntang papunta sa pumps natin, ano? Kaya nalulungkot ako doon sa mga tao na laging ang binibiray ang gobyerno. So eto po, merong solusyon, hindi ito ninakaw na flood control na project, ano? Pero kinakailangan ang partisipasyon ng mga mamamayan. Iwasan po ninyong barahan, magtaapon ng basura, at barahan itong mga kanal po natin.
1: Yun, well said. Maraming salamat po, Kong. Good luck doon sa inyong proyekto na yan. Sana malaking tulong yan. Kasi binabanggit natin kanina, 2 linggo na nang nabaha. Ilang araw nang walang ulan. Pero lubog pa rin sa baha yung mga residente dyan. Sana maging epektibo. Maraming salamat po.
0: Salamat po.
2: At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganide. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas, Biyernes, dito sa inyong Politico Nightly.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry for Syrup, Cherry for Drops at Cherry for Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherry for PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherry for Syrup, Cherry for Drops at Cherry for Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mahalagang paalala, ang Pelsin Plus C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup, Cherifer Drops at Cherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

This week on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok na patok ang Pinoy favorite si Chef Bart Batiste. Those stories and more on Agenda North America.

0: On day 19 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff to the Office of the Vice President, testified that only VP Sara and her former security chief, Colonel Raymond Lachica, knew how her confidential funds were spent. Lachica, for his part, says he's ready to testify at the trial. Meanwhile, Presiding Officer Chief Escudero declares they will strictly implement the sub judice rule. How will this affect public interest in the trial? To answer this and other questions, we'll be speaking to lawyer and Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Good morning, Vice Mayor Harold.
1: Good morning, Attorney Karen. Nice to be here again.
0: Ayan, buhay na buhay talaga.
1: Yeah, pag ikaw.
0: Yes! Okay, so pag-usapan natin itong naging ruling ni Presiding Officer Senator Chief Escudero. And he warned lawyers from the defense and prosecution not to violate the sub judice rule. But for those that are listening, paliwanag mo naman sa amin, ano ba itong sub judice rule? Let's break it down. I know from law school, it's Latin for under judge.
1: Yep. Mm-mm. Tama po yung ginawa ni Presiding Officer Chief Escudero dahil nasa rules po yan ng impeachment court na dapat hindi magsalita yung mga parties tungkol sa mga merits ng kaso. Hindi lang po abogado, kasama na po yung parties mismo, kasama na rin yung panel of prosecutors, kasama na rin po yung spokesperson nila. Pero po, hindi saklaw ang media. Mm-hmm. Hindi po saklaw yung mga nagko-comment sa labas ng mga partido, pero saklaw yung mga senator judges. Ano pong ibig sabihin ng sub judice rule? Habang umaandar po ang trial, yung mga involved sa kaso, huwag kayong magsalita about questions of law, question of facts, dahil po mai-impluensyahan yung pagdinig ng mga judges. Kung gusto nyo pong i-argue ang case ninyo, i-argue nyo sa trial. Pero po yung mga hindi involved sa trial, part po ng ating freedom of speech na magkomento sa kahit na anong bagay.
0: Even the merits of the case.
1: Yes, pwede po. Mm-hmm.
0: And para dun sa what can damage the integrity of the impeachment court, yung mga, para dun sa mga saklaw, for example, members of the prosecution and defense, ano yung parang type of statements that might violate this?
1: Opo.
0: Let's just give examples.
1: Yes, so, nakikita natin yung mga spokespersons. Kapag sila ay nagsasalita sa labas, yung mga spokesperson nila, mga abogado rin sa loob eh. Mm-hmm. Kapag nagsasalita sila, pwede matters of procedure. Pwede nilang i-explain bakit ganito ang ginawa ng kabilang banda, bakit ganito ang ginawa ng ibang side, or ano ang gagawin natin next time. Pero once i-argue mo sa labas ng korte kung bakit ganito dapat ang holding natin sa question of fact or question of law, yun, dapat ginagawa mo yan sa loob. Ganon din po, sabi ni Senator Chis, nasaklaw din yung pag-a-argue nila sa loob na hindi naman part of the procedures. Halimbawa po, mahilig po yung parehong banda na mag-gumawa, parating nag-object. Conclusion of fact po, conclusion of law po, parating may opening statement, may closing statement, parating po silang nag-object. Ganon din po yung mga senator judges. Mm-hmm. May mga political advocacy po yan, ginagamit po nila yung kanilang oras para mag-advocate para sa kanilang side. Sabi ni Senator Chis Escudero, magiging stricto na daw siya at bawal na lang yun. At tama po yung ginagawa niya, kaya nga po merong rules of court at merong rules sa impeachment trial. Dapat sundin po natin yun at tungkulin po ni Senator Chis Escudero na ipatupad ang mga bagay na yan strictly.
0: Yeah, oo. At sa tayo as lawyers, na-experience talaga natin yan, very strict ang mga courts sa Pilipinas about sub judice. Pero it came at day 19 of the impeachment trial. So do you think that this came too late? Or yung timing, bakit ngayon lang nagkaroon ng ruling on this sub judice rule? Like you said, nandiyan naman talaga sa rules of impeachment yan.
1: Siguro po napapansin na ni Senator Chis Escudero na naaabuso na yung sub judice rule. Umpisa pa lang po, nakikita natin na maluwag sila. Okay lang naman po yun kasi po interest po ng publiko ang number one priority natin. And ang interest ng publiko ay mabigyan sila ng tamang impormasyon. Ngayon, kaso nga lang po, naaabuso within trial and outside of the trial court. Mm-hmm. Sabi niya, since paulit-ulit kayo, nakakapikon kayo. Tama na.
0: Pero ang tanong
1: sumusobra
0: ko,
1: na.

0: Ayun.
1: When you're saying na nakakapansin siya na naabuso na, in your observation so far, bago lumabas tong ruling na to, which side was more noisy? Sinong mas maingay, prosecution or defense?
0: Pareho po sila.
1: Ah, pareho ba?
0: Pareho okay. po. Pareho po. Dahil po, umpisa pa lamang noon, kapag nagpe-present sila ng witness, may opening statement, may closing statement, eh wala naman po sa rules of court yan. Pati rin po, Senator Judges, parating may advocacy yung mga question nila. Ganon din po yung defense. May ganon din po. Parati silang nag-o-object sa isa't isa. Ang nangyayari po, kapag po ulit-ulit iyon, sunod-sunod din ang objection at sunod-sunod ang drama sa loob ng impeachment trial, hindi po nakakatuwa para sa publiko. Mag-stick po tayo sa rules. Ang sabi lang po ng rules, ang ating trial ay para sa determination lamang ng questions of fact. Magtanong ka lamang ng question of fact, i-elicit natin yung facts and sagutin mo lamang. Yung pag-iisip ay nasa Senator Judges na po yan at nasa publiko na po.
1: Mm-mm. Pero kasi alam naman natin na karamihan ng audience among the Senator Judges are not lawyers. So, in court, it's understandable na yung typical na kaso, ang kaharap mo, judge, eh, West. So, sila, they know how to filter yung sinasabi as to ano yung relevant, ano yung mga side comments lang. But in this case, you're also trying to pander to non-lawyers as senator judges. So parang it will be effective kung yung mga sinasabi mo ay, let's say, mas nakaka-move ng damdamin, ganun. So, which I think so far, yun nga yung ginagawa. But like you said, mukhang nakalata ang presiding officer na umaabuso na. But then how do we balance that with the type of audience that we have for this case para ma-elicit yung boto ng mga senator judges?
0: In fact, Attorney Karen, that's a good strategy nga po. Dahil po ang mga maghuhusga sa huli ay mga senator judges. Mm-hmm. At may re-election yan sa susunod.
1: Oo.
0: At dapat yung decision nila sang-ayon sa pulso ng taong bayan. Kaya dapat mag-appeal sila at mag-pander sila sa taong bayan. Kaya yun ang indirect strategy ng bawat kampo. Kaso nga lang po naaabuso eh. Pero po, meron din po namang komentaryo sa labas. Kayo din po, pwede pong magkomentaryo. Ako rin po, nagko-komentaryo continually. Wala pong problema doon. Basta po, ang mahalaga dyan ay sa bandang huli ay malaya dapat ang exchange ng information. Meron namang nagko-komentaryo sa labas. Na-argue nyo naman na maayos sa loob ng trial. Ang pinakamahalaga po ay orderly yung pagtakbo ng trial.
1: But do you think this would make either side deploy mga emissaries? Meaning they will elicit or hire people na maging commentators publicly kahit na hindi sila supposedly part ng defense or prosecution. Pero on the side, kampi sila sa, let's say, prosecution or defense. At sila yung ipapag-guest sa mga sa media.
0: Hindi na po kailangan
1: magpo-post, diba?
0: Hindi na po kailangan mag-hire ng emissary, Attorney Karen, dahil ako po voluntary.
1: Okay.
0: Nakikita niyo po ako, nagko-commento rin ako sa impeachment trial and most of my comments are in favor of VP Sara Duterte. Pero walang bayad yun. Ganon din po naman sa kabilang side. Mainstream media, iba't ibang side din. At marami rin namang mga bloggers na nagko-comment. In fact po, nakikita ko po malusog yung exchange ng arguments sa social media. And then even sa media rin, wala pong problema doon. Hindi naman nako-curtail ang freedom of speech and yung efficient flow ng information para po maayos ang determination ng publiko sa merits ng case at kung sa bandang huli ay dapat ba mapanagot si VP Sara Duterte.
1: Okay, but talking about either side, in response to Senator Chi's sub judice ruling, House Deputy Speaker Janet Garin said, "This will have an effect on the prosecution, but to quote her, we will do the necessary innovations kasi hinding-hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon, ang totoong impormasyon, the facts that are happening within the impeachment court." So, do you think that there's a worry on the part of the prosecution na mawala ng interes ang taong bayan doon sa impeachment trial? In your opinion, do you believe some of those who have said that the interest in the impeachment is waning or fading?
0: Opo, nakikita ko nga rin po na bumababa yung interes eh. Pero po makikita natin sa mga surveys na ang taong bayan gusto nilang magpatuloy yung trial para lumabas ang buong katotohanan. Pero if in the process ay boring yung trial at parang tedious at hindi masarap panoorin, kasalanan na yan ng prosecution. Dahil hindi maganda yung strategy nila siguro. Pero maganda rin naman yung trabaho ng defense na pinapahirapan nila yung prosecution at nagiging tedious dahil na rin dito sa mga sub judice statements nila sa loob at sa labas. Kaya maraming objection. Mas maganda po sana kung mas magaling silang sa pagkandak nila ng trial para mas enjoyable na panoorin. But at any rate po, nagko-comment pa rin po naman sila outside ng trial court. Hawak po nila ang buong House of Representatives, kahit sinong congressman po, basta hindi miyembro ng prosecution panel.

0: pwedeng mag-comment. Meron din silang spokesperson, may spokesperson din yung impeachment court, may meron din mga blogger na pro them, and ganun din po sa kabilang side. Pagdating po sa paglalabas ng buong katotohanan, wala pong problema dahil naka-livestream naman ang buong impeachment trial. Kung gusto ninyong may lumabas na katotohanan, ilabas nyo po dun sa impeachment trial. Kung hindi mag-viral yan, mm-hmm. or hindi kagatin ng mainstream media yung news, ibig sabihin hindi kayo magaling magpatakbo ng inyong trial.
1: Pero kasi kung based on the law and the facts lang, sometimes it can be boring, lalo na when it's technicalities, di ba? Pero in your opinion, matalino naman ang tao para maintindihan yung trial, no? So, kakailanganin pa ba talaga na maraming mag-comment? I mean, like you said, pagka naman kasi maraming nagsasalita, sometimes they do shape public opinion. At marami ring mga hindi involved sa trial na minsan ang kinakalat nila, disinformation. So, parang nakakagulo pa sila sa isipan ng taong bayan. So, where do we draw the line? To what extent na dapat yung itong sub judice rule should be extended to people not covered initially, like you said, yung prosecution and defense lawyers, senator judges, of course, the respondent herself, si VP Sara, mga witnesses, sila yung covered ng sub judice rule. Pero at what point do you see na dapat i-extend din to ni Senator Cheese sa mga tao na outside of the trial?
0: Tama yung sinabi niyo, Attorney Karen, kasi meron talagang nagfe-fake news and fake opinions sa social media at
1: or
0: sa TV.
1: Or tinitwist pa yung interpretation ng law, di ba?
0: Even yung katotohanan, tinitwist din. Pero ang problema po dyan, sino ang arbiter ng katotohanan? Kasi yung isang side at yung kabilang side, sinasabi nila sila ang katotohanan. Meron ba tayong isang authority na magsasabi kung sino ang katotohanan? Mahihirapan po tayo doon. Ang solusyon na lang natin ay, sige, ilabas nyo lahat ng informasyon, fake news man yan o hindi. Aminin natin, may fake news dyan. Pero po, mag-rely na lang tayo sa talino ng mamamayang Pilipino na humusga kung ano ang katotohanan. Mas maganda iyon kaysa i-censor natin ang ibang impormasyon, baka ma-censor natin yung katotohanan pa. Hindi pa malaya ang taong bayan na mag-decide para sa kanilang sarili. Ako rin po, nanonood ako, alam ko rin kung alin yung fake news at fake opinion at alam ko kung anong paniniwalaan ko.
1: Oo, pero abogado ka naman kasi. So parang, lalo na kung mali yung interpretation ng law, you can decipher that, no? In a statement on Wednesday, Vice President Sara challenged the prosecution to prove the charges against her through evidence instead of, quote-unquote, what she said, insults, speculation, or political theatrics. Do you agree with her na merong mga personalities sa trial that engage in theatrics?
0: Pareho silang may mali. Pareho silang na-violate yung sub judice. On the part of the prosecution, part ng mga judges, nagte-theatrics kasi sila. Ba't nyo kasi tatawagang mastermind? Conclusion of law na iyon. Ganon din naman si VP Sara Duterte. Ikaw yung defendant, respondent. Huwag ka rin mag-komento ng mga ganong bagay-bagay. O siguro naman, gumaganti lang siya. Nag-sub judice kayo, magsasub judice rin ako. Kaya siguro napikon na rin si Senator Chi. Sabi niya, tumahimik ka nga prosecution. Tumahimik ka judge. Ikaw, defense, huwag mo rin ipagtanggol yung sarili mo. Maglaban kayo ng maayos. Gamitin natin ang rules para orderly ang conduct ng ating proceedings.
1: Okay, so from now on, tignan natin kung sinong magsusunod at magto-toe the line. Pag-usapan natin yung kaso itself. Kasi nandun pa rin tayo sa Article 1, misuse of confidential funds. Army Colonel Dante Lachica, who is the former head of the Vice Presidential Security and Protection Group, said he is willing to testify in Vice President Sara's impeachment trial. At sinabi nga ng latest witness ng prosecution na ang nakakaalam daw kung paano ginamit yung funds is VP Sara and Colonel Lachica. But the prosecution is still trying to decide if they will present Lachica as a hostile witness. Why do you think there's hesitation? Kasi parang yun na lang yun ang isang makakapagpatunay kung ma-question si Lachica, saan nga napunta yung pera? Parang missing link siya. Bakit nag-hesitate kaya yung prosecution na i-present siya?
0: Prosecution, wrong move yan. I-present yun na si Colonel Lachica. Ako rin po, personal, gusto kong lumabas ang buong katotohanan. Ang taong bayan, gustong lumabas ang katotohanan. Sabi na rin ng mga senator judge, siya yung missing link. Kung magkakaroon ng smoking gun, yung statement niya magsasabi na inutusan talaga siya ni VP Sara Duterte na misappropriate yung pera. Siya lamang po ang link. Kapag hindi prinesenta ng prosecution yung missing link, wala silang may-establish na case. Pero at the same time, double-edged sword yan, Attorney Karen. Kasi po, kapag ang statement niya at ni Colonel La Chica ay na-explain niya ng mabuti yung paggastos at same explanation so far ang nangyari, edi wala silang mahanap na butas at masisira yung kanilang kaso. Pero at the same time, risk din yun, gamble yun. Kapag nai-elicit nila sa bunganga ni Colonel La Chica, na inutusan talaga ni VP Sara Duterte siya na i-misappropriate yung pera at pekein yung mga pangalan, dun lalabas ang katotohanan. Tandaan po natin,

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning po sa inyong lahat. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Magandang umaga sa inyong lahat. Wala pa yung ulan.
1: Oo nga eh.
0: Pero parang paparating na.
1: Kagabi. Hindi ba? Nagparamdam na kagabi.
0: Alam mo ang ginawa ko sa garden ko? Mm. Dahil nalulunod, nilagyan ko ng trapal.
1: Ah.
0: Oo. Para matakpan yung mga halaman na importante.
1: Buti ka pa, may flood control measure.
0: May flood control measure.

0: Oo. Siguro dapat makonsulta ako ng DPWH.
1: Cost-effective pa.
0: Effective kaya. At saka alam mo ang ginawa ng hardinero namin, gumawa siya ng mga sirit na gano'n para parang may alley.
1: Ah.
0: Na doon pupunta lahat ng tubig.
1: Tingnan mo.
0: Oy, di ba? Ang galing, 2 inches. Oh, ganyan. Ayun, doon pumunta lahat ng tubig.
1: Simpleng solusyon, pwedeng i-replicate sa Espanya.
0: Kaya nagtataka ako. Ako na ba ang pinakamatalinong tao sa buong mundo? Palagay ko hindi. Okay. Sa ilalim ng panukalang budget para sa 2027, alam po ba ninyo, higit 1 trilyong piso ang ibabayad sa utang ng Pilipinas. Kaya, idikit na nga natin ang ating word of the day dyan. Ang ating memo speak word of the day ay death trap. Ayan.
1: Sound hindi, effect.
0: Hindi, hindi death trap. Ang ibig po sabihin nito ay walang katapusang utang dahil paulit-ulit na umuutang para mabayaran ng lumang utang hanggang kamatayan.
1: Oo, yun na yung vicious cycle, paulit-ulit lang.
0: Oo, kasi death trap ang alam nila eh. So, death trap. Ayan. Pero sana naman, hindi natin ikamatay yung pagbabayad ng utang. Ang problema, ang ipambabayad po natin ng ating utang ay atin ding uutangin.
1: Oo. Di ba nangyayari din yan sa mga simple households, hindi ba?
0: Oo naman, nangyari na rin sa akin yan dati. Yung mangungutang ka para mabayaran mo yung credit card mo. Eh, utang din yung credit card din, di ba?
1: Kaya yung iba, at least yung interest lang. Mm-hmm. Pero lulobo pa rin yung utang.
0: Oo, lulobo pa rin ang utang. Nako, alam po ba ninyo, pag hindi nyo binayaran ng credit card ninyo, 3% on the balance ang dinadagdag sa iyong total. Kaya kailangan bayad ka agad ang credit card. Oo. Lahat yan bubusisiin natin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Pero mag-comment din sa mga nagsalita.
1: Oh, sige po.
0: May kailangan iwas to sa pag-iisip eh. Mm-mm. Kasi hindi negosyo ang gobyerno.
1: Ah, okay.
0: Hindi rin siya bahay.
1: Okay.
0: Hindi rin siya household. So, yung pag-iisip na okay lang umutang basta kumikita, pwede rin isipin para sa negosyo. Mm-hmm. Pero yung gobyerno, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno, serbisyo. So, kailangan iwas to yung ganung klaseng pag-iisip kasi mamamali tayo eh. Mamamali at makakalimutan. Ang gobyerno ay nandyan para magbigay ng serbisyo sa lahat ng mamamayan. Mm-hmm. Kaya kung gagamitin pamantayan kung tama ba ang paggamit ng utang ay kumikita ba siya o hindi, hindi yan trabaho ng gobyerno. So, I have to medyo disagree with ilang points na raise kasi mamamali
1: tayo. Hindi, ganun din po iniisip namin eh na kapag umutang ang gobyerno, baka naman may paglalaanan.
0: Ay, well, oo, tama naman yun.
1: I mean, paglalaanan na para umikot. Para umikot, yung pala hindi. Talagang lahat ng pera nila dapat para sa serbisyo sa bayan.
0: Oo, and I think kailangan magmula tayo dun kasi natanong kanina, masama ba umutang? Well, kung kulang yung kita mo para sa pangailangan ng publiko, ng mamamayan sa edukasyon, kalusugan, pabahay, ayuda sa panahon ng krisis, okay lang at tama lang umutang. Ang nagkakaproblema tayo dito at yung pinaka, ano to, the root of all evil dito sa problema ng utang, bakit palaki ng palaki yung pag-utang natin? Sa amin, maraming mga secondary points. Ang pinakamalaking dahilan, hindi kumikita ng sapat ang gobyerno.
1: At, saan po ba, mula saan kumikita ang gobyerno?
0: Well, ang pinakamalaking pinagkakitaan niya ay buwis talaga. Pero sa amin, yun ang main contention namin. Habang lumalagong isang ekonomiya, maraming kumikita dyan. Lalo yung malaking negosyante, both dayuhan tsaka mga lokal. So sa amin, ang tamang prinsipyo doon, the more you have, the more you have to give. At factual yun. Kung mas malaki yung naipon mong pondo or yaman, mas malaki yung pagkukunan mo na bulsa para magbayad ng buwis. So ang trabaho ng gobyerno doon, magtakda ng sistema ng buwis kung saan yung pinaka nakikinabang at yumaman sa ekonomiya, dapat mas malaking binabayad nila kaysa sa mga mahirap at middle class.
1: So ang ibig mong sabihin, Sir Sunny, dapat yung percentage ng kanilang VAT or other taxes should be bigger than the percentage doon sa mas mabababa ang kinikita.
0: Hindi nga dapat VAT eh, kasi yung problema sa mga VAT at excise taxes, ang tawag dyan consumption taxes, walang pagtatanga yan kung sino nagbabayad ng VAT eh. Whether ikaw ay isang trilyonaryo o ikaw ay pinakamahirap na Pilipino, kung bibili ka ng sweetened beverages, anong uso ngayon, bibili ka ng juice sa sari-sari store, yung VAT at excise tax, ang tinatawag na consumption taxes, buwis na pinapauto sa binibili, whether ikaw ay pinakamayaman na Pilipino, pinakamahirap, parehong buwis binabayad nyo. So, hindi dapat magdesenya ng sistema sa pagbibuwis na nakafocus sa consumption taxes. Lalo na sa sitwasyon ng Pilipinas na hindi kami niniwala dun sa nabawasan ng kahirapan, hindi kami niniwala na upper middle income yung kalagayan ng mga Pilipino. Kung may mga yumayaman, ang dapat ng buwis dyan, tinatawag direct taxes. So, direct tax, tax kita nila, at tax sa kanilang yaman. At kung ganun kasi, maging proportionate yung kakayahan mo, yung binabayad mo, dun sa kakayahan mo magbayad.
1: At may mga bansa po ba na ganyan ang sistema?
0: Marami. Sa Pilipinas, mayroon naman tayong income tax eh. Ang problema, nung nagka-train law under President Duterte, dun sa mga pinakamayamang pamilya, hindi lang yung mga middle class. Ha. Sa middle class, nabawasan ang binabayad nilang buwis. Pero even yung mga pinakamayamang pamilya, nabawasan ang income tax na binabayad nila. Tapos dun sa, again, under the Duterte administration, nung pinasa yung CREATE law, binawasan yung corporate income tax from 30% to 25%. Nung pumasok si Pangulo Marcos, sa CREATE MORE law, binawasan further from 25% to 20%. At kinompute namin yan, kung na-maintain lamang yung level ng pagsingil sa mga kumpanya as before the pandemic, before all these mga laws, actually, pwede pa kumita ng at least 500 billion pesos more per year yung gobyerno, just from the corporate taxes.
1: Bakit nila binababaan yun na hindi natin alam? Hindi ba? Oo. Hindi ba sila dapat ang mga kinatawan? Hindi ba sila dapat ang mga kinatawan ng tao?
2: Dapat may public consultation
1: dapat
2: man lang.
1: Dapat may public consultation yun, hindi ba? Basta na lang nilang binababa. Why do you think they do that? Because these are the guys who finance their campaigns? Siguro ganun, ano?
0: I'll be a bit polite.
1: Oo.
0: Of course, alam natin, three of the biggest political parties are run by billionaires, or backed by billionaires. Hindi lang for elections, but dun sa daily pagpapatakbo nila. Also, as a matter of economic philosophy, yung gobyerno, ang katwiran niya sa pagbaba ng waste under Create, Create More, parihikayatin daw ang dayuhan.

0: wala nangyaring ganun, nagbibigay tayo ng benepisyo sa mga malalaking kumpanya at mga dayuhan na kabawasan sa serbisyo sa mamamayan.
1: Okay. Yun palang pwedeng gawin ni Senator Robin Hood. Hindi ba? Kunin niya yung kayamanan ng mga mayayaman para mailipat sa mahihirap. Di ba? Nagtataka talaga ako, paano nangyayari yan sa ilalim ng mga ilong natin na hindi natin namamalayan, ano?
2: Siguro kasi sa mga public hearing, ilang grupo lang ang naiimbitahan din eh.
1: Oo.
2: Walang boses talaga, well, ordinary tao.
0: Nakatend yung ibon dyan actually. During the deliberations in the House and in the Senate. Nag-comment naman kami. Of course, overread din, hindi pinakinggan. In the end, ang umiral doon, yung pag-iisip ng gobyerno, mas maganda bawasan ang buwis kasi ito makapagsigla ng ekonomiya. Pero of course, sumigla ba ekonomiya? In the last, at hindi, tingin namin, hindi coincidental. Actually, since 2017-2018, nung umpisan binawasan mga buwis na to, yun din ang panahon, bumabagal yung ekonomiya. Kasi, nawala ng kakayanan ng gobyerno, gamitin na mas malaking pondo, para ibalik sa ekonomiya, para laki ng purchasing power ng mga pamilya. Kung bigyan mo kasi ng dagdag na purchasing power ng mga pamilya, dahil halimbawa, nakapagtipid sila kasi mas malawak lang yung sistemang edukasyon at kalusugan, nakamabigay kayo ng ayuda, actually, yun magpapaikot ng pera sa ekonomiya. So, sa amin yung mekanismo dapat, kung may niipon na kita yaman dito, marami naman sa kita at yaman yan, iniipon na may yaman. Kasi naumay din sila siguro sa Wagyu or whatever. Or gagastos sila abroad. Yung parehong halaga ng pera, lagay mo sa bulsa ng mahirap middle class, hindi naman mag-a-abroad yung mga yan. At hindi nila iipunin niya kasi kulang ang gastusin nila. Gagastos nila sa ekonomiya yan at 70-75% consumption economy tayo, sisigla actually yung economic growth natin. So sa amin, konektado yon at ang question dito ay nabanggit yung nga kanina, bakit hindi gano'n mag-isip ang gobyerno? Unfortunately, sa medyo makitid na pag-isip ng gobyerno, partly political because yung mga bilyonaryo ng papatakbo ng mga partido, ayaw na taasan ng buwis sa kanila, gustong gusto nila, nabawasan ng buwis sa kanila. Dagdag tubo nila yun. Ganun lang nangyari doon. At the same time, yung maling filosofiya ng gobyerno na lower taxes para may foreigners dito, end result nun, binawasan ng buwis sa mayaman, naipon yung yaman doon, habang napilayan yung kakayahan ng gobyerno magbigay sa mahihirap, magbigay ng serbisyo, at actually, nag-carry over to 2022-2027 budget. At yan ang main contention namin ngayon. Kung titignan 2027 budget, oo, election pork budget siya, pero also, yung kabayaran ng naipon na utang na yan, dahil sa pagtitipid, dahil sa pagbabawas ng buwis sa mga mayaman, naipit yung serbisyo para sa mahirap ang middle class ngayon.
1: Malinaw, oo. Kasi simple lang naman yung tanong dyan, Willard, eh, hindi ba? Alimbawa, nandyan sa harap natin si Pangulong Marcos, ano? Sir, alam kong hindi po ninyo kasalanan ng kabuuan ng utang ng Pilipinas, pero dinadagdagan pa ninyo. Ano po ang balak ninyo para mabayaran ang utang natin?
2: Oo. Saka totoo ba, Sir Sunny, na yung inuutang ng bansa na pupunta rin sa pambayad ng utang?
0: Yes.
1: Parang ganun.
0: Si Pangulong Marcos, since pumasok siya, umutang siya ng 10.3 trillion pesos na. So, hindi unang apat taon niya, mas marami siyang inutang kaysa buong anim na taon ni Pangulong Duterte. Doon sa 10.3 trillion na yan, ang bumalik sa bayad utang, 7.8 trillion. So, that's about 75%, 75 centavos sa bawat pisong inutang na punta sa pagbabayad utang.
1: Bayad ng principal or interest lang?
0: Principal and amortization and interest.
1: Amortization and interest.
0: Tapos lalala pa siya. By the estimates ng DBCC, I think by next year, about 80 centavos sa bawat pisong inuutang ang mababalik sa bayad utang.
1: Okay. Okay. Pero dapat nababawasan na. Oo. Pero nadadagdagan pa rin.
0: Oo, kasi may double jeopardy dyan eh. Una, uutang ka para bayaran yung utang. Kaso, halimbawa ng COVID utang, nung panahon ng COVID, relatively mababa interest rates nun eh, about 2-3% lamang. Ngayon, umuutang yung gobyerno about 5-7% para bayaran ng utang at 2-3%. So, na-double jeopardy kasi una, may bawas ka na dun sa pang-serbisyo. Ikalawa, yung inutang mo para bayaran ng utang, mas mataas ang interest rate na binabayad mo. So, nag-accumulate siya.
1: Ayun.
2: At dito nga ba papasok yung negative effect ng pagiging upper middle income ng Pilipinas, sabi ng World Bank, kasi tataas ang

0: interest, hindi ba?
1: Eventually, sabi nila, hindi pa malino yung facing. Mm. Pero for sure, in the coming years, lalo na yung utang galing sa mga official creditors, matataasan talaga interest rate yan.
2: Okay. In history, with other countries who could not pay their debt and it kept on ballooning, what happened to those countries?
1: Okay, ito yung medyo weird eh. Actually, kung yung gobyerno ay mainly domestic yung utang, literally, pwede pag-imprenta ng pera yung gobyerno para bayaran yung utang na yon. So, yung mga didirig natin ng mga debt problems sa ibang bansa, hindi yun actually problema sa laki ng utang per se, kundi wala silang foreign exchange pangbayad ng foreign debt. So, fortunately, dahil ang dami-dami natin remittances, ang dami-dami dolyar, hindi tayo nagkakaproblema sa pagbayad right now ng dayuhang utang. Ang mas problema, even yung domestic debt natin, I think about 70-75% ng debt natin ay domestic eh. Even yun ang ni-roll over nga at higher interest rates.
2: Okay.
1: So, in principle, the government can never go bankrupt. Kaya ang dami-dami kumukuha ng government treasuries kasi alam nila, in the end, safe investment siya. But again, kami babalik kami dun sa root ng problem. Yung mga questions na yan, that's about managing utang na meron. Kaya dun tayo sa root ng problema. Bakit binabawasan yung kakayahan ng gobyerno kumita samantalang pinagmamalaking economic growth, pinagmamalaking na upper middle income tayo, samantalang lumalago yung negosyo, bakit binabawasan ang pagsisingil sa mga yon? At may isang panukat yung government, ang tawag nila revenue to GDP ratio. Basically, kung ano yung halaga ng revenues divided by ekonomiya. Panukat siya kung gaano kalaking pagbibuhay sa ekonomiya. From about 17-18% dati, nasa about 15% na lang ngayon. Ang ibig sabihin lang nun, binabawasan ng gobyerno ang pagbibuhay sa mayayaman. Kaya, lulubong utang mo kasi binabawasan mo yung revenues mo na potentially pwede pang puno sana ng utang.
2: Okay, so isa sa pinakamalaking figure po ano sa inyong analysis ang debt service. Kung malaking bahagi ng pera ng gobyerno pupunta sa pagbabayad ng utang o interest, ano na lang ang naiiwan sa health, education? Talagang pagsasalu-saluhan na lang yung maliit na yon. At kung walang, what is an acceptable level of debt?
1: Sa amin, sinasabi nila 60%, tapos nung nasenso ng gobyerno, lalagpas sila. Hindi, 70% na. So, ginagawa nila moving target yan. Pero para sa amin, yung question ng acceptability ng debt, ang mas primary question dyan, are you generating the most revenues you can? Kasi, moving target yan eh. If you're generating more revenues, okay lang na meron kang 60% debt to GDP, to 80% to debt, even 100% to debt. At maraming mga bansa ngayon, mga mayamang bansa like Japan, nasa 100 to 200% of GDP yung debt nila. Yung US, about 100%. So it's a question of yung capacity na yun. Hindi siya fixed number, kundi depende sa kakayanan magbayad. At yung kakayanan magbayad, dapat nakasalalay sa sistema ng pagbibwis na binibwisan mo yung mga pinakamayaman at pinakanakaipon ng kita na hindi binibusan ng gobyerno. So sa amin, it's not a fixed number. Ang mas question talaga dito, bakit binabawasan ng buwis sa mayaman? At ito yung worst. Dahil binabawasan ng buwis sa mayaman, dinadagdagan ng buwis sa mahihirap. Yung mga pagdataas ng buwis sa matamis sa inumin, sa sigarilyo, plastic bag, VAT, excise, lahat yan actually pabigat sa mahirap at middle class simply because hindi binibusan yung mga mayayaman. Much worse, binabawasan ng buwis sa mayayaman.
2: Nakakadesperado naman itong sitwasyon na ito. Saan pa? Ano pa po ba ang mga sources? Okay, so the proper kind of taxation. Yeah. OFW remittances. Is there anything to be said about trade? Meron pa po ba tayong nabebenta sa ibang bansa na produktong Pilipino?
1: Okay, well syempre ayaw namin binubuhay sa OFW remittances kasi hindi naman actually mayayaman yung mga pamilya na yan. Sa trade, actually, tariffs. At again, part yan ng economic philosophy ng gobyerno, ay kailangan tayo magbukas sa mga dayuhan, binabayang taripa. Nabawasan ang kita natin sa taripa. So right now, nakatawa nga yung gobyerno feeling close sa US, suggestion namin, gayahin yung ginagawa ng US. Yung US ay nagtaas ang taripa sa mga imports niya para dagdagin ang kita ng US government. Kasi nga, lumalaki yung utang niya. So, medyo para sa amin, may halimbawa na dyan ng ginagawa ng isang malapit nating aliado may ginagawa sila na pwede nating gayahin, pero bakit hindi? Because ka, ang

0: kakitid ng pag-iisip na economic managers natin. They still believe itong makalumang pag-iisip na globalization, liberalization. Super panis na yung ganyang klaseng pag-iisip. Mm. Pero nandun pa rin sila. Nakakahon pa rin yung pag-iisip nila.
1: Ayun. Okay, pero sa palagay po ninyo, may pag-asa pang makabangon. Kasi halimbawa, buwisan nila ng tama ang mga mayayaman. Talagang higpitan yung pangungurakot.
0: Mm-mm.
1: Okay. Siguro dapat madagdagan yung both service to people and service to the debt.
0: Mm-mm.
1: Mababawasan yung utang.
0: Oh, alam mo, ang pinaka-frustration namin at ng marami, makapangyarihan yung gobyerno. Where there's a will, there's a way. Kung gusto niya, dagdagan ang buwis sa mayayaman because gusto niya dagdagan ang serbisyo sa mahirap, pwede niya yung gawin. Kung gusto niya, higpitan yung corruption, lalo na yung mga tax, hindi lang tax avoidance, even yung mga tax evasion, may pwede ng gobyerno para mag-crackdown sa tax evasion and avoidance sa malalaking kumpanya. So sa amin, nandiyan ang pwede ng gobyerno. Ang tanong lang, para kino ginagamit? By omission, hindi ginagamit para sa nakararami. Actually, by action, dinadagdag ng buwis sa mahirap at middle class habang binabawasan sa mayayaman. At sa amin, yun ang sobrang kabalintunaan sa Pilipinas na ang dami naghihirap, yung gobyerno dapat nanunungkulan, dapat serbisyo sa mahirap at middle class, pero ang takbo ng isip niya, like sa tax revenue and even debt policy, because of the maling revenue policy, ang takbo ng isip niya, paano suportan ang mga malaking negosyante? Paano pa lalong palakihin ang tubo nila? Yun ang bottom line. Yung pagbabawas ng buwis sa mamalaking kumpanya ay dagdag tubo sa kanila. There's no complicated economics doon.
1: Ayun. Okay. Sino kaya ang ano? Meron po bang isang, last question, meron po bang isang presidente na nabawasan niya yung utang o lahat sila nagdagdag?
0: Forever tumataas.
1: Forever tumataas
0: ang utang natin.
1: Pero pinakamataas itong kasalukuyang administrasyon.
0: Kung ang panukat natin ay yung debt versus GDP, I think since the Marcos era, mga third pa lang naman tayo. Yung pinakamalaki, I think, was actually kay GMA. And then for a moment under Cory because of the inherited Marcos debt. Right now, yung 65% na debt to GDP, parang ikatlo siya sa mga administrasyon.
1: Ayun.
0: Nataas pa rin.
1: Oo, tumaas pa rin.
0: Ay, tataas pa. Actually, you know, yung trajectory, pataas pa siya.
1: Nako, ano ba yan? Sino kaya ang susunod na presidente na
2: mamadahin din niya?
1: Na magpapataas ulit ng ating utang. Maraming salamat po sa inyong oras. Ibon Foundation, Executive Director Sunny Africa. At ngayon po napag-usapan na natin yan, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman sa usaping utang ng Pilipinas na utang din ang ipinambabayad, paano makakabangon? Adrian Lopez, walang problema ang umutang kung sa tamang proyekto gagamitin at hindi na nakawin.
2: Sabi ni Roy Prado, walang investments na pumapasok sa bansa at corruption pa rin, walang nakukulong.
1: Senic Garcia, paano makakabayad ang Pilipinas kung yung inutang ay ibubulsa din ng mga swapang na politiko at walang investor sa Pilipinas?
2: Sabi ni Norlen Fresco, nakakabahala na po kung ang utang ng bansa ay inuutang din ang pambayad. Ordinaryong senior na mamamayan ako at hindi ko alam paano makakabangon ang bansa. Pagdarasal sa Diyos, ang tangi kong mayambag para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
1: Nasa Diyos ang awa.
2: Nasa tao ang gawa.
1: Hayudini Masilam, dati naniniwala ako sa till death do us part. Ngayon, naniniwala na ako sa till death do us part. Oy! Magpadala po kayo ng mga entry nyo sa aming bagong diksyonaryo, yung MemoSpeak.
2: Oo, may entry siya.
1: Diba? May entry siya.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: There's no single recipe for success. It takes the right ingredients, a lot of heat, a few mistakes, and years of perfecting the craft.
1: It's a constant battle to get better than yesterday in our industry.
0: Every experience added another layer, every failure, another lesson, until it all came together.
1: I've had this dream of having a Michelin star since I was a kid.
0: For Chef Josh Boutwood, the recipe has taken decades to create. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
2: This week, on Agenda North America, pumayag ang Meta na magbayad ng hanggang $18 billion at baguhin ang Facebook at Instagram. Libo-libong mga residente ang napilitang lumigas dahil sa Hawk Fire sa Northern Nevada. Kasama na ang mga kababayan natin sa Reno. At mula sa west side of LA hanggang Dodger Stadium, patok ang Pinoy favorite si Chef Barb Batiste. Those stories and more on Agenda North America.
3: A political reckoning, a nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive expert analysis and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.
4: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
3: Because the story doesn't pause when the work week ends.
5: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
3: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Bilyonario News Channel. The latest headlines before you even step out the door.
6: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
3: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
6: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
3: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
7: Muling umiinit ang usapan na panawagang gawing fixed at 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials.
8: Kasabay niya nananawagan ng ilang election watchdogs na ituloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa halip na muling ipagpaliban.
7: Pero paano masisiguro ng eleksyon at anumang pagbabago sa term at sa halala na italagang magpapalakas dito sa accountability at saka yung mga representasyon sa mga barangay at sa mga kabataan. Para himayin yan, makakasama po natin nonpartisan election watchdog, Attorney Rona Caritos mula sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Attorney, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Ma'am Pina. Magandang umaga, Willard. Magandang umaga po ulit sa lahat na ating tagapanood.
8: Good morning, classmate. Batchmate ko yan eh.
7: Ay, ganun ba?
8: Sa inyong pananaw, Attorney On, na ano ang problema?
7: Bakit mas mukha siyang bata?
8: Oo nga, mas wala siyang problema.
7: Okay.
8: Kahit na nagbabantay ng eleksyon, ano? Sa inyong pananaw, Attorney, ano ang problema kung ang pagpapaliban ng halalan ay ginagawa sa pamamagitan ng isang term-setting na law?
9: Kasi ano yan eh, Willard, kung titignan natin ang history ng election sa Pilipinas, ang lagi na po-postpone na yung barangay at SC election at ang ating bar parliamentary election. So dati, yung army general elections. At ano yan, magiging delikado in the future kasi itong huling ang postponement ng barangay at SC election ay term setting na siya to 4 years. Ngayon, kaya tayo mag-election dahil nga sa term setting law na yan. Ngayon, bago pa natin ma-experience fully, yung term setting law na 4 years, ay meron ulit bagong panukala. Nagawin na siyang 5 years. Lagi nga namin sinasabi sa Lente, Batchmate Willard, na ang batas naman ay galing lagi at or hango sa experience nating lahat. Hindi pa nga natin na-experience, nakikita kung paano ba tatakbo ang pamamahala o yung governance nga na nabanggit ni Ma'am Corina sa barangay ng 4 years. Eto na naman tayo, babaguhin natin, gagawin nating 5 years. Ano yung magpipigil sa Kongreso natin in the future na sabihin 6 years na kasi mukhang hindi tama ang 5 years. So yun yung dangerous dyan. Lagi at lagi, sasabihin ng ating Kongreso, pwedeng baguhin ang term setting just to skirt yung pagbabawal ng pagpo-postpone na election natin ayon nga sa guidelines na nilahat at nilatag ng ating Supreme Court sa unang Makalintal versus Comelec na kaso.
8: Oo, parang Attorney Ona, Corina, nagiging sakit na talaga ito ng Kongreso, eh, no? Talaga extend itong termino ng mga barangay at SK officials. Ano yung nakikita niyong dahilan kung bakit nila ito laging ginagawa?
9: Ang diretsong sagot dyan sa tanong mo, Lord, ay ano yan, carrot sa ating mga barangay at SK officials, lalo na local election 2 years from now. So yung ating mga national at local officials, lalo na sa Kongreso, lagi nilang sasabihin sa mga barangay at SK officials, yan ang frontliners sa pagdating sa pangangampanya ng ating mga national at local officials na, oh, ako nagpa-extend ng termino nyo, ako ang nagpahaba ng termino nyo. Baka naman or kailangan or baka naman yung kampanya nyo ako sa inyong mga barabarangay.
10: So talaga political?
8: Yes.
10: Oo, yeah. Parang walang ano eh. But according to one of our guests, there has to be a very compelling reason for extension of term, no? Halimbawa, COVID, o kaya nagkagera, yung mga ganon. So, sa palagay ba ninyo, mapapalusot nila ito kahit nakasaad yan sa ligang batas?
9: Mahihirapan, Ma'am Corina, ang lagi nga namin sinasabi. At sinabi namin ito dun sa huling Senate hearing. Magkaiba na kasi yung facts ngayon eh. Mayroon tayong dalawang Makalintal versus Comelec na desisyon. Yung unang Makalintal versus Comelec, dito nga nilatag na ating Supreme Court, ano yung mga guidelines para sa pagpo-postpone ng barangay, SK, at kung anumang eleksyon. At nilatag na ating Supreme Court na dapat grave yung reason for postponing the election. At nabanggit nyo nga po, Ma'am Corina, yung ilang mga reason paano mapopospone ang ating any election. Yung pangalawang Makalintal versus Comelec, ito yung pag-challenge nga sa term setting na 4 years. At kung titignan natin yung desisyon ng ating Korte Suprema, ay tight ha ang desisyon na yan. Hindi unanimous ang ating mga justices na sinabi nila constitutional ang term setting. Meron tayong mga justices, yung 5 nag-dissent na sinabi nila na ang term setting ultimately ang effect niyan ay postponement. So sinasabi ng 5 justices natin, kung postponement pa rin ang effect, dapat yung guidelines na nilatag nga nila dun sa unang Makalintal versus Comelec na case ay dapat sundin pa rin. Kaya yung sinasabi natin, Ma'am Corina, itong ano ngayon nangyayari, for sure it's a challenge yan ulit sa ating Supreme Court. At iba na yung facts na i-consider na ating Supreme Court. Ayaw naman natin pangunahan na ating Supreme Court. Pero iba na yung facts of the case now, sa pangatlo siguro na pag-challenge sa isang term setting law ulit for our barangay and SK officials.
10: Okay, so would it be considered illegal kung ito po iakyat sa, saan po ba iakyat yan? Korte Suprema?
9: Sa Korte Suprema, Ma'am Corina. So depende pa kung ano po yung magiging desisyon ng ating Korte Suprema, kung magiging constitutional ba ulit ang isang term setting law fixing the term of our barangay and SK officials to 5 years.
10: Okay. Ano nakikita po ninyong kahinaan dito sa kasalukuyan nating sistema na napakaraming kagawad, napakaraming may konsehal pa, no? Tapos kagawad, pagkatapos times-times pa yung dami ng SK.
9: Mm-mm. Katulad nga ng isang comment ng inyong televiewer, masyadong marami yung pinapagastos. Yung isang proposal namin sa Lente, kasi nga mini-mirror na ating mga SK officials, for example, yung setup ng barangay. Kung ilan, isang chairperson, 7 kagawad. Ganun din kasi yung setup sa ating SK na unit. Ang proposal nga ng Lente dyan, baka naman pwedeng mas kontian ang kagawad kasi nakikita natin, hindi rin naman lahat ng posisyon na 7 kagawad, SK kagawad, ay napupunan. Kasi iba rin ang sitwasyon ng mga kabataan natin sa edad na sila ay umuupo bilang mga SK officials. Ang edad na yan ay nag-aaral pa sila, mga first-time workers. So mas evolving at mas fluid yung sitwasyon ng ating mga SK officials. Kaya yung recommendation natin, baka pwede i-consider isang SK chair lang, tapos 3 kagawad for enough to have representation yet for yung mga kabataan natin sa ating barangay governance.
10: Okay, so hindi, sa palagay nyo, para hindi naman makakasama yun, who holds them accountable? Halimbawa, SK, para daw ito sa development ng kabataan sa kanilang kinasasakupan. Mm-hmm. Eh ano-ano ba ang mga project ng mga yan? Sino ang tumitingin? Sino ang nagsasabing, ba't wala kayong ginagawa? Ano ang project nyo? Ano ang resulta? Paano nyo ginagamit ang pondo? Sino po yun?
9: Ultimately, ang primary accountability mechanism naman sa ating mga barangay at SK officials, Ma'am Corina, ay ang pagkakaroon ng election. Kaya lagi tayong nag-uupo sa any postponement na ating barangay at SK election kasi yan yung primary accountability mechanism. Nakikita nga natin sa mga iba't ibang Facebook pages ngayon na naniningil na yung kanilang mga constituents sa mga barangay at SK officials na hindi naman nagpa-function. Pero kung titingnan natin sa framework naman, kung hindi walang ginagawa o hindi functioning ang isang barangay or any SK official, pwede naman tayong magreklamo yung mga constituent doon sa barangay, sa DILG, yan naman yung first level na hindi ginagawa or labis yung ginagawa ng isang barangay or SK official.
8: Ayun, at si DILG Secretary rin muli, incidentally, ang kanyang posisyon ay i-abolish na ang SK.
10: Oo.
8: Dahil nagiging breeding ground daw ito ng korupsyon.
10: Oo, kasi sabi nga ng Lente, busy rin naman itong mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Ano po ba yung age limit ng ng sangguni ang katandaan?
9: Hanggang 24 years old lang po, Ma'am Corina, ang sangguni ang kabataan. Tatandaan na ang age po para makatakbo ka at makaupo as SK official ay 18 years of age up to 24 years of age on the day of the election. So yan talaga yung edad na talagang fluid ang buhay ng isang tao. Nag-aaral ka pa, magtatapos ka ng college, first work mo. So yan yung mga factors na may pag-aaral rin kasi kami sa Lente, Ma'am Corina, na maraming mga posisyon sa SK na hindi napupunaan. Kasi nga masyadong marami at hindi naman ganun karami rin yung mga kabataan na gustong tumakbo, na lalo na hindi nila alam kung ang term nila ay 3 years talaga or may extend to more than 3 years. Dahil nga lagi na po-postpone ang barangay at SK official, ay barangay at SK election. So in limbo rin na ang pagpaplano nila, tama ba magplano sila na 3 years lang sila magiging SK official o ngayon magiging 4 years na or magiging 5 years ang pag-upo nila as SK officials.
8: Tsaka dapat din, Corina, siguro, Attorney Ona, may menu of projects lang na pwedeng pagpilian. Kung ano na yung mga eligible projects na pwedeng ipatupad para hindi lang puro pageant.
10: At kailangan may deliverables.
8: May
10: ano ba yung mga deliverables niyan? So, sa palagay po ninyo, ano po ba ang magiging sistema para mabuwag na ang SK? O kaya, maamyandahan na kahit isa na lamang o tatlo na lang ang SK sa barangay?
9: Sa totoo lang po, Ma'am Corina, Willard, yung pangalawang SK law o yung SK Reform Act, talagang naglatag siya ng maayos at systemic na paraan para yung mga SK officials natin ay magkaroon ng maayos sa programa at proyekto sa kanilang mga barabarangay. Nagsasubmit nga sila ng development plan sa kanilang mga barabarangay. At hindi in favor po ang Lente sa abolition ng ating mga ating unit. Ano lang talaga, kailangan pag-aralan kung pwede bang bawasan muna or kailangan pag-aralan. Baka naman mas dapat kaunti ang mga SK officials na pwede umupo sa ating barangay. So, SK Reform Act naman tayo na naglalatag ng mga proyekto, naglalatag ng systemic process para mas mag-function at talagang makadeliver ng kanilang proyekto at programa ang ating mga SK officials.
8: Oo. Ang isang bright spot dyan, Attorney Ona Corina, at least sa SK may anti-political dynasty na provision na

0: pwedeng ipatupad na yan ang dapat i-replicate sa buong bansa.
1: Oo nga, bakit doon lang?
0: Oo.
1: Hindi ba? Bakit doon lang? Mm-hmm. Pero real talk lang po, bakit ayaw po nilang buwagin? Bakit pinagpipilitan pa rin po nila na ganyang karami yung SK? Dahil po ba sa pondo?
2: Hindi naman po, Ma'am Corina, ako naniniwala po rin po ako. Naniwala kami sa letter, sa purpose at spirit. Bakit tayo may SK officials? In fact, Ma'am Corina, unique ang Pilipinas sa pagkakaroon ng direct representation ng mga kabataan. Tinitingnan nga ito na good practice na ibang bansa para magkaroon ng direct representation ang mga kabataan sa pamamahala o sa governance nga na tinatawag natin. Kailangan lang talagang mas pag-aralan ano ba yung mga pwede pang gawin to make it more systematic at para mas hindi siya ganun kagastos. Pero at the end of the day, importante na may representasyon ng ating mga kabataan sa basic o sa basikong pamamahala sa ating gobyerno.
1: Ayun. Okay. So, sa inyong tingin po, ano dapat din ang role ng Congress at COMELEC para masiguro po yung pagbabago sa term of office ay hindi makakaapekto naman sa karapatan ng mga botante?
2: Siguro, Ma'am Corina, sa ating Kongreso, kasi si COMELEC naman, tiga-implement lang yan ng batas na pinapasa na ating Kongreso. Wag naman nilalagi i-consider at tignan i-postpone ang barangay at SK election. Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, ang election ay primary accountability mechanism nating lahat to exact accountability from our elected officials. At kapag yan ay tinatanggal sa atin sa pagpo-postpone or sa sitwasyon ngayon sa pagsiset ng bagong termino sa ating mga barangay at SK officials, nawawalan tayo ng basic na karapatan na yan at accountability mechanism. So ang ating question sa ating Kongreso, hayaan nyo nang matuloy ang eleksyon ngayong November. Kung gusto talagang iset ang term limit to 5 years, okay. Pero huwag nyo nang i-postpone. Ang dami na rin kasing preparation na ginawa ang ating Commission on Elections. Ituloy nila yung November 2, barangay SK election, at gawin nilang 5 years ang termino. In the end, tuloy ang election at nakuha pa rin nila yung 5 years na term na gusto nila for barangay SK officials.
1: Ayun, parang bayad utang. Mababayaran din ang utang, maghihintay lang sila. Maraming salamat po, Attorney Rona Caritos ng Lente.
2: Salamat po, magandang umaga po ulit sa ating lahat.
1: Kung ikaw, anong una mong imememo?
0: Yung barangay elections.
1: Barangay elections.
0: Oo, tingnan natin sino yung mga nagsasponsor at pangunahing tagapagsulong ng batas na yan at alam mo na.
1: Alin? Yung pag-postpone.
0: Yung pag-postpone ng elections.
1: Oo nga. Wag na kasi, hindi ba? Kung yan ay nakasaad na sa batas, bakit? Una, well, they don't have enough justification. Kung merong magpipilit niyan, yun na nga, malalaman natin kung bakit? Sino talaga yung mga padrino, hindi ba? At kung paano nila minamanipula ang ating sistema. Kasi kung walang sapat na kadahilanan, bakit ginagawa? Yan ang tanong. Meron pong ibang motibo. Diba?
0: At sa usapin din na accountability, dapat yun ang pagtibayin at palakasin para mapanagot yung mga hindi nagtatrabaho na barangay at SK officials sa DILG.
1: Right. Well, ang gusto ni Secretary Remulla ay buwagin, diba? Ako naman, bawasan. Pwede na yung isa.
0: Oo.
1: Isa na talagang may oras, isa na talagang, hindi ba?
0: Representative talaga.
1: Representative talaga. Bumuo na lang siya ng mga temporary groups, whoever is available. Hindi naman napupunuan.
0: Oo.
1: O paano natin babayaran ng ating utang? Sige nga.
0: Oo nga eh. At ang tanong ko sana, may credit limit ba?
1: Ha?
0: Ang bansa, credit limit. Parang sa credit card.
1: Oo, pero ano?
0: Dun.
1: Kaya nga, pero 'di ba na upgrade pa tayo? Ibig sabihin mas marami pa tayong pwedeng utangin. So, pero hindi ba dapat ano, bilangin kaya nila, mag-calculator sila kung kaya ng calculator yung dami ng mga ninakaw. Lahat ng mga ninakaw na 'yan, kalahatiin mo, yung kalahati noon ipambayad mo sa utang. Kasi doon pa lang sa ninakaw, ang dami ng serbisyong pwedeng ibigay sana. Ang dami ng infrastruktura, marami ng problema na masusolusyunan. E di yung kalahati o one third of that can be for debt servicing.
0: Baka nga may sukli pa, no? Sa dami ng nawala na sa bansa.
1: Hindi ba? Oo. Kailangan talaga hanapan ng source ng pambayad sa utang ang gobyerno.
0: Na hindi utang.
1: Yung mga bulsa, hanapin nilang sa mga bulsa. Sa mga baul-baul ng mga kontraktor. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinag

0: Dadaanan tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mello 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 14-9-4, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tiningnan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titikat galawang di nagbabagoy iyong pananaw.